0: dating. Kaya dahil mo man yan basta-basta mahahali. Aw kun arong na kanan luhi ka, an rason kung nata po nagpapadagos an wedding. Di, maray palugod ka yan nga ning biyo pa. Gibuhon ta ng legal an wedding. Kasi ang pig-uulayan talig di mga tugang, an sugal na wedding, illegal. Now, pag sinabi tang illegal, since da'y man nagtutugot yan ang gobyerno, ah, kumbaga da'y man yan ki legal na basihan tang aning makapag-operar. But sabihon, simple man sa nang argumento dyan eh, an remisa, if it is true, that around 7 million pesos every day ang remittances hali po sa operasyon kan wedding digdi sa Albay. Then, sa pag-uuna mo, ang 7 million pesos a day na yan? Ha? Napapaduman sana sa medical? Napapaduman sana sa burial? Napapaduman sa... Eh! 7 times 10 days na sana. O, tira. O sabihin tayo sa laog ng sarong sipana, 7 times 7. That's roughly 21 million in a week. Siseman patubodun mo na iyan para sana sa burial, na iyan para sana sa medical, na iyan para sana sa pagsugpon kan mga pangaipo kan mga namamanuaan. Kung kukumpyutun mo ang 7 million sa laog din sa bulan Manoy Ryan, 30 times 7, Piranoy, sige daw, that's roughly, pira, 240 million. Tama? Oh, 240 million pesos in a month. Si Seman patubodon mo na iyan puro sana sa burial, na iyan para sana sa medical, na iyan para sana mga sa mga health services and other social services. Yun di kamas-kamas na mga pagkwintana nindo yan. Aw, nagsisirip man pala si Manay Linda Bulanyos. Manay Linda, nahiling ta ka na baga? Nasupog lang ako magdulog sa imo, tatotoo pala sa mga oristorya. Napatunayan ko na si Manay Linda pala talaga hawig-hawig ang figura kay Rosana Roses. Ako na sana nasupog niya ko. Ay, masupog. Baya inalugod. Pero Manay Linda na kuan ako, ikumbaga na ikun na, madamang maulian ako kang turutrangkasa ko, may turutrangkaso ko Manay Linda. Kung padarahan mo ako ngunyan kay, ano nga nito? Iscramble. Garupig, hanap na gayon kang dila ako ang lasa kaya. Abay, pwede ako naulian kang duwang aldaw na ako kaining trangkaso. Marautun pati. Kundi sabi kang, tibaan lamang. Sa in mo man ngay ako nailing dyan, nga ni sa Victor Rebellion, sa nagbakal ako kay Panira. Ika itong sinailing ko naman mismo sa turutindahan mong ito. Sabi niya, yung ganyan ko na pagsasabing Manay Linda. Ako, Serge! Kung baga sa kartada, Jess Manoy, Manoy Ryan, kartada 9.9. Pakailing ko pa siya nang sabi ko, maulin ako. Sa pangaran po ni Manoy Tupik Asubago, na pinagtrukisa naman ni Manoy Ryan. Hindi po liwat si Papa Rodrod Perez sa lamatunon maray na pagkaaga.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 878766. 0917-597-6691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Charity Balon Travel and Tours in Charity Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Kailan po kanayagin mo?
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Hagon.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Naaalala mo ba ba?
2: Inaalam ko, nagkamali ako.
1: Pag-ibig na tunay at wagas.
2: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
1: Ang mga pangakong napako.
2: Pangako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7, orahagon niya it's exactly 4 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka morning. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, astin, magandang babae na naman ang kasama niya. Ang kumontra ay maganda din. Yes, mga ka-oragon, para sino mga pagburubati, sige na, push na, send na sa aming burner, 9613-55-6393. Samahan niyo ako till about 11, I think, mga ka-oragon. So here's Everyday I Love You. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7, Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: 89.7, orang na niya sa there have it, the NSYNC, this I promise you, at exactly 9:16 in the morning. Yowza, batiin ko ng happy yippie birthday ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today, most especially kay Chase Ali Lagrimas. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Uy, magandang bati sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays.

Hoy, happy birthday! Ayan, may pakanta kami sa inyo, ha? Dapat magdala kayo dito ng handa. Kasi nagpakanta kami. And also, para pa rin sa inyo mga pagbati, sige na send na sa aming number, Mr. 9613556393. Huwag na huwag kayong aalisin, huwag na huwag maglilipat dahil magbabalik pa si Lady L sa programang Oragon Retro Morning. Here's Liquid Dreams. Stay tuned in only here on BII 99.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7, orago na niya sa 33 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Can't smile without you, sana all. Bakit ba? Nabuhay ka ba ng, hindi ka ba nakangiti nung wala siya? Grabe naman yun. Pero in all fairness, kapag talagang umiibig ka, can't smile without you. Kasi grabe yung mga pangyayari, guys. Merong mga winawakasan yung buhay nila kapag iniwan sila. Kaya talagang iba-iba tayo magmahal. Iba-iba natin tinatanggap yung pagka-broken hearted. Iba-iba natin tinatanggap yung mga problema sa buhay. Kaya don't judge mga ka-oragoy na kung may mga mamimit kayo na grabe magmahal, grabe ma-depress. Kasi guys, talagang iba-iba yung ikot ng mundo sa atin. So, lalo na si Forda. Alam nyo ba si Forda, guys? Grabe pala yung depression. Kasi hindi nyo malalaman, guys, yung kung saan ang pinanggagalingan hangga't di mo talaga kilala yung isang tao. So, don't judge and huwag tayong basta-basta, guys, sumisira ng mga tao. Yan. Gaya nung si Forda, yung vlogger, mga ka-oragon, or yung content creator, nakaaway niya yung dati niyang friend na content creator din. Tapos, nung naging magkaaway na kayo, grabe, sinabi niya lahat-lahat na mga hindi naman dapat sabihin online. Nag-live pa para lang naman sabihin yung mga baho mo. Ano nyo ba yun? Grabe, wag naman sana umabot sa point na ganun, no? Yung pinagkatiwalaan mo yung kaibigan mo, tapos nung nagkasiraan kayo, pati yung mga bagay na hindi mo dapat ipapublic, ipinapublic mo. So, mag-ingat-ingat, think before you post sa mga may kaaway sa social media. Naku, hindi ko yan, hindi ako agree sa mga ganyan mga kaurago. Yung, alimbawa, magpaparinig ka. Huwag ganon! Huwag magpaparinig kung kaya mo namang personalin, di ba? So anyways, yan lang ang aking advice mga ka-oragon kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng isang tao. Tapos gaganunin mo pa. So anyways, yan lamang kayo. Here's Miss You Finally. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello? Anong yes, pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunit yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. Sutula ka talaga, pag-bloated ako. Then, nagsali talaga. Papa.
9: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5.

0: 5 PM. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 PM. Kita-kits po tayo.
1: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Naaalala mo ba ba?
5: Inaalam ko na kamali ako.
2: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
5: Pangako sa iyo.
2: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

I'm in Hawaii 90.7. Orawan and Nails, it's exactly 9:53 in the morning. Siyempre, batiin natin si Ma'am si Arlina ng Anislag, Daraga Albano. Uy, sa mga Daraganyos, magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, sa Rodriguez family ng Anislag, Banyadero Relocation Site. Hello po and magandang umaga. Uy, sana maganda rin yung gising nyo ha. Dapat maganda lagi ang gising. Charota. Sabi niya ng iba, hindi naman laging maganda yung gising. Ano nga naman, minsan malungkot, minsan may kaba, minsan masaya. Hindi talaga araw-araw masaya yung gising ng orawan. Pero dapat ipagpasalamat pa rin natin na tayo ay gumising. Kasi may mga taong hindi na nagkakaroon ng pagkakataong gumising pa sa araw na yun. So, let's hope and pray din na maging okay na at humupa na ang baha sa Metro Manila, mga ka-orawan. Grabe talagang baha kung baha. Minsan nga sa Pampanga daw, guys, inaabot sila ng half a year para humupa yung tubig. Kaya mo yun, guys, 6 na buwan kayong nagtitiis sa baha, pero nandun pa rin kayo. Kalain nyo sa Pampanga, talagang ikaw kaya mo bang magstay sa isang lugar na baha for almost or for half a year or 6 months? Grabe. Hindi ko kaya ata, guys. Kidding aside, hindi ko carry. So, let's hope and pray na humupa na yung baha. Pero, syempre naman, hindi lang pagpipray yung makakasagot sa mga ganyang problema. Dapat solusyon ng nanggagaling sa ating gobyerno. So, anyway, saan naman kayo? Here's When You Say Nothing At All. Stay tuned in only here on your Big Double Line 90.7. Orago.

0: Nak, natagal mo mundoon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kayo ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? Oh, ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tadahil ko manadangog.
1: Basta bigulado o ragod!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na
6: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
6: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
6: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Kahit na saan man pumunta, anong gawin, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hanap. Feeling. Ay, sa mga hindi makapag-move on, move on na kayo, guys. Huwag nyo nang iniisip pa yung mga taong hindi naman kayo iniisip. Huwag nyo nang mahalin yung mga taong hindi naman kayo mahal. Dahil hindi kayo kamahal-mahal. Charot! Binibiro ko lang kayo, guys. You deserve someone better. You deserve someone that loves you. Huwag kayong magsisettle sa mga taong hindi naman kayo pinapahalin. Oo, masakit man sabihin, masakit man isipin, pero ganun talaga yun, guys. Kapag hindi ka mahal, hindi ka priority. So, gumising ka na sa katotohanan. Anyways, mga kauragon, yun lamang kayo. Just sit back, relax, and here's the Insensitive. Big Double I 9.7, Oragon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanuan ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Ano ba gano'y nata? Iyo, iPhone ako kaya sir, dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi na

Pipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: hi, madam.
1: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong hindi ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sirmi akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
2: Hindi ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo po, marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Naaalala mo ba?
6: Inaalam ko, nagkamali ako.
5: Pag-ibig na tunay at wagas.
6: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
5: O mga pangakong napako.
6: Mahal, pangako sa iyo.
5: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: At see you by
1: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Ay, laro na lang.
3: Do you guys know Shagri Shabo po? What's that?

90.7, Oraga na niya sa Shaggy Shaggy Shapopo, yung kanta ng Vini. Ano bang meaning nun, guys? Kaya na lang mag-research. Yes, magandang tanghali sa mga maaga-aga ng nananghalian sa mga oras na to. Sige lang, guys. Enjoy your meals. And of course, magandang tanghali sa lahat ng mga Baskareño. Hello din sa aming mga barangay officials, SK officials, sa Barangay Tanod, BHW. And sa lahat-lahat po ng pamilya dyan. Hello sa Exia family, Matamorosa family, Lorenzo family, Duterte family, Lopez family, Samonte family, Mangampo family, Duran family, Madrideo family. And sa lahat-lahat ng families po dyan, hello po and hi sa inyong lahat. Yes, so tuloy-tuloy lang ang ating mga programa. Susunod na ang programa ni Manejas, magyari sa programang New Normal. So here is Ula La Baby. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: Badus po ako.
1: Medyo daw't makauna kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ka man lamang sa ako munadagit. Dahil ma ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner!
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
9: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: All the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang tamang patama-tama sa Radyo Uragon, eksakto na pong 8 makailisan 11 in pagkoto.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
5: Unida, ang programang Kompletos Ricados, putukaron mga isyong napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, bago normal,
6: the new normal.
5: Uyan na ang sa indong pirming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
7: Urago!
8: Basta Bicolano, Uragon!
9: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
7: Urago!
8: Basta Bicolano, Uragon!
9: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
10: Lindukon!
11: Good morning!
2: Dapat man! Sarap pa daw!
8: Basta Bicolano, Uragon!
9: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
2: Ayun naman, maraming at tumagatugang kita pang magsarabay-sabay. Digdi sa programa ng Bagong Normal. Although kita kunyan mga tugang ni na Webes. 20 na po kita kan bulan Agosto 2020 sa East. Lalo nagbabaha duman sa kaiwasan kan Metro Manila. Yaw na naman sa mga tugang sa mga maleta, Figueranod da.

0: Basta Bicolano, Uragon.
1: Basta Bicolano, Uragon.
0: Basta Bicolano, Uragon.
2: Iyo ba galindokon? Sometimes we didn't care. So mga nagabotabi mga tukang sa development asin man plano ka na extension election sa barangay na ka nakalusot tabi ka sa bangi sa Senate local government ang inot mga tukang isa 2028 talaga November 2028 kaya tabi at Lisa Kuya Tilor so pangtaw tabi nindong sarong ka sarong 10 wheeler na ba magi baka tabi pagabot kan 2028 kada taon magtipon ka magkisarong 10 wheeler pagabot kan 2028 tulong 10 wheeler na yan paldo na mga tugang si Kagawad Ryan Salcedo ko. Sa mga karagkadagon sa barangay na nagnuibin na nag-irit babako ng uragan, nagkabot mga tugang uno na yung uragan bako naging buklo. Bago na siguro mga tugang makukal na king o queen or ka, ano, king, queen or jack. Nagabot mga tugang alas na yung uragan bako tudas.

0: Iba pa ilig mo aktibo nun ka sa barangay mo. Ito pala mga tugang kaplas sa kanang pigigibo ni daw. Ano natabi segundo distrito kanal ba? Ibicara na kita. Hindi po si Jess Magallanes, kasamay ko man sa Laro Technical, si Manoy Ryan Salcedo, asin duman sa tower, si Manoy George Baldurama. Kung di ba po kami yung commentary reaction switch doon, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa samayang text line 0961355693. Asin sa sakuyang cellphone number 0950445608, asin mga tukang sa Globe 0977043358. Taganing sarabay-sabay kita ngunya na pag-auto, digdi sa programa. Taon-taon mga tukang waka, makasabay ko. Ang saro mga tukang sa controversial, digdi sa probinsya kang Albay ngunyan. Para mga tukang ubaan tanan, mga tawong pinagdasabing nasa likod kan operasyon kan wetring, digdi sa probinsya kang Albay, si sa ining mga politikong ini, si sa ining mga kontraktor na ini. Si Jello naka-reband. Always thought ang shade niya Ray-Ban. Best, I guess I always will. Always felt that we. Ansa ko yung pinakamatibay na ambigo, sabi nga ni mga tugang pag-abot sa pagiging servidor, talagang malinig ang pangaran. Good morning tabi mga tugang. We took the hard road, but we always. Sa pinakamatibay na dating provincial na dating pamayokan niya Jesus Albaya. Good morning tabi, as in pamayokan HR. Good morning tabi kay Sir Oliver Cugasa. Sometimes the world was on our side. Sometimes it was. Kanini mga tugang iyo dyan sa Kapitolyo Provincial Canal Bay, sa log mga tugang ninagapi lang tao nung ka lamang nakadangog kireklamo. Ang salaminting aram kayo ni mga tugang magserbi asin magtao din maray na liderato sa panggugobyerno mga tugang ni Governor Francis Bichara. Kaya sabi ko nga ni magayon magkandidato liwat bilang congressman sa segundo distrito Canal Bay si Governor Bichara, tanganing mapakinabangan lamang kan mga ser, kan mga albayano ang serbisyo mga tugang na Bichara, SB serbisyong Bichara para mga tugang sa mga taga segundo distrito Canal Bay. Tabata mga tugang ang sedyong congressman, sabi imbilto na duman sa weteng. Taod-taod makukumpirma niya ito yung mga tugang kung ano. Ang dapat niya itong Santiguaron. Damon, kung babayang na sino, dapat ang gamitong pitchel na may tubig. Na may yelo. Pag nagparakulog na ang payo, payo mo ng balong kayaan. Sabi mga tugang, ang pinaka-latest po ngunyan na naayaw na po tabi duman sa komitikan na naka-first reading ng mga tugang duman sa House sa Senate Committee on Local Governance and Electoral Reform. Ang planong pag-uktawa mga tugang, sabi nga niya kan mga nagkapil ang congressman na author. Sabi mga tugang, December o November 2020 ang eleksyon. Kaya tabi, loan pa kamo, habas pa kamo sa barangay, kurakot pa kamo sa barangay, tanganing magkaburuhay lamang kamo. Kaya sabi ko baga-oral daw mga tugang ang barangay pigtatabangan day mga tugang pigtatabangan tabangan nindo ang barangay bako na pagtabagan nindo ang barangay ta makasupog na tabi ang sedong gibo-gibo.
1: Basta bicolano uragon
0: basta mga taga-radyo uragon bawal mga tugang ang korupsyon. Magtabang kita bako na magtabag kita. Only one friend left, I'd want it to. Sir, man tabi ang mga congressman kana ko bikol sa panginot mga tugang ni congressman. Pilo garbi na sing congressman John Chan kasabay ni mga tugang ang nagabos pag staff kana ko bikol. Nalagantabay na po ngunya na pagagamaray na morning. Siyempre mga tugang ang sanggol ng panalawigan kang Albay. Sa panginot mga tugang ni Vice Governor Dede ko asin kinatawan Carol Ziga kan Premier Desito kan Albay. Dating kinatawan Vic Ziga. Sana mga tugang magbalik si kinatawan Ziga bilang saro sa mga public official kanabay. Si dating board member sila Sir Newick Ziga. Si kinatawan Carol talagang pag-ibot-pagabot mga tugang sa performance. Dahil agad magpapawadyan. Oy, Mading Alma! Ano sa mga pinakamatibay na BNS? May medical mission ko tanako. Pigpamove ko na lang tabi ko Mading Alma. Tapig nakakatapos pa sana sa barangay ta. So may itataw sa tuya na sanggatos na reading glass. Baka ilaog ko nilang initabi Mading Alma. Baka October na lang tabi. Yung mga first week of October, tanganing matawan lamang yato kay magkakanig kong benepisyo. Tapos sa pigagad kong bulong, di pa man nag-abot. Tapos pigpaano kong unit. Tadi emang kaso mga doktor sa mata, mga ophthalmologist. Na makatawa lamang mga tugang kay magkakanig kong tawang sa kabarangay mina. Yaon ka man sana dyan. Ayun po. Mamapay si man tabi talo sa ko sa imo madi. Tapos kina ano palang tabi mading almasumilpita. Ready na tabi madi kuta na. Lidya man kita maga sa barangay. Ang solamenting counterpart naman sa naliit na pagal. Alam ko kamong mga beach doubles, mga may gusun kamo pagabot sa pagsilbing arog kayan. Susang gatos mga tuwang na opta reading glass. Confirm na po, nailing ko na sa papeles. Di ko lang napirmahan pa. Tapos sabi ko, i-move ko na muna. Tapos supposed to be 28. Sabi ko, katatapos pa lang kan medical mission sa barangay mi. Kaya nakagi sabi kong Sabado. Kaya sabi ko, October na lang po kita. O sinda mismang nagtuosa ko yung mga tugang na October para mga tugang ano, para tabi masabi nga senior citizen week yata yan. So matawan lamang tapos may pigagad pa na ako mga tugang nabulong. Kaso lang na mauranon ko yan sa Metro Manila. Pigbabaha, nagulpi mga tugang.

Awa kayo doang beat. Baka mga tugang maulog pa ang brief. Kaya kung mabakal ka muning brief, sobrandid man lamang mga tugang. Ako sa rumang salamplan kang brief ko. Clap, clap, taas kamay. Ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan. DJ ulitin mo pa dyan. Salamat to nung tabi, Mama Sari. Duman tabi sa reading class na 100 pieces po. Tapos duman sa ano libreng pagkaon. Baka mga tugang ma-coordinate mi man tabi sa mga paragunting, para massage. Tapos mga, di man siguro kayo po ng para-rebound sa barangay. Mahalol ba ang pag-rebound? Tayong sasabog sa tunog ng disco, wala ng tanong. Sana po ipagpagadyan nindo si Ken, si Candy Pangilinan. Na sana tabi magburubago na. Asin ka mo tabi na nakapalibot sa mga politiko. Sana tabi magtrabaho ka muna. Dahil ka muna kakapirwasyon yung kapwa. Iyon, magtrabaho ka muna. Kunan amo nindo mga tugang padabao nindo. Kasi tulong taon man sana. Baka mga tugang pagabot kan oras, palampabon, Diyos ko na sana, mangaranga ka mo. Kaya kung kamo tabi nakatugdon sa likod kan karabaw, di kamo magasang, maurag pa kamo sa karabaw. Kung kamo po tabi nagkakapot yung sensitibong posisyon sa sarong local government unit, maano o tabi kamo magdisiplin na sedong sa liriba kung naglalakaw-lakaw kamo sa sarong mall, gari man sana kamo naglalakaw-lakaw na yon kamo sa tambayan, gari man sana kamo yaon sa boulevard, ikaan ma-representar kan sa imong amo. Anapot ngunyan, hain na databi sa uniform. Ano na itao na tabi sa uniform? Dahil man sana palang tabi mga tugang makakapatahi. Dahil man sana palang makakapagibo. Niya tatapig para kolektahan mo pa. Dahil man sana itatao. Ano yun na da? Anong nangyari? Pigpalo ko mo na? Ano na? Dapat tawakan mo ang beat bago ka mag-ibuning katalantalohan. Ako po sa barangay official sa media man. Ang pag-iingat ko mga tugang sa sadiri ko dahil abo ko tabi na akong tuyabon. Imbis na akong matuyaw kang tutuyabon, Diyos ko na sana. Maski may kasabihan kitang no money sa Ireland, you cannot live alone. I can do what I want. Pero nung ka nagal ako magpadikta sa Indo. Ha, 26 pa man. Sige. Marita aram ko. Tapag musan baga tabi, madili man ako na kaya sita paguna agad, bukon man ako barangay official. Gini ba akong numero unong kagawad kan mga taga kinako? Pag musan nalilingawan. Uwe! So mga nagdugas tabi kan 20,000 na scholarship na pigtao kang national government at through the presidential scholar. Baka tabi pagabot kan oras magkariparo ka mukan kaunasan nindo. Baka tabi maraman tapi ganun siya mga tugang sa national television ini ngayang kapitan na ini ngayang secretaring ini mahabas ngaya ini alatun nindo mga tugang talaga kibo na po ngayang kimagkakanigong evaluation. Ano pisina po kang ano pisina mga tugang kang presidente para mga tugang maaraman ang mga nagsamantala ka nasabi ng 20,000 na pigtao. Sabi nga ni mga tugang sa kadakol-dakol na residentes kan barangay mo na pwedeng mabinipisyaran dahil ang ganito matawan itatao isusok nindo sa mga kapamilya nindo. Kaya ako may ginibo sa kuya hanggang nag-iiling takan nung kananggad ako magtiwala pa sa imo. Mark my word. Ikapunan ko ng mga tugang ngunyan. Baka po makasabay ko ngunyan na pag-aag. Orgulyo kong makasabay digdi sa programa ko si Mr. Alwin Nimo. Dalanta gusto niya itong matapos ang mga issue dyan mga tugang sa weteng. As in consistent talaga nasa likod kan operasyon kan weteng digdi sa probinsya kang Albay. Tanarom duman nindo mga tugang ang weteng nakapatanggal ng presidente kang Pilipinas. Iyo? Nakapatanggal mga tugang presidente kang Pilipinas. Nakapatanggal mga tugang kigobernador. Ano pa ang masunod? Pangilibago, may kasabang bakit ang history repeat itself? Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Sa kabusawin ng mga taga-Bicol College, good morning, kibadam Michelle Lucas Abinala. And siyempre mga tugang sa kabus pa po nakata kay Sir Nonoy Marceliana, kay Ma'am Lynn Marceliana, good morning. And siyempre mga tugang sa siyudad ng Legazpi, lalo mo nagagayon mo niyan ang administrasyon ni Mayor Isham Ismael. Ikumpara mo mga tugang sa duang dekadang kinaputan, kaya man sana palang gibuhon sa laog ng sarong taon. Niyata tapig para paaloy pa nindo. Ha? Niyata tapig para paaloy pa nindo. Na kaya man sana palang gibuhon mga tugang sa laog ng sarong taon. Tapos pinaloob nindo mga tugang dekadekada. Good morning! Kapitan, good morning tabi kay Captain Dolinyas. Kailangan kami ni Captain Dolinyas. Si Chami niya tabi iyao na naguli na mga tugang si Chami niya. Hali mga tugang sa Kwaita. Naagong paano siya mga tugang kisarong Iranya National. Gari po tabi nag-aaki si Chami niya. Kaya maserte tabi ang mga gurang nang nagbabado. Sabi nga ni mga tugang divine intervention. Kaya siguro sabi kan ago mga tugang ni Chami niya. Magpahingalo ka muna ngunyan.
Kaya baka kung niya nag-abot na si Chamin niya. Kaya sabi niya Kapitan Dinlaw, pag nagpabunyag ngayon kan aki, imbitado ika. Nag-aki mga tugang si Chamin niya, kaya divine intervention. Kaya kamutabi ng mga daragang gurang, dahi tabi ka mo maghadit kundi ka mo maagom. Ang importante may hawak pa kayong beat. Good morning! Sa mga paratoklo, sa mga pampublikong eskwelahan na nag-antabi ng Union Paghagas in private schools, nagtaram na mga tugang supida kadangag na spokesperson. Ano? Pinakadangag mga tugang pinakaabugadang patal. Gagang patal. Tuminaram mga tugang na mga tukto, mga paratoklo o daa, arugal kanya arugal. Ngunyan na binanat banatan katulong depensa, kakadang supog kayo ng pabaknit na ini. Ano? Aram mo ako ay spokesperson ta ka, sipaon ta ka. Dekang kamugtaki, lumayas ka, sayang lamang kan pigbabayad bisa sa Indo. Ha? Sayang kan pigbabayad sa imo kan tawo, pirang tausan sa pigresibi mo. Imagine mga tuklo, para tuklo, mga gonggong. Samantalang ako till now, pag nailing ko mga tugang sa mga maysa ko kan ako nasa elementary, duman ako nakanood kung paano ang pagbasa, paano mga tugang ang pagsulat, kung paano ang pag-construct sentence. Tapos ngunyan mga tugang, babasa sun sa ni Claire Castro. Samantalang kang nakaging July 31, kan magabot mga tugang si Secretary Sani Angara dyan sa Ginubatan Albay. Ang solaminting pangapunan mga tugang ni Secretary Sani Angara, duman mga tugang sa mga teachers, gabus da benepisyo itatao sa Indo, kan Department of Education, asin kan gobyerno, kan solaminting mga tugang na pangapunan ni, ang solaminting mga tugang na pangapunan ni Secretary Sani Angara, bago kamu maglaog sa teaching profession, mag-agum mo na tabi kamu. At iba at tabi din ako bumagom, nagparakapot na sana kamu kanchok, di na lamang kamu nakailingkan tunay na chok. Chok na minatagas, chok na minalamoy. Kaya yan tabi ang tawa ni Luki magkakali kong importansa. Kaya tabi kamu mga teacher, siguro magdinunsyar kamu. Idinunsyar nindo, agado nindo kay Presidente Bobong Marcos, agado nindo sa nagkapir ng congressmen, senators. Napatalsi ko ng mga tugang si Castro bilang tagapagtaram kang presidente. Because ang solaminting gibo kayo ng mga tugang mangrata kan kalaban kan administrasyon. Sa kadakul-dakul na profesyon na pwede mo pang tirahon, tinira mo pa sa mga teachers. Oh. Magribo katabi dyan Manayre lang Dilima, magribo katabi dyan Congressman Tinio, magribo katabi dyan Gabriela. Aram ko niya naman kamo maribo ko niya, tanag pakari si Bina kamo kinakul-dakul na maleta. Iyo ka mga ding supog niyo, samantalang ako mga tugang sa teacher ko kan elementary kasi may buhay pa man. Ma'am, sabi ko salamat. Karog kang nakaaging aldaw, kadyan mga tugang sa Ibalong Centrum for Recreation. Nagabot, nagkaigwa mga tugang ki jobs pero sa mga teacher ko, professor ko kan college. Pigran ko, sabi ko, ma'am, kumusta na po? Dita ka na nga abistado. Sabi ko, ma'am, estudyante mo po ako. Ay, iyo pala ni ngaya. Sabi ko, aram ko, ma'am, kamo nalilingawan nindo kami. Kasi kaming mga, kamo po na mga teachers. Sabi ko, kadakol tabi, kamo nagagisan yung mga estudyante. Kami po, sabi ko, nakatatak na.

Kasuhapon pa ano mga tugang supposed kasabay ito na sa programa. Nagkataon lang mga tugang nagrimay mga kaurong kasuhapon na importante. I think this time kasabang ipig-inform naman ako na pwedeng mag-upload ko niyan. Tatapuson ta mga tugang tawang taki magkakali kung katuldo ka ng isyo. So just magayanis po, ma-interview ka na rin kayo ng tao dahil kami mga tugang nagagagibayan kasi kami po ligdi sa Radio Ragon. Kompleto na po ang samayang beneficyo. Basan importante mga tugang hawak may ambit. Aram ko kadakol ka mong nakikinabang sa Weteng, nakikinabang sa Estel. Narumduman ko nga di mga tugang Ketri. Gwada kisaro man na nagkakapot man sa Weteng. Amak-amakon mo sa pangaran da mga tugang kan mga tao niya. Sinarabay duman sa listahan. Pagabot ning oras, di man itinuos sa pangaran. Siguro pigparali, pigparahali duman sa envelope. Nagdininig mga tugang sudyan ito. Nako duman sa mga pangaran kan mga pag-iliba. Pati sa pangaran niya, nagkapot. Nga talong niya tayo akong subring arong kene. Pero nga di man nakaabot sa kwet. Duman na iling mga tugang kung gura ano kahudas. Kaya dakul po ang ano, dakul ang nawawaran kikribilidad sa sarong persona mga tugang manunungo sa operasyon kan Weteng. Pero kan panahon ni Governor Bichara, day ka mga tugang kiriklamong arog kayan, solaminting nagpaparibo kayo, nagkapiraman sana. Siguro ngunyan, namati aninda, kaya ilinga po nindo, iyan mga tugang pinag-aabot na karma. So bago nagpunang magluluwas mga tugang si GRO, nagpapacheck up na dyan sa City Health Office. Oy, congratulations mga tugang sa City Health Office, Caligaspe, Diadanta, Solaminting Local Government. Sa bilog mga tugang na Pilipinas na nalampasan po ang target na 95%. Ang Ligaspe mga tugang naka 97% something. Na consent mga tugang nagpapailing na talagang aktibo po ang lokal na gobyerno kan Ligaspe sa Panginoot mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Asiman ng opisina kang City Health Office sa Panginoot mga tugang ni Doc Iyat Gomez. Mga parauma, para si Rafo, good morning sa kabus sa gwardya. Asin mga tugang sa mga amigo niya itong nagantabay na mga diehard na listeners sa Jess Magallanes. Salamat unong tabay ning marhay. Pigahanap mo niyan mga tugang kan mga gurang na empleyado kan Kapitolyo sa mga aluyan ng empleyado kan Kapitolyo Provincial kan Almay. Dakulo na niya kaming inagian na gobernador. Ngunyan sana kami nakanamit ting arog kaini. Ang nakaparibok man sana kayo kan Weteng Digdi mga tugang kayo kunya kung nasa lagarian si, ano, si Harold Imperial kayo kan Vice Governor pa yan. Ngunyan mga tugang kadakulan maurang, kadakulan kolektor. Maski mga tugang kayo ang isyo kan na ang isyo kayo mga tugang kan kwari. Kulang mga tugang nagribok. Ang nagpararibok kayo mga tugang sugahaman man ngunyan. Sugusong sa gustong suluo na sa nangunyan mga tugang iyo po. Basta po kung kamo nakadukot sa sarong politiko, iwasan ang pagiging nindong don't pretend na ka-level nindo mga tugang ang politikong pigsiservihan nindo. Sa 54 barangay Kandarga, maray na agad tabi sa indong gabos, sabi po ni Mayor Bika. Mayor Bik, pakiriparo tabi kan mga tawong nakapalibot sa imo. Na baka tabi pagabot kan oras, iyo man sanan mag-ula sa imo. Romdomon mo tabi ah, Mayor Bika, padaba mi ka. Yaon kami sa pagantabay sa imo. Sanggunang bayan Kandarga, sa Panginoon mga tugang ni Vice Mayor Lablobe, siyempre po ang kagawad na may alam, ang kagawad na may prinsipyo, ang kagawad na andang magtabang sa tawo. Good morning tabi kagawad, Bob Magalona. Kung ano man tabi kagawad, Bob, ang siyemong plano pag-abot kan 2028, count me in. Yaon lang tabi ako sa pagtabang sa imo since 2019, magkasarabay na kita during Batokabi time. Kasabay mi na ika, kaya sabi ko kung sa inka man mag-abot, basta dahil mo nagad kami malingawan, dahil lang ta ikapuan kagawad, ikasaro ka sa mga politikong namilbidan kung dahil hilang na amnesia. Talagang kung ano itinara mo, pipanindugan mo. Bako mga tugang arog kang naghapi na nakadakulan ni screening committee. O, ano na tabi sa investigasyon? Kan na Daraga Community College, ano nagtuga na lamang sa administrator? So mga nag-abang mga tugang, yan po ah, madadagong nilugon niyan sa programa ko live. Ah. Ang pahayag mga tugang ni Mr. Alwin Nimo para po makonfirm niya ito ining mga nagluluwas sa informasyon digdi sa probinsya kang Albay. Manalungod mga tugang sa Weteng, it's an honor and privilege na sabi nga ni mga tugang kanienot, kinakaipon na magkaigwaning press con. But for me, di man kinakaipon mga tugang ang press con, na importante lang, igwa kita ki informasyon, igwa kita ki bareta na pwedeng pakinabangan niya ito mga tugang ng mga Albayano. Taganing maraman ta kung ano ang mga dapat niya itong aramon. Ang sa kuyang panaba, sinamong muta na barangay sa Panginoon po ni Barangay Captain Nelson Magallano. Kasalabay na po ang sa kuyang binog na pagriba sa council na nagantabay na po ngunyo na pagkaaga. Good morning, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Rolanda. El Malyaburi, good morning. Sa mga matitibay ming senior citizen, Kimanay Belin, good morning. And good morning, tabi kay amigong Bob Ala. Robert Ala. Robert Ala po, dublyong ka, Robert Ala. Richard Garay, good morning. Asiman, good morning. Kikap Esther Landisa, Kap Narsing Manuel, good morning. Amigong Ramil Montero dyan sa Barangay Gabawan, Kandaraga.

0: Kaya mababa pa lang pa. Nuray ka niya rin pa. Nuray, pakasis muna tabi. Ikaw ang sinisigawi. Habang mo'y diretso. Walang alilangan. Sa bawat galaw. Nagawad, lumina. Good boy. Yaw na. Pakicheck mo lang una. Tayaw na yan, no? Okay na? Ah? Okay. Mga tugang, sa oras po na 30 minutos sa po, makalisan alas 11 ng pagkat, orgulyo ko pong makasabay mo yung pagkagalig di sa programa ko ang dating barangay, Captain Can Barangay Anisalagkan, talaga si Sir Alwin Imo. Sir, good morning, tabi. Live kita ligdi sa Radyo Aragon.
1: Good morning, Jess. Okay lang po, Tagalog na lang natin, Jess, para maintindihan.
0: Yeah, walang problema. Kahit pa paano, marunong naman tayo mag-Tagalog. Opo.
1: Lumabas pa po kasi sabi ko na marami ng mga kaibigan natin sa Intel community, sa AFP at sa PNP ang nagsasabi na mag-ingat-ingat ako.
0: Opo. So sa madaling salita po, talagang meron kayong threat sa iyong buhay dahil dito sa isyo ng weteng?
1: Ay, opo. Opo naman. Kasi alam niyo naman na naglabas pa ako ng video nung nakaraan.
0: Correct, oo.
1: May pinimension po na dalawang politiko at dalawang malaking kontraktor.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Ayun, Jess, ang mga kababayan natin sa Sanpai, isa-isahin ko kung ilalabas yung pangalan nila.
0: Correct po, okay.
1: Sabi na nga, pag ako lumabas, kakatuwa niya po nila ng cyber driver po na-challenge ko sila. Magkato kayo ng cyber driver para mas lalong lumabas ang mga ebidensya.
0: Opo. Kasi sabi ko, hindi naman...
1: Ko na po na involved po nung nag-operate ako ng wedding at maski ngayon sa ATL, at maski po ang mga mayroon, kaya magpatuloy na pinapamagalan sila ni Congressman Caloritoria.
0: Opo. Mm-hmm.
1: Yun po ang isa sa nasa likod ng nung nag-operate ako ng wedding at ATL ngayon.
0: Opo. So, ang tanong ko, kaibigan, bakit tinatawagan ni Caloritoria ang mga mayroon sito sa Albay? In fact, dure-diretso na yung operation.
1: Actually, kaibigan, Jess, mas kinuha na sinabi na ako sa kanya. Nasabi ko, huwag kang masyadong papang sa larangan na ito kasi incumbent ng politiko, incumbent kang congressman.
0: Mm-hmm.
1: Ako mismo nag-a-advise sa kanya na huwag niya kung sasasali. Pero hindi ko alam kung pata siguro may mga konsulta siya, may mga advice siya na kailangan ilabas talaga yung pangalan niya.
0: Mm-hmm. Yung pangalan niya po na lumabas po yung pangalan niya, galing na po mismo yan sa mga alkali na tinawagan niya?
1: Ayaw po.
0: Mm-hmm.
1: Lalo kasi noon yung mga alkante na hindi pa sumasabay, siya mismo tumatawag.
0: Mm-hmm.
1: Siya nagtatanong kung bakit mababa ang interest sa mga bayan ng mga nasabing alkante na yun.
0: Opo.
1: At magpo siyang magkininay, sabi ko na nga, kina-challenge ko siya kung gusto niyo magkato, patuhan niya ako.
0: Mm-hmm.
1: Kaya namas ko po ang lahat ng mga ebidensya ko.
0: Mm-hmm. Opo. Pag nagtanong po yung mga kababayan natin dito sa Albay, ano pong ebidensya ang hawak ngayon ni Alwin Imo to prove na itong taong to, sabi nga, tinatawagan yung mga alkali at nakikialam sa operasyon ng STL sa Albay?
1: Ay, actually po, may bigan, Jess, may mga conversation kami, naka-experience na, may mga regular text kami, may mga message kami sa Viber, may mga picture ako, may mga ebidensya po ako. May mga kontada ako na anytime, pwede ka pong ilabas. Kaya sabi ko nga, masiguro din ako sa buhay ko para at least depende kung may mangyari. At then, alam lang po sa bayanan kung sino mga nasa ko.
0: Opo. Na maliban po kay Caloritoria, sino pa po yung ibang politiko dito sa Albay na sabi na involved din sa operation ng STL waiting sa Albay?
1: Sabi ko na po kay Tigel Jens, isa-isahin ko muna sila.
0: Okay.
1: Dalawang malaking politiko at dalawang malaking kontraktor. Sa ngayon po, yan muna ang ilalabas ko.
0: Oo.
1: Para kumbaga nag-reserve po yung iba.
0: Oo.
1: Sabi ko na nga, kumbaga masakit sa loob kasi kailan nag-open na yung loob niya sa Albay, mas kapagtakot nilang inalit. Ito po, bigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kumbaya po niya sa Albay, na hindi open. 2020 na po, anong nanalo si Nobel Dorosan. At manalang po niya si Congressman Tony Ko, si Nobel Dorosan Magpate, sa Albay. Alam din po na nung time na yung 2022, hindi po tayo good kay Nobel Dorosan.
0: Yes.
1: Inuha po ako noon na konsultan ni Congressman Tony Ko. Ang usapan namin, tutulong ako, lubog lang ako. Pero, hindi na sila nagkasundo, umalis sila. Pero si Tony Ko po, tingnan mo. Ay, hindi ako nagbibimad. Nung nag-stop ng laro, mayroon talaga sa akin yung share ko. Lalo hindi nga ako makapaniwal, ayaw ko ang tanggapin. Pero ang sabi nung inuusan ni Kong Tony ko, at ang tanggapin mo to. Kasi kaya ito yung pinangako sa iyo ni Kong Tony. Kung ito siya noon.
0: Oo.
1: Ngayon, nangyari, ako nag-ayos, ako nag-settle na, tumataas ng ingreso, wala na nalang.
0: Eto, may magpupulit pa ni Steele dito sa Albay, sa Legacion po si Rosales Covino. So, may alam ka po? Ano po ang naging participation mo?
1: Actually po, since January, nung hindi pa po kayang pag-insa ng Steele, kasi na-approvang pag-insa ng Steele is March 4. January po, up to February, nag-wetting po kami. Nag-illegal po kami. Kahit nga, nagkatutak ng laging uli ng PNP kasi wala po kami clearance sa PNP. Nagpwersa lang po ako para maipakita ko sa kanila na kaya kong mag-operate ng webay. Dalbay. And nang lumabas po ang pangkita nga ng STL, tumuha sila ng consultant sa Davao, inauta ko nila. Nagtindihan ko naman, okay lang naman sa akin yun. Kaso nung, nagtindihan ko naman,

0: ka bottom line ba? Apila po dun sa patak ko sa iyong buhay. Ano po pang pinakarason para lumantad po kayo para may palabas natin yung mga taong nasa involved sa ganitong operation dito sa Albay?
1: Actually nga po, kumbaga, hindi rin sinasok na ngayon kasi magulo na naman ang istilid ng Albay. Sa pagkakaalam ko, itong espasyon ang di tumasabay sa laro nila for 5 days na yata, iniisip nila na ako na naman ang nasa likod, ako na naman ang nagsasabotahe. Ako yung pagpasabot na robot nila sa akin ng mga pinipintang, sabi ko na nga, ginawa na nila yung saraga nung ako pang operation supervisor. Nung meron mga may malalaking tumatama, kaya ayaw nilang bayaran. Kaya sila mismo gumagawa ng sarili nila sa taryo.
0: So, yan ang pinakarason. Now, ngayon po, sabi nga, talagang gumagawa. Yung tao talagang inaangahan ka because sabi nila, si Alwin na Nemo, hindi lalabas ng pangalan na walang kinakaukulang ebidensya.
1: Ay, tama po yan. Hindi po tayo lalabas kay Digong Jeff na wala tayong ebidensya at pwede tayong palingan ng mga yan. Kaya ngayon po, sinasayos ko sila, sige, kayong magkato, ilalabas ko ang mga ebidensya. Pero ngayon, papakalan ko po sa inyo, na nakaready na po ang complaint na pinag-drop natin sa ating abogado. Anytime po, this week, magpapay tayo sa ombudsman.
0: Opo. Sabi niya, baka daw nakulangan kayo kaya daw kayo naglabas ngayon?
1: Ano po, ano po?
0: Sabi baka ang binabato nila sa inyo, kaya daw kayo naglalabas naman kasi nakulangan na daw kayo at saka mayroon daw tabong nasa likod ninyo para gawin ang ganitong bagay.
1: Ay, wala po. Walang nasa likod. Magtanong sila, maghanap sila. Mag-research sila kung sinong taong nasa likod. Wala. Kung ikaw pinag-uusapan dito. Pangalawa, nag-o-actually, kaibigan kasi nag-o-open sila. Hindi ko kailangan ng pera nila. Sabihin nila, pera kailangan ko. Hindi ko kailangan ng pera nila. Ibang usapan dito, pastusan kasi yung nangyari.
0: Oo.
1: Kung baga, lahat tayo nangangailangan ng pera. Pero,
0: correct.
1: Ito sa usapan na ito ngayon, hindi perang transaksyon ang kailangan dito. Muna-muna, pinagsusak ko nila, basta lang silang palapag ng mga tao nila, eh, marami din tayong tao, traffic tayo.
0: So, sa madaling salita po, malaki yung naging role mo para makapag-operate dito sa Albay, tapos pagdating ng oras, ay medyo nakikita din na medyo nakakaroon na sila ng income, bigla kang inalis na walang paalam.
1: Kaya nga po kay Tigan Jess, na parang lumalabas, dinamit na ako nila para makasimula sila, para maging special. Kasi alam naman ng lahat na kung baga, hindi magiging maayos ang laro po dyan sa Albay pag hindi tayo masali. Kaya ngayon, nung ayos na, malibata, sabi ko na nga, grabing pangangailangan yata nila, kung baga, kung ayos na, okay nang kita, ino pa tayo pagkabasta.
0: Opo. Nung mag-umpisa po kayo ng operation dito sa Albay, nakipag-coordinate ba kayo sa PNP at saka sa PCSO Legazpi?
1: Ay, wala po akong kinausap sa PNP. Wala rin po akong kinausap na itong mga politiko. Sila lang po ang mga kausap ko, tapos may mga tao po akong naglalakad sa PNP.
0: So, salamat at kami natutuwa because through you, talagang lalabas yung tunay na katotohanan sa mga nangyayari dito sa lalawigan ng Albay sa ngayon.
1: Salamat din po kay Tigong Diyos at magandang araw po.
0: At least mo na mayroong kapang dagdag na informasyon para po sa kaalaman kang mga tagapakinig ng Radyo Oragon. Please go ahead, tabi kaibigan.
1: Kay Tigong Diyos, marami pa po kasunod dyan. Sabi ko na nga, isa pa lang pinangalanan ko, apat sila. Dalawang malaking kontrakto at meron pang isang malaking politiko.
0: Oh, salamat din kasi ako natuto dahil ako ang nakapag-interview sa'yo ng live. Dito muna pag-aaral sa programa ko. Siguro sa mga susunod pang araw, siguro sana kami ulit ang makauna dito sa Radyo Oragon. True you.
1: Ay, ikaw po ang kauna ako. May tiwala ako sa'yo.
0: Salamat.
1: Salamat po.
0: Okay, mga tugang yan po. Exclusive yan itong pagkikipag. Ulay kay Mr. Alwin Nemo ang pinag-akusal mga tugang kimang issues. Manunugod sa operasyon kang STL digdi sa probinsya kang Albay. Out of 4, igwan ang mga tugang kisaro. Yeah, live na live mga tugang digdi po tabi sa Radyo Oragon. Kaya yan po ang salaminting pigtataram sa muya kang sabayang station manager. Kami tabi maging katubod-tubod na taga-media. Bako mga tugang supig susuka kaming taga-media. So, loud and clear. Bako mga tugang ali isa sa kuya. Bako mga tugang aligasyon. Bako mga tugang mga post sa Facebook. Kundi live may mismo hali sa ano. Hali mismo mga tugang sa tamong pig-akusaran. Nakarecord man ini ano? Recorded man ini sa yan. At least mga tugang baka pagabot ka nuras balik na doon kita. Yaon po, naka-record. Yes.

Arog masalakan, tangan yung pagtiwalaan ka, dapat igwa ka ng kredibilidad. Igwa ka ng prinsipyo, igwa ka ng paninindugan. Kaya ako po, maski may kasabihan kitang no man is an island, you cannot live alone. Yan po ang pilosopo, yan po ang turo sa muya ni SM Rod. Kaya ako proud na po na ako sana mailing ko sa SM na abogado naman. Ano? Tapuso na ni SM ang pagiging abogasya niya, abogado niya. Ano? Tanganing once for, uy, manager ko yan. Makot mo magkapag-ilingon. Araw kan mga tugang ang pigurgulyo minigdi sa Radio Ragon. So, tranquilo na pa ako. Pasalamat ako ta. Yan po, kaya baga ako, kaya kita naglaog sa pagiging araw kayo ni pagiging barangay official. At least, o abilidad mo, magamit mo lamang sa mga kabarangay mo. Naglaog ka sa media, ta makapagpalwas ka mga tungang kitamang informasyon. Bako mga tungang informasyon na ACDC, attack and collect, defense and collect. Romdomonindo mga tungang napatanggal po si Joseph Estrada bilang presidente ng Pilipinas. Dahil mga tungang sa Operation Canweteng sa expose mga tungang ni Chavit Singson. Pinag-endorse sa mga tungang ni Senador Teofisto Ginguna. Agang nagabot mga tugang sa punto na nag-walk out ang onsing senador. Now, sa lokal mga tugang, day man po natanggal man si Governor Gex. Dahil mga tugang sa isyo kanwe, tingo niyan, iyon na naman. Kaabangan ta pa po ang mga susunod pang kabanata para mga tugang di kita maging ano, kogmahan ta orgulyo ta. Oy, good morning tabi. Sa sakuya pang mga namuta na kabarangay, good morning tabi sa inyong sa... Good morning kay Kevin Soto. And of course, mga tugang good morning man kay Kagawa G. Amora kan Barangay de La Paz. Kagawa da Lomeda kan Barangay Matog. Asi man kay Milet. Milet. Good morning kay Milet. Magayon ng Milet sa sinda mong suwa. Asin mga tugang sa kuyang kapamilya. Good morning tabi kay Dexter Padilla. Saro ini mga tugang sa pinakagwapong pinsan ni Robin Padilla. Good morning tabi kay mga kakwayan. Good morning tabi asin si Dani Garcia. Good morning. Sabay tayong sasabog. Kagawa Dolly Madrid Luna, good morning. Kaya baga pagkisabi ko, ano, araw ka mga tugang pagmaluwas ka, kadakul-dakul sa'yo mong nag-upload. Kagawad na, kagawad na. O, Vic Merafentes, good morning. Asin good morning, man, Kibilay Bel, wala ka bilog. Amigong Ino Lachado, good morning. Kimanay Belin, good morning. Amigong Elmi Lorilla, good morning. Richard Garay, good morning. Ramil Montero, good morning dyan sa Barangay Gabawan. Ang masunod na kapitan kan Barangay San Roque Kaga, good morning tabi Barangay Captain Gina Calyada. Ipagpalagos mo ang sa mong marina pero servisyo para sa mga taga-Banuan kan para sa mga taga-San Roque kan Daraga. And kagawad Tess Miraflor kan Barangay Pandan, congratulations, keep up the good work. Ano amigong Errol, kumisido ka na sa kuya? Ah, sa kuyang kapamilya, good morning tabi kay Primong Ida Ranyo Nuevo dyan sa Barangay Danlog kan Pilar Soso. Kung salamat nun tabi sa magayuno na akomodasyon. Abangan na lang nigdo mga tugang sa Radyo Ragon. Ang mga susunod pa mga tugang sa apat may saro na dito nuna sa nangkulang. Inot nyo yun mga tugang live. Bako lang kita mga tugang sa Facebook. Madalagong din nung mababasa nyo sa Facebook. Nag-akusar kaya arog kayo ni. Kaya sabi nga ni Damon siya maluwas. Kaya anuman mga tugang na magkakanigong ebidensya kundi siya mga tugang kaya magkakanigong basihan. Kadipisil na po tabi sigan nga mo hearsay. So sabi nga ni mga tugang bako po chismis. Paano mo nga yan na hanap secret?

Alam mo, ano pa yan tabi ni Sir Danny? Apat yan tabi Sir Danny, sinaro muna. So later, dadagdagan pa tabi yan, kukompleto na. Although, iwan akong advance info duman sa apat. Sabi ko nga ni mga tugang, di ako man kinakaipan pang ipo sa social media. Because that is exclusive for me. Ano yan? Oy, happy birthday pa lang tabi sa kay Chis Ali, Ali Lagrimas, apo ni classmate Lorna Ligroma, classmate ni apo ni amigang Lorna. Yan mga tugang sa barangay dita kan Ligaspi. So, happy happy birthday tabi sa mga classmate, ikaw na tabi ang bala magpakanton. Kanton sa natabi classmate. Good morning. Last time na po kita iyo po tabi. Good morning. Kaya may kong Dante Acosta. Asing kimanay Marlene Martinez. Malay Marlene, good morning. Marlene Nelson Magaluna, good morning. Asing man kima Mila Lara. So ano mamilan mo sasabi? Ano? Dahil kamugtaki mga tugang na teacher. Dahil mga tugang kamugtaking abogado si Blair Castro. Samantalang ako po sa gudgunyan. Grabe ang pagpasalamat ko sa mga maestro ko. Ang pagbasa mga tugang kung paano ang pagkanta, kung paano ang pagcompute mga tugang, ang pagsolve, ang deduction mga tugang, multiplication, subtraction. Aram mga tugang kung paano. Alagad mga tugang babasusun sa nakansarong Clear Castro. Although, may problema man ngunyan mga kakyan. Kung ano pa man ang mga day na ipapasulun ngunyan mga tugang na lay. Ang salam, ang dapat na basulun ninyo mga tugang, ang patal. Ang kadangagad yan mga tugang tabi iyo po. Si Senador Pai Kiko Pangilinan. Nabawal mo ng disiplina na naki. Ilingon mo mga tugang, isipin mo 14 anyos ng looping. Tapos, depending kasuhan, ang gibuon mga tugang, idaraon sa dyan sa kustodya kang CSWD. Kadangagad yan mga tugang, kung nagibo ka ng katarantalon, aram mo na kung ano magiging konsekwensya kay niyo. Ano ko niyan? So, nag-viral na video sa rungaki mga tugang na nga mas. Nadakot na mga tugang dagit pa. Pigbabadulan pa sa security guard. O ano ang gibuon ka yan?

0: Good morning, tabi kay Ate Yami. Abi, Ate Yami, congratulations. Ay, bago ka naman palang ngunyan sa City Health, ano? So, congratulations mga tukang sa mga taga City Health Office kan Ligas. Pidalanta na kung ano yung prestigiosong award nationwide sa bilog mga tukang na Pilipinas. Good morning, tabi, Jess. Maurag ka. Sain mo, tabi, na kontak si, ano, si Kwet. Pwede ba nito yung replace o interview ko? Pwede ba nito yung gibuan kay Barreta? Ang importante, exclusive ba sa kuya ba ko, Ryan? Pwede ba nito yung arugo na lang? Pwede po maagad number niya? No, di po ako nagtatalking number na di po mga tugang kipagkaramang person. No, ako nagpapasalamat ako because mga tugang, ako lang, maski ano pang gibuhon nindo sa kuya, nungka ko ito ang number. Iyo, mag-ibo man po tabi ka mo kay effort. Iyo. Matibay katabi wad kaya dyan baga kami nag-aanga sa imo. Di man po, parte lang po yan kansa mo yung trabaho. Parte lang po yan kansa ko yung orientation. Parte lang kansa ko yung training digdi ni SM Road. Bawal sa mo ang arog pa man na bagay. Mas maray pang magtabang kami kaysa magtabag kami. Kahit pa lang, simple lang po ang buhay mi iyo po. Maurag ka talaga. Nahanap mo, napataram mo, napaamin mo kaysa sa social media sana. Yes! Salamat man sa pagtiwala nyo. Kaya yan po mga tunga dublihon ko. Yan po ang filosofiya kan buhay ko. Kaya bali ako magtabang, bakusan ako magtabang. No? Ano Primoy, kapamilya? Okay na tabi Primoy? Kasi kaswapon mga tugang sa latest update po na pigpabot sa kuya. Gari nakaprepara na mga tugang ng mga affidavit na isusubmit mga tugang duman sa Office of the Ombudsman para formalmente na mga tugang na makafile ng makakanigong kaso. Yes, salamat po. Maski man po ako. Iyo. Mapuros ka mo sa social media, mapuros ka mo sa Facebook, no? Dapat mga tugang igwa po kita kay magkakaligong basihan. Kasi ako, sa lulu ako nigdi sa tabong ini. Aram ko ini mga tugang, sabi ko nga niya kasuhapon, kang ini naging SK Federation President Kandaraga, saro ini mga tugang sa mga namin bidan ko ketong pamayukan SK na talagang pagabot mga tugang sa diskusyon, sa sesyon kansangguni, nagkipagbakbakan po ini. Ha? Kasabay kayo mga tugang sa Rakagawad Tony Guyena, so mga matibay kayo. Kaya sabi ko, pagdudahan man nino si Alwin Nimo, ako to, sabi nga niya, kumbinsido ang pagtubod ko sa iya because mga tugang may aram. Kasi di man po yan mapalwas kaya anuman na testamento. Di man po tabi yan mapalwas kaya anuman na paig na di mga tugang kayo magkakanigong basihan. Yan po ang tabong may alam. Nakakatouch mo ng mga message nito. Okay lang po. Party hanggang sa kuyang trabaho. Kaya simple siya ng buhay. Okay lang. Iyo? Kaya ito nga, narumduman ko kaya ito. Hindi kaya ito sa Legazpi. Nagkainita naman mga tugang kan issue sa politika. So, nagkainita na kaya ito kang issue kang politika. Digdi sa Legazpi. Tapos, because nakagawa kaya ito kay recount sa election. And then, I think, ako man, na-quote man ako kaya ito. Quoting-quote. Muna naka-ano pa. Nakabugtak sa ko yung album duman sa album sa Rimate na napaamin ng reporter na si Jess Magallanes, si dating congressman o si Solis ng Sorsogon na nakialam si Presidente Ramos para hindi matanggal bilang alkalde ng lungsod ng Legazpi si Noel Rosal. Well now, naka-album yan sa kuya Rimate mga tugang. Pig-interview ko sa programa kaya ito ni The Late the Johnny De Matera. Masa nakantangan yung pagtiwalaan ka. Pero pag minsan mga tugang sometimes pag di ka nagano kalaban ka pa. Oy, good morning tabi kay Mading Ellen. Mading Ellen, good morning. Asin man sa kuyang pinakamatibay na inanak. Good morning kay Grace Luño sa Espelo dyan sa Kilikaw High School. Kaya bagtakan nindo ning maray. Tiraho nindo ko niyan si Claire Castro. Magkasararo kamong mga teachers. Banata nindo mga tugang si Claire Castro. Da, grabe ang ginibong pang-insulto sa inyo. Samantalang ako ah. Till now, sabi ko karamdumi ko, ma'am. Kaya ito kang nag-method of teaching ako, nag-major ako mga tugang ning, ano, nag-method sa mga tugang, nag-major po ako kaya ito ning social studies. Kasi related po tabi sa trabaho, may sa media man, ina sa barangay official. Good morning tabi ka Kapitan Roy Marco, ng barangay Inarada. And good morning man tabi Kitiro, Tony Laguno. Sir Danny Garcia, good morning. Anuras mga tugang, eksakto na pong 8 bago po mga tugang mag-abot ng alas 12 ng pagkoto.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Pegasol, Subang City. May check-up ako na para magpa-detox. Kaya lang, may kukulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resultas ang blood came po. Puro negative. Yung lang po.
5: Ang main Sumala Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Ngayon darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 4 minutos bago po magabot ang alas 12 din pagkauto.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Sama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
1: Abante na po ang Cruz. Eksakto na pong 3 minutos bago po mag alas 12 din pagkauto. Ano lamang muna yung Marlene? Lang isira mo muna yung Marlene. Ikaw muna yung Bilin. Nakaluto ka naman yung Bilin. Congrats, Tabi, Sir Jess. Di man po, ako, parte lang po iyan kan sa kuyang trabaho. Di ako man yung kinakay po na ipagano. Abagan na lang nito, ang tulupa po, ah, o tulupa po na papangaranan. Digni sa tuya. O, ay na ako, baga mga tugang ni Alwin, na magpagpoon, aro kayo ni Kaso lang may patakot sa sayang buhay. Now, ikaw man sana pag may threat na ang buhay mo, natural, madepensa ka man kan sa mong sadiri. At least mga tugang, maipaluas mo lamang ang katotohanan. Like, Chavit Singson, nasabi ba nga mga tugang kayo ito, may paano man kay Chavit Singson? Kaya sabi ko nga ni, kontrolado po man ang apot ko, pag nakompleto na mga tugang soapat, saka natabi yan. Yo? Wala, sabi mga tugang ni 2010, salamat ay kamansan na nga ni ang nakariparo kan problema di sa daraga. Ibaga po, kasi naglaog kita dyan eh. Gabusta yan amigo, kung ang sarong tao amigo mo, both niya gatibin positive, itaramo. So that mga tugang makapag-adjust. Yo? Makapag-adjust mga tugang kung ano ang dapat mong gibuhon. Kung amigo mo siya, both negative and positive, itaramo. So that mga tugang, kung komentaryo yan man senda, marauto man sa party ko na mag-amigo kita, pigkomentaryo yan ka kaniba. So ano nga yung ginibo mo, tali mo lamang na ipaabot ang problema duman sa amigo mo. Kaya naramduman ko sarong best, agatindir ako mga tugang ning lamay ning gadan. So nag-inanakit sila, nagpapaluwa sila, cancel ang mga problema. Naitaram na gabos, naitaram na gabos. Tapos sabi kay itong pinsan ko, buwa-buwa ka ngayon, si Jess magaya na siya, duman ngayon yan, isumbong niya ka mo kayo. Sabi ko, di man po. Kung ano man sabi ko, nariparoon niya, open. Pero di, kapag ikaw po pig-criticize, di ka po magdagit. Sabi nga, that is constructive criticism. Kung akuun mo, karahayan mo yan. Kaya ito po, ano, naging, till now, di ko nagad nalilingawan mga tugang, ang naging dayupot ko kay itong amigo, na politiko mga tugang sagunsango niyan. Talagang di ko naganalilingawan kay ito si dating Alcalde Paz Muñoz kan banuan ng kamalig. Good morning tabi kay Maricel Marciliana Bigkas Marciliana Emma. Pigkataraman ko na kay ito mayor, ini niya ako pigpaparalansika na sana. Tapos ang kagwaman siya kay ito kay Kaiwal na sabi nga nagabot sa puntong nagsurudyaan, nagakoresyon ng mga tugang sumagkakapamilya. O, gabos na pigtaram kay ito ni Mayor Paz. Pigninigaran kang alkuna ang itinaram, sabi kay ito ni Mayor Paz. Ano, at ano ipatawag ko na si Jess? Nagalian kay ito mga tugang, kaya sabi ko natalo man siya till now, di ko siya nalilingawan. Kaya pagpigahanap ko ang mga kapamilya na ugma because so, sabi niya, di mo nagad nalilingawan. Yes, sabi ko, marayon ang nanulan ko sa'yo. Dahil ito mga tugang minakaon, pag-aram kay itong Lunes, kasi kay ito mga tugang during her term as mayor, aram kay itong mga tugang Lunes, nagko-cover ako ng session sa sanggo ng bayan kan kamalig. Pipa-upload ako kay ito sa staff niya. Padigdi yun nindo si Jess, digdi siya magkaon. Pag minsan kay ito tatawan ako kan kipamasa, ang 200 pesos kay ito, makantilarun mga tugang, siguro ngunyan, kantila na yan ki 2,000. Mataw ito sa kuya mga tugang ki 200 pesos na pang gasolina, nakapatos yan mga tugang sa tissue. Kaya ang pigangaan ko mga tugang natawo, kay ito during the time of Governor Bichara. Kaya ko nagad kay ito nagagad ka anuman na pabor, sabi ko, pag abot na ako sa commercial, ako na sana. Kasi pag personal mo, sobra-sobra na, no? Bako man mga tugang sa pagbuhat kito kawan. Gabos man may trabang tugang ko, eh. Oy, good morning, Tawi Kibit. Bet, good morning, Bet. Makinyana. Madil naman, Bet. Eh, naman kita, Bet, pakipistan.

0: Magaling ba naman kita, Beth? Hawak na naman ang beat. Salamat po sa mga kapamilya ko dyan sa Dan Logan, Sindomon, sa San Francisco, Caligaspe. Salamat po nun tabi. Sabi nila, proud na proud sinang may kapamilya ang araw kay Nisa ko. Simple man sana po ang buhay ko. Namana ko lang inisa sa kuyang magurang. Namana ko lang sa kuyang manager din sa Radyo Ragon. And yun naman ako man isa sa mo yung kapitan sa barangay. Simple po sana po ang buhay kan kapitan me. Salamat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa si Sir Alvin Nimo. And syempre mga tugang ansang ko niyang panalawig ang kangalbahin sa Panginoon po niyo. Sa aga pa rin holiday kita, no? Ninoy Aquino Day. Ano man ang signifikansya kan panahon ni Ninoy? Pigdeklara siya mga tugang bilang holiday kan panahon mga tugang ni Manay Kuring na Aquino. Pararabasong ka na ba yan, Adibit? Sa garam po ni Ryan dyan sa Laro Technical, duman sa Tower, si Manu Jutz Valderrama. Ako po si Jazz Magallanes. Minawalat kang tataramon na. An barangay pigtatabangan, di mga tugang pigtatabangan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.
1: Basta Bicolano, Urago.
0: Adios, malay na ako sa Bicolanya. Happy lunch time.
3: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man, o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
5: Basta Bicolano, Uragon!
6: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next!
2: Coming up next!
3: Coming up next!
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas. Kasangga! Kasangga at kalusugan!
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next!
2: Coming up next!
3: Coming up next!
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan! Pakinggan!
5: Engimar Camoyas!

0: pagin i un casanca et que l'ho suga.
1: Casanca et que l'ho suga.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region, kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano, mga kasanggang Bicolana, good morning, marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga itong lugar ng ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan, ano nga yung lugar na yan? Alabat Island, yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon, yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod. Ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, gusto po naming kayo paglingkuran.

0: Nagbabalik ang programang kasangga at kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programa.

0: Season 4.
1: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
5: Merlita Vargas, 68 years old, nakatira sa sila City Negros Estudantan. Ang inuunong ko po yung Marcafe Brown Rice. So, ako yung nagpapilang ko ng Marcafe Brown Rice. Masigla ako. Tapos yung bawal ko everyday na. Tapos ang sarap na feeling.
6: Ang Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract ay mabibili na sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.

0: kasangka at kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang Engimar Gamonias.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Ang trabaho magpanat ng buto, tulungan ng magulang nyo.
2: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po mga kasangga ay pwede rin po nating mapakinggan ang ating programang Kasanggat Kalusugan sa 24/7 sa radioph.com, mga parents kong minamahal. Pwede po nating hanapin ito sa Google Play Store, ang Radio PH, mga parents kong minamahal. Pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay naka FB Live sa pamagitan ni Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Kasangga at Kalusugan FB page, mga parents kong minamahal. Ano? Atin pong bigyan daan ang ating produkto. Ito pong masarap na inuming tsokolate. Itong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal, para sa mga baguhang nakikinig, ito'y inuming nagbibigay ng sigla sa mga taong mahilig sa tsokolate, dahil ito ay hinaluan ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, sapagkat ang mga herbal na pinagsama-sama ay mabuti sa ating pangatawan, dahil ito ay nagtataglay ng powerful antioxidants at nakatutulong upang mapabuti ang ating brain functions, memorya, bowel movement, cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa karamdamang Alzheimer's, dementia at cancer. Kaya sa ating mga kasangga, para sa ating mga parents, ang ating pong Mark Choco ay ginamitan ng pampalasa, pampatamis. Ang isang tamis na nanggagaling naman sa isang halamang stevia. Ito pong stevia, mga parents kong minamahal, ay isang halaman. Kaya't ito ay pwede po nating mapakinabangan bilang supplement. Kung kayo po ay may mga nilagang luya dyan, may nilagang salay, ginawa niyong cha, pwede po nating gamitan ng Mark Stevia. Yung pong pampatamis without worries. Ano? So, hindi lamang po acai berry, spirulina, gotocola, ang ating sangkap, nariyan ang chlorella, nariyan po ang omega 3 DHA powder, nariyan po ang taurin at probiotics, mga parents kong minamahal. So maganda po ang ating Mark Choco para po sa mga kasangga nating mahilig sa inuming tsokolate. Hani, yun na lamang pong taurin. Alam natin yung taurin, ha? Ilalagay po yan sa mga inumin. So narito po yan sa ating Mark Choco. Ano? Talagang nakaka-alerto. Kumbaga nakaka-antag to. Nakakasigla ng ating pangatawan kapag ang isang inumin ay sinamahan ng taurin, na isang uri ng amino acid na nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso, muscular system at sa pangkalahatang kalusugan. Yan po yung nagagawa ng taurin. Ano? So ang taurin ay nakatutulong para magpalusog ng ating puso at magsaayos ng ating metabolismo. Sapagkat ang taurin na sangkap ng ating Mark Choco ay nagpapababa ng blood pressure. Paano po nagpapababa? Sapagkat niluluwagan nito ang mga ugat para mas magaan ang daloy ng ating dugo. Nakatutulong din ang ating Mark Choco sa pamagitan ng taurin na pababain ang ating kolesterol. Sa paanong paraan, mga parents kong minamahal? Sapagkat ang ating taurin ay tumutulong na bawasan ang masamang taba sa ating katawan. Kaya nagpapababa ng cholesterol or bad cholesterol, mga parents kong minamahal. Tapos isa pa, mga kasangga kong naiginig, na itong ating Marchoco ay nakatutulong para kontrolin ang ating blood sugar. Ilalagay sa tamang antas, pinagaganda nito ang sensitibidad sa insulin para sa mga taong diabetic o sa mga taong may diabetes. So, ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level sa pamagitan naman ng tulong ng sangkap ng ating Marchoco, ang turin na isang uring amino acid. Kaya sa ating lahat na mga kasanggasan, mga sulok ng ating bansang Pilipinas, yung pong ating Marchoco ay available po yan sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, malapit po sa ating mga lugar. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
0: Ang bago mong kahuhumalingan,
3: masarap at katakam-takam.
0: Handog sa inyo ng JMAR Marketing. Narito na ang Marchoco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia. Marchoco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink. It's a non-dairy creamer with cocoa, spirulina, chlorella, and omega-3 DHA. Meron din kasamang taurine, probiotics, and acai berry. Ang bago mong kahuhumalingan, Marchoco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia. Marchoco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink is no table sugar added.

0: Smart Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.
2: Good morning, ma.
3: Good morning, ano?
4: Good morning, Lola.
3: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Miss ko na kayo. Buti naman, nakapag video call tayo ngayon.
5: Good morning, everyone.
3: Po, iho, iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
6: Okay naman po.
7: Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
8: Lola, yung pinadala nyo pong Marc Choco, ubos na rin po.
9: Ba, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
3: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kabus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
9: Ha? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
8: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
3: Ikaw, late na kayo sa balita. Ang Marchoco, Marcafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Marcafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
10: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Marcafe Brown Rice Coffee.
8: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
11: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
12: Pinagsamang calamansi at green papaya sa gandang natural na meron ka. Kung beautiness ng skin ang gustong makamtan, igandang natural green papaya with calamansi soap na. In every day of my life, na kahit under the sun, looking fresh and healthy skin pa rin the whole day. Marami na rin ang nagtatanong kung anong gamit ko, kapatid. I'll tell you, lulutang ang natural mong ganda tulad ko dito sa gandang natural green papaya with calamansi whitening soap.
11: This is another product of JMR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
13: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-mark si Ascorbic Acid Plus Zinc every day. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.
14: Mga Kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Marcafe Official Facebook page. JMR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
11: JMR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Kasangga at Kalusugan.
15: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffol ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR to the Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating pa-raffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangkat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraful. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at Kalusugan.
4: Inyong napakinggan ang programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay.

0: babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka.
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7. 90.7 FM.
6: Radio Uragun. The newest.
8: I know what I came to do, and that ain't gonna change.
9: Gonna do your laundry. I ain't your mama.
6: And the most requested.

0: pagod po ka na, edi mo.
1: And it was an integrated bar of the Philippines card.
0: Ina po, tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Pasabikulado o ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
6: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: Pero teka, hindi lang yan.
5: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali.
6: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
6: todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
5: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibi, ano itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter?
1: Iko, ito yung maestra po kong ate ko.
0: Mapabaak na punta?
1: Oo, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radio Uragun. The most memorable.

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
3: Lady Ligaya.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Basta Bicolano o Ragul!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: More music, less talk.
7: Oh, yes!
6: Only here on Uragon sa Hapon.

0: 99.7 Orhang na Niyaz. It's 34 minutes makalipas sa ang alauna ng hapon. Magandang afternoon sa lahat ng mga taga-Gabawan, Daraga Albay. Hello dyan kay Paula, sa kanyang momshi na laging nakatutok dito sa amin. Thank you so much, momshi. And hello dyan sa Milliana family. Magandang afternoon. Napakaganda sa ano ha, form plate. Uy, baka naman. Feeling. Anyways, magandang afternoon din sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikilang birthdays ngayong araw ng Thursday. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yan, sana ay happy kayo for today. And of course, dyan sa Rosales E3. Hello dyan kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Dyan sa Maroroy Daraga, hello kay Manay Lidia and kay Jason Estillero. Of course, sa Makinana family, Bahamonde family, Colindrina family, thank you so much for always tuning in. And dyan sa Ilawo Daraga, ay, makusugo ng monitor ha. Lalo-lalo na sa mga manong chippers natin na talagang na route. Yan, Legazpi, Daraga Legazpi route and Rawis Bija na kumakain sa Irish Karinderia. Good afternoon. Uy guys, tuloy-tuloy lang ating ligaya ha. Huwag na huwag aalis and huwag na huwag maglilipat. Here with the song, I Believe in You by Gino Padilla. Sa all, stay tuned in only here on BWI 90.7.

0: pre, matagal mag-ipon ka. Kan sukat pre, sukat ti bahay ko. Alas dos na niyong mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton, iyon na nalik, kaya na ako nakatugol ka sa banggi. O saka nag-iba mo, di naman kumaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatanabadrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize,
7: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Pagulat po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 years na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Signe, pera, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iro.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iro.
2: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: love you.
1: 9.7, Orago na Nails, it's exactly 17 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon. Uy, sa mga nagiripus-ipus na pauli na galing sa trabaho, ingat po sa inyong lahat. Sa mga papunta pa lang, stay safe and God bless mga ka-Orago. Uy, para pa rin sa inyong mga greetings and messages, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Orago sa hapon. So here's the old songs. Stay tuned in on Huron, Big Double 9.7, Orago.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahab.

Rinig ako 99.7 Oragonen yes, there have it. Mayaman sa iyo ang lahat by Myros. Okay, shout out sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on till now. Thank you and love you guys from the bottom of our hearts. Okay, guys, medyo maganda-ganda yung panahon natin ngayon kasi ano guys, sa Sunday pa posibleng pumasok ang ano guys, ang sama ng panahon na nasa na talagang madedevelop sa Pacific Ocean. Ayan mga ka-Oragon, si Sodel na papangalan ng Obet once na nakapasok siya sa Philippine Area of Responsibility na sana hindi na mangyari. Kasi yung ilan na naman yan for sure. Kawawa naman yung mga kababayan natin na lubog ngayon sa baha mga ka-Oragon. Anyways, so dyan lamang kayo ha. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's The Company. Stay tuned in only here on Big Double 99.7.

0: Magbulag na kita! Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Saru sa na!
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta pikulado o ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Greens.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uragur.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: The most wanted love songs of the 80s.
5: I can't fight this feeling any longer.
4: 90s.
5: I had it all, but I let it slip away.
4: And today,
5: God gave me you.
4: You're on Uragon Express.
6: Express.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: ano mare, ang ganda mo talaga.
1: Redo, lasing ka na.
0: Oo talaga mare,
1: kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Redo, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
1: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Redo, tumigil ka, asawa mo ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Ragon Legaspi. Hello again, magandang hapon po. Atensya na kapatid, at ako ay nasa dlak sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Pero sabi nga yan, better late than never. Kasama niyong ligod till about alas 5 ng hapon. Hindi nilang inagkaroon tayo ng short power interruption. Salamat talaga sa walang kasawa-sawang pa-brownout ng Aleko. Parang feeling ko ginagawa niyo ng bisyo, ah. Oo, nakakainis na kayo. Ay, talaga naman, oo. Oh. Araw-araw na lang brownout sa Albay. Anyari sa rehabilitasyon na sinasabi ninyo. Parang wala lang, puro lang kalokohan.

0: basta bikulado o ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka
6: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
14: The most wanted love songs of the 80s.
15: I can't fight this feeling any longer.
14: 90s.
15: I had it all, but I let it slip away.
14: And today,
15: God gave me you.
14: You're on Uragun Express.

Republic, AA 90.7 Radio Rangoon, Legazpi, the music of Callum Scott and Adele. That's If Silence Didn't Speak For Me. Saktong 35 minutes down 4. Barely about 25 ticks away before 5 o'clock in the afternoon. Eto na naman tayo, kapatid. Ay, naku, kailan kayo matatapos yung pagtaas baba ng singil ng kada litro ng gasolina at saka diesel? Promise, nababalas na talaga ako. Para po sa inyong kabatiran, sa mga nakantabay po sa ating mga repacoms, mga jeepney drivers, bus drivers, mga paratricycle, mga jeepney drivers, lalo na po yung mga nakahimpil dyan sa LKY Grand Terminal. Lahat po ng mga drivers na nakaantabay sa atin ngayon, ako maghanda na naman kayo. Eto na naman tayo, by next week, that will be Tuesday, August 25. Abangan nyo na naman ang isa pang... Hindi naman to big time, pero sabi niya ni, malaking kabawasan na naman ito sa inyong uwing, inuuwing ang tawag dito, income or boundary. O kapatid, sabi ho ng DOE or Department of Energy, tataas pa ng 2 pesos and 30 centavos per liter ang presyuhan ng krudo. At nasa piso may 40 centimos naman ang bawat litrong ng gasolina ang pwede hong itaas. That's about 1 peso and 40 centavos per liter ang itataas sa gasolina. And then ulitin ko lang ha, 2 pesos and 30 centavos naman sa diesel. So that's about almost 250 na naman yan. Ay naku talaga oh. At nasa 150 pesos naman, I mean 1 peso and 50 centavos that is, sa presyuan ho ng bawat litro ng gasolina. Ay Lord, ang hirap mahalin ng pilihan.

0: What a way to rock the house. Kali Blues Rock for you. That's Doon Lang. Hey, what is this? Nunoy Zuniga's Masterpiece. Ito yung mga tipong kantang kinakanta ko doon nang ako ay na bata-bata pa naman sa mga singing contest, ganyan. Maniwala kayo sa hindi. Parati ako sumasali doon sa mga singing contest. Ang problema lang, hindi ako nananalo. Parati lang akong mga tipong runner-up. Minsan nga, yung tipong pag-uwi ko eh, sakit ng ulo pa nanay ko. Tapos papauwiin ka lang. Sumali ka na naman. Sabi ko, huwag ka na sumali. Ay, magandang hapon muli sa mga kantabi sa ating mga repa kung siyaan ngayon, mga stall owners ng Albay District Public Market. Nakatutog na naman si Manong Joel, si Kuya Renan, of course, si Nanay Edna, si Ate Nerisa, si Ate Josephine. Of course, kay Ate Bing, magandang hapon po sa inyo. Marami pong salamat sa inyong araw. Magtutog po naman sa amin.
1: Thank you.
0: Also, making a big wave right over at Rosales Eatery. Yan kay Bossing Nelson, of course, kay Nanay Rosita. Magandang hapon po sa inyo.

0: Mas sabi ko lalo, Oragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIMS?
4: Nagliwalag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer.
8: 90s.
9: I had it all. Slip away.
8: And today,
9: God gave me you.
8: You're on Oragon Express.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Pakitama po niyo maorasan sakto ng 2 minutes, make it 3 minutes before alas 5 ng hapon. Session na pero kailangan ng umexit. Ako'y lalayas muna pansamantala pero promise again, as early as 7 o'clock tomorrow Friday, I'll still be around para po naman ma-handle ang papalatuntunang Uragon Barreta alas 7. Ako na may makikipagbalitaan sa inyo at makikipagharutan pa. In the meantime, sige po, lapit na. Sige na po inyong mga labi at bisgi sa inyong mga radio sets. Dahil eto lang pinaka-aabang-abang-abangan.
1: Pinaka-mimiti.
0: At ang sabi nga ni Lola,
1: pinaka-aasam-asam.
0: Walang iba, ang Kiss. Ang Kiss.
1: Sabay.
0: One more time, baby. Maraming salamat po. Again, God bless and you have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: Basta-bikulado o ragun!
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Desiderio.
2: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
3: Yun na.
2: Ano okay, dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa baga. So, sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
3: Iyo po. Narahay ako.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
2: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Bukol ko sa mattress at saka sa leeg. Lumiit na po.
2: Dati
3: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
2: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
3: Mahigit 1 week na po.
2: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
3: Medyo lumiit na po.
2: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
3: Malaki ng konti sa diolin.
4: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
5: Lumiit ba talaga siya? Kung sa menstruation niya, bumalik na?
6: Opo, monthly na
5: siya. Naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
4: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
5: So, ano yes, pangalan mo?
7: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagtulog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga sa part.
4: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
8: Hi, Madam.
9: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
8: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
9: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
8: Day ka nabiganaan magkaon.
9: Maski ang pagkaturo ko, marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok ko.
4: Ang Nin Amin sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo!
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
10: Sabina.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
10: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
10: Ay, mag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
10: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
10: Wala na.
4: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
11: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
2: Makati na maaratiit.
11: Maduman talaga ako kay Mamins. Tama pa ako. Taliyon na nanahali. Sugatol. Magayunan na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay yung mga halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
4: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
12: Ako po si Mrs. Penelda Esmeza, taga-Huyong Huyong Tigong Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
4: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo! Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
13: Pilipina. Sa paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
2: Mataas lahat.
13: Yung ano pa, cholesterol.
2: Maganda ba ang detox?
13: Opo.
2: Dati yung creatinine mo ilan?
13: Dati 153 yata.
2: Ngayon, ilan na lang?
13: 141.
2: Dati ilan ang sugar mo?
13: 13 yata.
2: Ngayon, ilan na lang?
13: 11.
4: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
14: Comfortable po bilag po.
2: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
14: Mga 1 year na.
2: Ano daw sabi ng Dr. John?
14: Kidney, kaya sa puso. Nawala na ito mga mamukha.
2: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
14: Ngayon.
2: Okay na? Wala na?
14: Wala na.
2: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
14: Iyon.
2: Nakakatulog ka na ng maayos?
14: Iyon.
4: Ang NIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo!
15: Ako si Ronnie Pegasol, Subang City. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na result test ang blood came po. Puro negative, yun lang po.
4: Ang NIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo.
2: Bibene! Itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
16: Po, ito yung maestra po kung angkit ko.
2: Mapabaak na punta.
16: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Ness, madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
16: Oo, bukol.
2: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
16: Opo.
2: Ano sabi sa imo?
16: Ang, ano niya, ma'am?
2: Wala nang bigon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
4: Ang NIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
17: Ang NIMS Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo.
18: Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fit na nga. Nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
4: Ang NIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo!
19: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
2: Tagal na yun?
19: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
2: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
19: Wala na, mabigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
4: Ang NIMS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo!
20: Nakura kong namatian sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako ng kape, sa rumbax pa lang na umbos ko, namati puso, kirayan, sige, salamat po.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
21: Kita kids po tayo.
22: Nanay, anong pangalan mo?
23: Video matanday ang nalawas ang mga tamon, galitukod.
22: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
23: Maray po.
22: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
23: Maray po. Lawas ko ay garo.
22: Magaan?
23: Magaan.
22: Ang pagkaturog mo?
23: Pagturog ko pa, okay naman po.
22: Ayun, sa pag-CR mo?
23: Hindi
22: mo. Maayos na? Maray so kape?
23: Opo.
22: Ayun.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
21: Kita kids po tayo.
22: Nanay, anong pangalan mo?
23: Miller Bruce Clement. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, ang bigan, tuhod.
22: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
23: Maray po.
22: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
23: Maray ang lawas ko ay garo. Pagturo ko pa, okay naman po.
22: Ayun, sa pag-CR mo?
23: Hindi
22: mo. Maayos na? Maray so kape?
23: Hindi po.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
21: Kita kids po tayo.
22: Ano pong pangalan mo?
24: Maricel po. Di ako nakakatulog.
22: Ilang oras na lang tulog mo?
24: Isang dalawa.
22: Ngayon, anong unang binili mo?
24: Means coffee.
22: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
24: Pag dumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
22: Wow, yung pagtulog mo.
24: Maganda na po.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
21: Kita kids po tayo.
22: Ano pong pangalan mo?
24: Maricel po.
22: Anong mga nararamdaman mo?
24: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltikit yung hindi ako nakakatulog.
22: Ilang oras na lang tulog mo?
24: Minsan dalawa, tatlo.
22: Ngayon, anong unang binili mo?
24: Yung po yung Means coffee.
22: Anong unang na gumaling sa'yo?
24: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin mo ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
22: Yung pagtulog mo?
24: Nakapaganda na po.
22: Ah, dati ihi ka ng ihi?
24: Opo.
0: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
21: Kita kids po tayo.
22: Ano ang
2: patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun, inatake.
1: Oh, no.
2: Atulog. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
1: 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
1: Ayun po.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
26: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
26: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
26: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
26: Medyo malinis.
2: Malinaw-linaw lang. Nakakakita ka na ng konti?
26: Oo.
2: Oh, so maganda ang ice ba?
26: Maganda yung ice ba.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
1: Parang oval ang stem niya. Yun, mga 40s, 50s na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Mm-hmm. Kasi may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisak niya yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, kuyusos na siya.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
2: Ano pangarap?
27: Ibigyan po. Ang pipagulang mo po ibigyan mo, mata.
2: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
27: Katarata po.
2: Muya kaoperahan?
27: Ipo.
2: Hindi ka nagpa-opera.
27: Dati po ibigyan ko malabuo ng parang alapaap.
2: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
27: Nag-ninipis na po ang alapaap na.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
25: Kita-kits po tayo.
28: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside
9: beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita-kits po tayo.
12: Ano ang nararamdaman mo?
13: Mata ko po.
12: Hindi mo maibuka?
13: Hindi po. Nahihilo pa ako palagi.
12: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
13: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
12: So, sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka?
13: Oo.
12: Kinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
13: Pinawisan na po ako.
12: Tapos, hindi ka na nahilo?
13: Hindi na po. Namulat na po.
12: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
13: Hindi po.
12: O, gagaling ka na in Jesus' name.
13: Salamat, Lord.
14: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita-kits po tayo!
16: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
18: Dati
16: po malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos
18: days ka na umiinom ng mga supplement ko.
16: Mahigit 1 week na po.
18: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
16: Medyo lumiit na po.
18: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
16: Malaki ng konti sa diolel.
14: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita-kits po tayo!
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
29: Isang PCOS.
5: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
29: Isang beses lang siya.
5: Ooh.
29: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mins.
5: Lumiit ba talaga siya?
29: Opo.
5: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
29: Opo, monthly na siya.
5: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
14: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita-kits po tayo!
5: So, anong yes. Pangalan mo?
30: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rin kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pablawted ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
14: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
15: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita-kits po tayo!
31: Hi, Madam.
32: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Butinario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
31: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom?
32: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako,
31: day ka nabiganaan magkaon.
32: Maski ang pagkaturog ko, marayo lang ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
14: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City.
0: And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
17: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
19: Septima.
17: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
19: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
17: Noon, ilan na ang BP mo?
19: Ay, mag-160 ako.
17: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
19: Na-detox mo ako is 120 na lang.
17: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
19: Wala na.
20: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
17: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
17: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
21: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
17: Makati na maaratiit.
21: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ayos pa ako. Daliyon yung nanahali. Sugatol, magayunan na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay yung mga halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
20: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
17: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
22: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, taga-Lumbo, Yutigon, Camarines. Ang namati ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
20: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
17: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
17: Hello nanay, anong pangalan mo?
23: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
17: Mataas lahat.
23: Yung ano pa, cholesterol.
17: Maganda ba ang detox?
23: Opo.
17: Dati yung creatinine mo ilan?
23: Dati 153 yata.
17: Oh, ngayon ilan na lang?
23: 141.
17: Dati ilan ang sugar mo?
23: 13 yata.
17: Ngayon ilan na lang?
23: 11.
20: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
17: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
24: Ako si Ronnie taga Sulsogon City. Check up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na resulta sa blood came po. Puro negative lang po.
20: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan.

0: Ngayon?
1: Mangyay.
0: Okay na? Wala na?
1: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
1: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
1: Iyo.
2: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
4: Hi, Lola Roselinda. Ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
5: Napakulog ang sapuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na ang tiga maintenance ko. Sa dahil pa manap na maintenance ko na high blood, pirmi normal ang dugo ko. Normal pirmi ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
7: Anong pangalan mo?
8: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagang ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
7: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, pangpulog?
8: Hindi na po talaga.
7: Parang bulang ka lang nag-inom?
8: Mag-1 month lang po.
7: Hindi ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
8: Parang matutumba po ako dati arutin.
2: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
7: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
9: Ito yung maestra po kung ang kiko.
7: Mapabaak na punta.
9: Oh, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
7: mga bukol.
9: Bukol.
7: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
9: Opo.
7: Oh, ano sabi sa imo?
9: Ano niya, ma'am?
7: Wala nang bugon? Oh, grabe, pasalamat sa imo.
2: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
10: Secretary pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
11: Ang problema ng mata ko, parang may mga

0: Turo-turo mo ba kami ng nag-ano? Tumitingin ako. May mga blood-blood akong nakikita.
1: Tagal na yun?
0: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops. Ang gati talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano? Sabi mong sinulit?
0: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-avail ako ng eye drops.
2: Ang Mims Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Mims Wala Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Mims Wala Center.
4: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
1: Anong pangalan mo?
5: Bienvenido, Isita po.
1: Taga saan ka po?
5: San Isidro, Eriga.
1: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
5: May sa puso, sa kidney, baga, tapos...
1: Sa prostate pa?
5: Prostate, tapos...
1: Liver pa?
5: Liver, parang...
1: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
5: Iyo po.
1: Sigarilyo?
5: Sigarilyo pa.
1: O, ngayon nagkaedad ka na, perang taon ka nagkahilang?
5: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
1: Eh, grabe, atabon. Hanggang ngunyan, 79 ka na.
5: Nag-try ako digdita.
1: Perang bulan ka ng inom?
5: Mga 3 bulan na po.
1: Ano siya namatian mong karahayan?
5: Medyo so hard po. Parang... Naalis na ng ano?
1: Yung masakit? Tapos
5: na.
1: Parang tinutusok-tusok?
5: Opo.
1: Nawawala na sa pangluluya mo?
5: Opo. Saka nariribong ako kayo. Noon yan, awa ng Diyos. Nawala na.
1: Sa laong lagti daw ang bulan?
5: Opo.
6: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
7: Lourdes.
6: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
7: Kasi po, yung matat po, malabo, malabo.
6: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement pa?
7: Medyo malinis na.
6: Malinaw-linaw na?
7: Malinaw-linaw na.
6: Nakakakita ka na ng konti?
7: Oo.
6: Oh, so maganda ang eyes pa?
7: Maganda yung eyes pa.
6: Okay. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
8: Marietta po.
6: Nakaramdam.
1: Oh, nakakatatlo kaming demo. And lahat ng dinimuhan namin ay ayaw nang magkasakit. Ayaw na ng malalang sakit. Sino ba ang mga may malalang sakit? Yung mga mayayaman? Ah, tama!
9: O, di ba?
1: Oo.
9: Kasi, yung mga...
1: Masarap ang kinakain.
9: Kinakain.
1: Masarap ang mga iniinom na alak. At saka sila yung mga taong laging stress, pagod, at sila yung mga taong walang pahinga dahil gusto pa nilang lalong yumaman. Ano ba ang nakaka-stress sa kanila? Pera.
9: Pera.
1: Ah, di ba? Kaya naman, sila yung mga bumibili ng machine. Kasi ayaw na nilang, mayaman ka nga, hindi ka naman gumagaling. O di, try mo kaya itong tubig namin. Pag hindi pa kayo, bumili kayo ng isang 20 liters, 1 gallon. Tapos after 1 month, magpa-blood chem kayo. O, pero, ang gawin nyo, water therapy muna. Wala munang intake ng mga acid foods like karne, may mga oil, mga bread, mga acidic na pagkain. Huwag muna kayong kakain. Tapos after one week, pa-blood chem po kayo. Meron ako ipaparinig sa inyo na asan yung sinend mo sa akin na ano, iparinig natin si Joe Rocco pag yung video. Ito po, nag-attend po ito ng aking demo doon sa Balagon. Tapos, hala, nung malaman nila yung napakaganda pala ng alkaline water, nagsibilihan sila lahat ng nag-attend. O ito, after 1 week,
10: alkaline water, candid alkaline water, inom. Bumili ka sa akin ng 1 gallon.
11: Yes. Hi, ma'am. Means good morning. Actually, nung pag-attend ko pa, baga, nung
10: seminar,
11: nagpakala ko ng 1 gallon. After 1 week po, mga tugang, nag-try ako na magpa-blood chem. And nailing mo man na lahat normal.
8: Lahat normal
11: yung blood chem. Yes, sugar, cholesterol, yung uric acid.
8: Pero kasi mataas ang uric acid. Ano ka man talaga sa health mo? Maingat ka man talaga?
11: Yes, actually maingat ako. I am also a practitioner, Dr. Naturopath.
8: Okay, kaya. Sige, bye-bye.
11: Thank you so much sa Tanjin Water.
8: Okay, so ano masasabi mo sa mga dahil pa dyan nakakainom ng tubig na alkaline?
11: Actually, saro na po ako sa gusto kong maipamalamibog sa mga albayano kung ano ang kagayunan kainin Kangen Water. Kaya, ngunyan nga ni Ma'am Nins, iguan na ako ng plano na sa mga barangay captains, na mga barkada ko, ma-demo kita sa Indag para at least ma-share din nila sa Indag mga residente na sa Sabi.
8: Okay. Thank you, Ma'am Jo.
11: Thank you.
1: Ayan ha. So, maganda talaga na kung ano yung blessing na nare-receive mo, i-share mo din sa mga kaibigan at kamag-anak mo. Imagine po, si Ma'am Jo Rocco, media practitioner din po yan, and naturopath din. Dati may wellness din siya. Kaya lang nang pandemic, yun nagsara din. Kumbaga, isa rin po siyang katulad natin na conscious sa health. Diba? So, pag kayo po ay conscious sa health, talagang gagawin nyo ang lahat para maging wala na kayo, hindi na magkakasakit. So, nung magpa-demo po ako dun sa barang, dun sa restaurant sa tabi ng bahay ko, nag-attend sila. Tapos, bumili siya ng isang galon. Fresh, galing po dun sa machine. Tapos, after 1 week, nagpa-blood chem. O, tingnan mo, ipopost ko po yung kanyang blood chem. Normal. Normal lahat yung kanyang blood chem. Kaya, ngayon, isa na rin po siyang market affiliate ng NWC. Kahapon, isa sa mga kaibigan niyang head ng isang department sa province, pinademohan niya. So, nagpunta po kami at nagdemo. At alam niyo ba na kukuha ng machine yung pinaka-head ng dinemohan namin at ipapasok niyo pa yan sa board of director para lahat din ay maka-avail. So, ang ganda, di ba? Pag nalaman ng isa at sila ay natulungan, sila na yung from word of mouth nila, kakalat na yan. Na, wow! In 1 week, na pag water therapy ng Kangen Water from Kangen Machine, nag-normal yung blood chem ko. Sabi niya po yan. So, hindi na natin kailangan magsinungaling para lang i-promote ang ating business. Kusang nagsasabi yan, yung katawan mismo ng tao ang umaayos. Kaya kayo dyan, kung may mga sakit kayo, matagal na kayong naghihintay ng kagalingan, o ito, may sasabihin pa ako sa inyo. Yung isang staff ko, yung anak niya, na hospital dahil 1 week na yung fever. Ngayon po, na hospital doon sa Albay Doctors. Dengue daw, ang daming dengue ngayon. Kalat na kalat ang dengue. Almost 200 ang may dengue sa Legazpi. Alam nyo ba, ang kumbaga bagsak na yung platelet count, pinainom lang po namin ng 3 times a day na Nins juice. Ayun, kinabukasan, ilalabas na kasi tumaas na po yung kanyang platelet count at hindi na po siya delikado na mag-bleeding. So, kayo dyan, mga nanay, baka yung anak niyo po ay isang buwan na sa hospital, hindi po gumagaling, bagsak pa rin yung platelet count. Ito lang ang pwede niyong ipainom. Alkaline water. Anong pH partner na alkaline water?
9: Kailangan ng 9.5 yung regular drinking, at saka 11.5, at saka small amount ng 2.5.
1: Okay, yung small amount na sinasabi mo, kalahating baso ba yan?
9: Kahit ano lang, 1/4 lang.
1: 1/4 na baso, ilang beses sa maghapon?
9: At Kahit
1: isang beses lang.
9: Isang beses.
1: Ah, yung 2.5 kalahating 1/4 na baso isang beses lang. Yung 11.5 kalahating baso 3 times a day. Tapos 'di ba ang kailangan nating tubig ay 8 glasses. So yung the rest is yung 9.5 yung natural drinking water natin na 9.5 pH. Sa lahat po ng nakikinig po dyan, sa radyo, sa KMFM, sa GOA, sa FMR, sa radyo natin, Iriga, Radyo EB Nabwa, dyan po sa Radyo Bicolan, Janaga, Radyo Sorsogon, Pilar, Wow, Bulan, and OKFM Sorsogon, Legazpi, dyan sa Radyo Oragon, and syempre sa iba pang mga, sa Radyo Libon, Radyo Bandera, Radyo Pwersa, DWGBFM. Ito na po yung tubig na kailangan ng lahat ng tao. Kasi meron po tong baby water, meron tong para sa matanda, para sa bata, para kay lolo at para kay lola. So kung gusto niyo pong maging healthy, kung gusto niyo pong matulungan ang inyong kalusugan, itry niyo muna, bumili po kayo ng tubig. Pag nakita niyo na after 1 week nag-water therapy po kayo, 'di ba? Ang pag-water therapy po ganito. Oras-oras, iinom ka isang baso para hindi ka po nagugutom at hindi ka nanghihina. So pag nagutom ka, konti lang prutas, gulay lang kainin mo. Wala mo ng mga pritos, wala mo ng mga kanin. Ah, prutas, gulay, puro antioxidant. Antioxidant na galing sa kanjan machine, antioxidant na galing sa mga prutas at gulay, ewan ko lang, sabayan mo pa ng tamang exercise, tamang oras ng pagtulog, at meditation. And syempre, huwag kakalimutan, higit sa lahat, ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kung wala kayong pananampalataya at wala po kayong believe sa mga iniinom nyo, hindi po kayo tatablan yan. Hindi po kayo gagaling. Di ba? Kaya, early in the morning, uminom na po ng tubig na galing sa kanchan machine. Early in the morning, wala pang laman ng tiyan. Oras-oras. Isang baso, pag medyo mataba kayo at matangkad, pag medyo naman payat at mababa, kalahating baso lang. Depende sa inyong weight and height ang pag-inom ng tubig. Sa inyong total weight. Di ba, partner?
9: Yes.
1: Ayan. Kaya, sabayan pa yan ng Nin's Cafe. Ay, jackpot na. Ang sarap-sarap ng Nin's Cafe. Para ka lang naman nag-inom ng kape sa Starbucks. Tapos sa akin, mura pa. 26 lang. Dito kasi sa pag-inom ng Nin's Cafe, hindi naman yung ikikwentahin mo yung kamahalan. Ikaw kaya, bumili ka ng 23 ingredients na mga herbal. Kasya ba yung 26 pesos mo? O saan ka maghahanap ng pisong malunggay, pisong bellberry, pisong ang dami, consental, nabibili yan sa ano, sa abroad, sa US. Kaya napakaraming bonus. Meron siyang purple kern, meron siyang berries, may guyabano pa. Yan. Kaya naman, bumili na po kayo ng Nin's Cafe. Pag meron na pong stock, 10 plus 2. O, kayo na ang mag-stock. Wala na po akong kape. Baka bukas dumating na. Pasensya na dun sa mga naghahanap at nagagalit na. Sabi nila, gusto kong bumili ng 10, wala naman kayong stock. Nagagalit yung mga user natin. Pag wala pong Nin's Cafe, Nin's Juice na muna. Oy, upline, ano ba ang naramdaman mo nang uminom ka ng Nin's Juice?
9: Wow. Unang-una, ang sarap ng lasa. Kasi ang mga healthy juice, merong aftertaste na lasang gamot. Pero yung sa'yo, yung Nin's Juice, napakasarap.
1: Okay. Yes.
9: And, syempre, energized. Lalo na pag ginamitan mo ng kangen water, ay.
1: Pero alam mo, simula nang uminom ka ng Nin's Juice, nakikita ko ang gulo ng mukha mo. Lalo kong gumanda.
9: Ay.
1: Diba, gitaro or sinipin. Oh. Paganda ka ata.
9: Pak.
1: Ah. Sige, ano naman ang masasabi mo dun sa Nin's Fit and Beauty?
9: Oh, yun. Maganda siya kasi masarap. Number one, lemon. Sarap ang lasa. Melon juice, melon flavor. Yan. So, and, yung normally kasi yung mga pampapayat, di ba yung mag ano ka?
6: Magbabawal ka.
9: Mag, yung loose.
6: Oo.
9: Pero ito, hindi.
6: Walang yan. Walang problema kahit may lakad ka.
9: Yeah. Kaya safe siya. And wala kang hindi ka manghihina, ganoon. Kasi di ba yung mga pampapayat na iba.
6: Lagi puso.
9: Oo.
6: Parang lagi kang hindi ka nagugutom.
9: Mawawala yung appetite mo na kumain kasi parang busog ka lagi.
6: Uh-huh.
9: Yan kasi siguro yung mga ingredients na ginamit mo doon is na nabubusog ka.
6: Kumusta naman sa tulog? Laging tulog.
9: Ah!
6: Si Maria, laging tulog. Yeah. Hello, mama. Anong pangalan mo?
12: Sabine.
6: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
12: Nahihilo.
1: Eh, sana ko yung pusong yan ay piso. Ang dami ko ng piso. Ayan na, sa mga gusto pong maging market affiliate ng Nins Wellness Center, pwede na po kayong magpalista sa aking wellness. Marami po kayong matututunan dito at marami kayong magiging income pag kayo po ay active. So, paano maging active? Maghanap na po tayo ng mga taong kailangan ng alkaline water. Yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung mga pamangkin mo, o yung mga lolo mo, lola mo, di ba?
9: Uh-huh.
1: So, yung mga nangihina na sa tingin mo ay matagal nang hindi gumagaling sa sakit nila, painumin nyo ng tubig. Dalhan nyo ng 1 litrong tubig. Yun ang gagawin natin, di ba, partner? Painumin natin ng 1 litrong tubig. Bumili kayo ng tubig sa wellness, painumin natin. Siyempre, may discount kasi member kayo. Tapos, pag yan po ay nakatikim ng tubig, yung 1 liter is siguro mga ano yun, mga 3 araw yun. Diba? Kasi 3 times a day.
9: Yung
1: 11.5. Yes. Ang 1 liter po ay 3 days na iinumin ng inyong mga kamag-anak at kayo. So, after 3 days, ewan ko lang kung hindi yan lumakas na parang si Superwoman. Superman. Tapos, magtatanong yan sa'yo, saan mo ba ito binili? Ba't ganito ito? Yung katawan ko ay parang yan nakikinig si Mambet. Si Mambet, sabi ni Mambet, yung kanyang asawa ay talagang unli na yung kilos. Makusugo na, mabaskugo na. Tapos si Ma'am Elma, sabi niya, yung asawa niya raw, 70 na rin yung asawa niya. Sabi ni Ma'am Elma, nagsisigid-sigid. Tapos nailing niya, dahil na nagpupundo, sige na ang karpintero. O, dahil na napapagal, dahil lang sa tubig ko. Kaya, kayo din, gusto niyong may mangyaring kagandahan sa inyong katawan, itry niyo na po ang Kangen Water. Kangen from Kangen Machine. O, sige mga kaibigan, bukas po pa talaga, po pala, naandyan sa Goa ang aking practitioner. Sa mga taga-Goa, kung wala pa ko yung trabaho, naghahanap po ako ng secretary sa Goa. Baka gusto niyo pong mag-apply. Okay? Bye-bye mga kaibigan. See you po pag pumunta kayo sa wellness.
13: Hi, madam.
14: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Lupinario.
13: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
14: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
13: Hindi pa ako nakainom. Sila na ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
14: Day ka nabiganaan magkaon.
13: Mas kaya pagkaturog po. Marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
15: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
16: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
16: Kita-kits po tayo!

0: Mas sa Bicolano o Lagun?
1: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Nian's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahayan. Hindi na ako kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, kasalamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Nian's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nian's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nian's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifty and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Arkim, nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
0: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung?
0: Yung bukol.
1: Bukol? Tapos yung kape?
0: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe?
0: Nins Cafe po at saka Nins Cafe.
1: Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Iksenang Banda. Pinoy Rock. Dito sa Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Lagun.
1: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Lourdes.
1: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
2: Kasi po, yung mata ko
1: malabo.
2: Malabo.
1: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang lumis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
2: Medyo malinis na.
1: Malinaw-linaw na?
2: Malinaw-linaw ng konti.
1: Nakakakita ka na ng konti?
2: Oo.
1: Oh, so maganda ang eyes ba?
2: Maganda yung eyes pa.
3: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Uragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Uragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767, and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon Legazpi, is now signing off.

0: offer, effective from August 25, 2021, and to expire on August 24, 2024. Station DWII Radyo Oragon operates daily from 4 a.m. to 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 5,000 watts. Our studio and transmitters are located at COS Compound, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 007-2767. NTC First Class Radio Telephone Operator Eduardo F. Peña with license number 95-1PV-12713. And First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV-25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon is now signing on.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
0: Radyo Oragon.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang tamang patama-tama sa Radyo Ragon, eksakto na pong 36 minutos na makalisa na ras 4 ng pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Kunin na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa pareta kan ang daw. Mapaisik ang mga pagkirundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.

Ano, morning na? Oy, lumat malay na mga tugang kita man magsurvive sa bayan sa programang Maray na Agaw Ragon. Aldo kita ngunyan mga tugang nina Biyernes, 21 po kita kan bulan Agosto 2026, holiday. Ngunyan mga tugang pangkabadil, kidating Senador Benigno Aquino Jr. Naramduman ko grade 4 ako kay ni mga, grade 5 yata ako grade 4. Nagmundo mga tugang nakahap mask kay tukan ako nasa elementary. Tasabi kan maestro ko kay tuwi na dilingya sa Ninoy Aquino International Airport, si Ninoy Aquino, tarmac. Uy, ang pinakamagayon kong amiga, good morning, tabi ka amigang Danica Garcia, be. Luis ko na be ang beauty mo, nag-present ka, be.

0: Oy, sa mga parantaba niya at mong balong na kantami ng unyan pag good morning. O dyan ka ni, dapat ka na sa loon, nag-monitor ka. Sayang, be. Sarado technical mga tuwang ang kagawad ng GT po na kay mga noodles para sa 2028. Good morning, tabi kay kagawad Ryan Salcedo. Ang tabi Ate Lisa, pwede na tabi sa 2028, duang 10-wheeler na po yan, ano? Duang 10-wheeler na po yan, mga tugang na pansit. May palaman na. Nayaon na mga tugang sa committee level kan Senado ang pag-uktabakan barangay SNSK election.
1: Taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay, clap, clap, galaw lang yan, DJ ulitin.
0: Paano na sa mga karagkadagon? Oy, ano na? Oy, kung naigwa ka mong commentary reaction switch tone, pwede po ka mong magapulasin mag-text sa mga text line. 0961, si... Kaso lang... Di naman mo niya kinag-text. Kadakal mo niya messenger na. Kaito kang mga bag. Kaito kang unauso lang cellphone na nag-ano sa mga text lang. Ngunyan, kamo sa mga tugang messenger. Ano importante yun? Kamo nagkantabay, kamo sa muya. Mga di muna kita mga tugang. Tanganing tawon man lamang kita ning biyaya kan mal na Diyos. Sabi nga niya kan mga bigay kong paranubi na kaya nga ni para surong niya mo lilingya kan.

0: Kagulangan, salamat po tatilawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaldawa. Igiyam mo po kami sa mga dapat mingibuho na sin magibo po kami kansa mo yung obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon ng kapwa. Kagulangan, nilikay mo po kami sa anuman na piligro sa pagibo mi kansa mo yung obligasyon ngunyan na pagkaldawa o sin minagad man po kami kansa mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir mi sa imarog kang tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagulangan. Amen. Sa inyo po ka, boss.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.
0: Uy, sa mga amiga kong balong nagkatawin lang kanya na pagaga, good morning. Ano tabi, nagkawala na lamang sa ilong mga moro? Na medyo malipot-lipot na po tabi. Salamat po nagpapabuting good morning mga congressman kanako Bicol, congressman Pilo Garvin, congressman John Chan. Asin mga tugang sa miyembro kang sanggo ng panlalawigan kang albay, ang sa inyong gobernador pala ngunyan nasa Macau, nasa Treble. Kasama yung nagkapir ng miyembro kang sanggo ng paglungsod asin tulong miyembro kang sanggo ng paglungsod kang Ligaspi. Maurag ka mano. Ano lamang ang mapala ninyo naman, dakuran pangangay, dakuran ang angay po mga tugang kayong magkakanigong taba. O dapat pakinabangan kan mga namamanan, especially kan mga albayano, nagliginagibo pa rin doong magrabas. Nakapila dyan sa hospital, nagagading tabang, nagagad mga tugang kipambakal bulong, nagkakaragat kay ayam, nagkakaragat kay ngudong. Ay pa lamang dinupig, irisipal, she can travel nindo.

Lee. Mga amigo niya itong parasira para uma good morning kasi mo sa mga street sweepers na nakantabay na mo mga tugang sa Radyo Ragon. Oy, si Jason mapasyal na kibata niya. Even though at times I'd rather go alone my way. Hear me take. Paano kayo ni Capran de Velasco? Yao na sa komite baka na tabi mga tugang katapusan kan bulan na Agosto magluwas na mga tugang final decision house si Manana Senate version para mga tugang sa postponement pero nagkukusog talaga mga tugang isa majority duman is last Monday of November 2028 mga tugang na local unbank BSKA. Kaya sa mga kinibukidewon dyan na permima anbat ang mga maribukon ngayon sa permima sa nang talunan sa mga atat na mga tugang sa pwesto ay Diyos ko na sana napaano ka mo kanya na balik talaga ang sitwasyon. Kaya sabi ko na nga hindi ka mo magpura kinibukidewon at ako na ipamansan ay inda aram lang 9 na subaraha nag-irit pa bako na yung uraga nagabot mga tugang alas bako na bukya. Holiday, holiday, tranquilo mo niyan sa mga empleyados kan gobyerno, lalo mga tugang sa mga uga ko na empleyado kan gobyerno, okay lang nga, bawag ba ka mo, talaga ka mong laog. Kami po sa private sector, bawal sa muya nung ako na, no work, no pay down, no? I don't believe in that. Na-miss ko na talaga ang beauty ni Danny kapag may mga press con. Maghapon, paingura ka nag-arapot sa kuya. Niya, tatay ka, deko aram. Harap nga sa nekasimple ang buhay mi. Narumduman ko kayto mga tugang kanbaguan pa sana ako sa media. Antaramon kayto kan sa kuyang mentor, si Joronan. Dalit Joronan, station manager kayto kang DCRC. Ang pinatusan kita na pa. Ang pinatusan kipapil pwedeng maging bareta. Kayto po ang pag-ibog ki bareta, talagang inidalan mining maray. Ngayon, sarong manok na nga basting simento. Maapot ka mo, paano nga nakapangabas ki manok ang simento? Nadarakan manok ang simento? Alias manok. Ngunyan mga tugang deka na lamang matubod sa pigpapaluwas sa report ka na PNP. Is mabawalas ka report, hindi sa pangaral, hindi mga tugang kain na yun. Gabos na matubod pa no kamo kaya. Kaya kamo mga gusto, kung kamo gusto maglog sa broadcast. Ako bako man ako mga tugang journalism, bako man ako mga tugang broadcasting. Ang tinapusan ko mga tugang BSBA, Major in Management, and of course mga tugang BS Accountancy. Methods of teaching. Pero mga tugang nagamay naman kita kung paano mga tugang pag-ibukan barita, paano pagiging broadcaster. Dapat aram ng 4 W's in 1 H. Sabi ni Tol George, dahil na kamo magpanatubod-tubod pa sa pigpapaluwas na information kan PNP. Pagbarita mga tugang nila, gabus pag-uma o gabus karahayan. Pero mga tugang sa isyo kan STL, sa isyo mga tugang kan waiting sa Albay, wasa na. Good morning! Ang kasabay ko ngunyan mga tugang karima sa natabi, Monsignor. Kaagan mo pa yung mga tugang kilana, Diyos ko na sana, baka may madalinas na langaw pag may nagtugdon mga tugang.

tapos mga tugang sa mga congressman mali maleta. Ngunyan niya nilingan na nito mga tugang sabi nga niya kan karampang ko kasamagi pinaka worst na administration ang presenting administration mga tugang. Good morning po Governor Francis Bichara.

Si Danica, solo sa araw ni de sigan ulok. Nagbuburabay li si Danica. Kaya ko yan, yes. Maorek siya siya niya ko kung niya napag-agatahawa ko man ngayang bit. Sige niya ko, behawa kisa na ang bit. Pero niya ko, di mo nagagpagbutasan. Tapag nabutasan niya ko yan, difícil na.

Ang hapot, nyata, kay Jess Magallanes. Yan ang dakulang kahapotan nindo. Dahil kami digdi sa Radyo Ragon, ang salaminti ang advice kan sa kuyang manager, maging humble kita. Maging simple sa ng buhay tada yung kinakaipo na mag-asa kita na aramtaan ka po. Sa iyo po. Hoy, kasubang ginailing miyan mga kandidata sa mucha ng Ibalong, talagang para lang kawan. Grabe, para lang kawan talaga sa mga kandidata sa mucha ng Ibalong. Kung desa na ako nasupog ka sa magi, maparitrato ko taan ako. Galing, nasupog ako kay Goban. Ilingan ng SJ sa kipagsusuan pa naman. The best, I guess I always will. Always felt that we were blessed. Kung mapili man sa nakamong mga katugang ning amigo sa tultuna, di ako magpili ka mga amigong syunga. Dyan tayo magabot ka ng oras mga tugang iyo man sa nang paula sa indo. Pag may kaipuhan ka pa, maray sa iyo. Pag napakinabangan ka na, gigilid ka na. Ingatan nindo mga tuwan mga tamong syunga. Sabi ko tanan ni Kagawad Ryan na malihana kan barangay di Lapas, ready na kaming magatubang sa tao. Kaso lang, defo kaming maginibo. Minadali mga tugang kan kamara di representante, pero po yun ang pinakapalpak na administrasyon. Deka na lang kan mga tugang kimaginibo, pag naglaban ka Iraq man, yun ang administrasyon na may pinakadakol na pinakulong na senador. Ini mga tugang senador, ini mga tugang ang administrasyon. Nagkadakol ang pinagadan, pinakulong, kaya mga tugang pag-abot kan oras. Sabi nga ni, babaluson man kamo, pero makamundo ko niya nun, ini mga teachers, grabe po ang panginsultong ginibo sa ito ni Claire Castro, no? Ang mga paratukluda, mga tugang pagminsan, yun pang naging nagtuturo para maging gago ang mga estudyante, para mga daing mudo, ikaan daing mudo, abogada ka man ko na. Sabi nga ni mga tugang mapagaron, maging abogada. O maging abogado, mati ka mga tugang ki 4-year course, mati ka pa mga tugang ki barig sa ma-review ka pa, paano kundi ka nakapasar, ano ang mangyayari sa buhay mo? Tapos mga tugang dadaliyon siya nakamuniklir kaso ka na nagtuturo sa mga estudyante para madaing mudo. Nakulang iuragan. Igo, dapat ka ng mga teachers. Yan, dapat ang tawon kayong magkakani kung importansya kang sinado. Duman magtanong, duman mag-privilege si Erwin Tulfo. Duman mga tugang mag-privilege si Mama Kino. Kaso lang nagkaduruling ka mo, win money talk, everybody listen. Makasupog na mga tugang, pag-aaro ka ng sitwasyon, makamurumuro na. Ako, minataram ning tapos, daybaya ako magdildil ni asintuod man ako sa pagtiyos. Eto nga ni, may eskwela ka, ang bado mo, duwa. Paguli mo sarong, lalawahan subado mo. Sarong, babalay ba yun? Pagkaaga naman, gamit mo naman subado mong sarong. Paano kung nag-uran? Bako na yung uragan ka. Kaso inagyang kanarong ka na bagay, kaya mogbo ng buhay ko. Masira ka kahit ang mga tugang kikinudkod na natok. Ang kinudkod na nyok, tapos ang asin. Tapos ang kamot mo maatiyon, pagpagaamokan natok. May tumitom pa ka natin, ikan kamot mo. Dahil lamang nila ako pagparaambugan kan mga maray mga tugang sira yan, tayo pinangaki ining mayaman. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Kaya kung magurang ka kunya, dahil ka makapaiskwila ka naki mo, kadangagan mo na yan. Bakuray, ito talagang magurang ng ganda, minagi mo mga tugang kaya magkakaligong pagi para mapadala na aking. Ngunyan ka dakol-dakol ng educational assistance. Igwangan yung mga tugang supig padala ng tabang, nangyarong kaya naroon ka yan. Iinot pa sa mga kapamilya.

Sabi nga ini para sa mga tiyosa ka na mamanwaan, alagad mga tugang pag-abot ng oras. Ha? Nakikipagsuusuan pa, kundi man makatapos kunyan mga aki. Kadangagan yan mga tugang kan magurang talinyo kayang diktohan. Makamuramundo ang nangyayari ngunyan mga tugang sa mga eskulahan, lalong nagdira ko lang nagaganan. Duman sa Sambo Ateneo de Sambuanga, ganan mga tugang Irakman, maitsura pa naman so aki. Tapos kapuro pa nabae mo. Yo, sa parte mo raya ni kasaro kang magurang ang aki mo, kahit ito nagdadakul, abo mong matungtungan kila mo, arog kayo ni arog kanya, arog kayo lang pigigibo mo. Tapos gagadan mo sa laki iba, kukulogan sa laki iba. Kaya arog kayo lang mga prinsipyo, mga tugang kang mga nakasabay ko. Kang nakaging alam, mga nakaoron ko, mga tugang kang nakaging Sabado. Simple una mga namamanuwaan. Sabi niya mga tugang, maski anong mangyari, talagang masara, tamasara, tamasara, tamasara, Duterte kami. Kaya sabi ko, wow, iguanan ko niyan pala, magkakarig yung desisyon ang mga namamanuwaan.

Sa mga barangay officials, kan sa tentang barangay Caligaspe, nagantabay na po ng inyong pagaga. Maray na morning, Kapdan, nagripa kan barangay isang sa Caligaspe. Uy, Kapdan, oh. Igwa ka pala mang tabi, abilaw na ticket sa mutya ng ibadong. Naubusan ako. Kasabanggi, kauro mo si Councilor Sunshine. Sabi mga tugang ni Councilor Sunshine, naubusan talaga. Delanta, so gabos palan mga tugang ng mga kandidata. Nagaragad mga tugang, tagarigwa si Naki supporter, igwa ki mga supporters from their municipalities. Nasabi nga ni Ma-chair na mga tugang during the competition. Kaya siguro madali unaubos mga tugang so ticket sa mutya ng ibalong. And saro pa sa naging gilakdang ni Councilor Imperial, iyo mga tugang natawan kada barangay Kapitan Kansitent ang barangay Caligaspe. Kagawad Kaloy Bonggon, good morning! Si Kagawad Kaloy Bonggon, pinakamasurting Kagawad Permines na nakasabay sa extension. May 5 years pa, may 5 years pa! 15 plus 3, 18! Si Chamin niya tabi mga tugang naguli, nagyari naman mga tugang sa Turkey. Nangaki si Chamin niya, kaya kamo tabi ng mga nag-edad pang 75 anos, pwede pa po tabi kamong mag-agom. Ta si Chamin niya mga tugang, pag-abroad niya mga tugang, naagom siya kisarong foreigner, na nagtitinda ng taho dyan mga tugang sa may pamitisan kan Bulkan. Naagom si Chamin niya, nag-aki mga tugang dinera naman sa Turkey. Kaya ang ngunyan, medyo nagbakasyon din sa Legazpi, kaya o na mga tugang si Chamin niya. Dahil ngayon ka mo magparatubod-tubod, maagi pa ngayon, iyo po tabi, maagi sa tamang proseso. Talagang mabadaliun mga tugang ang pag-aprobar, kan dapat na-aprobaran.

Hoy sa mga Platino yan sa loob ng Dalaga Public Market, good morning. Grabe po iyon ang pinakamaraot na administrasyon mga tugang kaya mga congressmen ngayon, congresswoman, paldo-paldo, basog-basog kamo. Pagkapuon pa sila mga tugang talagang guminibo na kamo ng milagro. Sabi nga ni mga tugang kung ano man po ang pigataram ni dating, ano ang pigataram mga tugang ni dating Presidente Duterte, kung ano mga tugang pigataram ni Aime Marcos. Imagine na presidente ka, ang aki mo congressman, ang pamangkin mo congressman, ang mga probinsya ngunyan mga tugang kang Ilocos Norte, fourth class province sa bilog mga tugang na Pilipinas. Mas maray pa man ang probinsya kang Albay, maski mga tugang may Weteng, maski mga tugang may Kwari, ngunyan palang tabi kulang ning marhay ang baybay. Digdi sa probinsya kang Albay, napa no, nasain mga tugang subaybay. Amuna ang gamiton tagusong 7 firming diesel tank. Pag nagpuon ang pagbulos kanuran, kakastiguhon kamukan mal na Diyos. Papakaunon kamukikadakulda.

0: Pero saludo pa ako naman mga tukang sa mga congressmen at congresswomen na dinanggan mga tukang nagpirma sa impeachment complaint contra kay Vice President Sara Duterte. Kaya ngunyan pa sa naman, binataram ako mga tukang. Sabi ko, pag-abot ka noras, ining mga tawag niyo dapat manimbag. Kaya ako, Ryan, ang tawag nagtabang sa kuya, nung ka ko nang gan pwedeng udason. Kasi kan ako na iyon ang ganyan ang tawag nagtabang sa kuya. Imagine mga tukang ha, Eduardo Año, Ginebo kang DILG Secretary, Gilberto Chodoro, Nicolas Torres. Sabi nga niya kan mga kaorong kakasamag yung mga tukang na mga gangawa na politiko. Sabi nga niya mga tukang, igwaki bayolasyon. Ilan dapat na ipasabot niya ito sa tunay na namsitwa? Ilan dapat niya itong ipasabot sa tunay na namamanwaan? Iyo? Makamurumundo na mga tukang, kunin ka congressman, kunin ka mga tukang magkontra. Si Governor Barikwatro kang probinsya rin si Bo. Day mo mga tukang kayang, day mo kayang kalabanon, day mo kayang pierdihon mga tukang si Governor Gwen Garcia. But the problem is, duminukot ka sa mga Duterte pagabot mga tukang ng oras gubinana ka. Ngunyan, so taong nagtabang sa'yo mo, inudas mo na. Kaya ngunyan, sabi po kan mga taga Cebu, sarong term ka sana, ang makamuor sabi ni Gobal. Ang makaugmada duman mga tukang derenta duman sa si, probinsya kan Cebu, nagduman mga tukang si Marcos, ang kurao mga tukang kan mga tao, Duterte, Duterte, Duterte, Duterte. Ang mga na-order niya, ordinaryong nakaampang ko mga tukang. Kasi po tabi kami sa media, makakuha lang kami ng kampang na arukan, magmaw na po ang pagmati mi. Pero ito talagang mga nakaoron, mga simple lang yan. Kung isipon mga tukang, mga lalaki ng mga parabuyong. Pero mga tukang sabi nila, arukan ni arukan ni arukan yan. Ang pag-iisip nila mga tukang, ang sitwasyon, ang kamugtakan kan sa edang aki, ang kamugtakan kan sa edang family ka. Maski puro paano mga tukang, talagang may legacy.
1: Good morning! Sa tunog
0: ng disco. Kaya paano kayo Erning Bularacob? Ang mga Duterte tabi Erning Bularacob, kapot po ang radio ang Bisaya sa Mindanao. Kaya ang mga kadangagan, kan mga kalaban, mga tukang, kan mga Marcoses. Kung alimbawa ay ma-impeach nindo si Sara Duterte, may bastik baga. Di man siguro mga tukang matugot ang mga kapamilya ni pamilya Duterte na grabing pang-insult ang ginibo mo sa ama. Tapos mga tukang araw kayo eh, kaya ang mga tukang narimulya ilan yun po nindo. Kung dakulon pa sa kasubangin kaampang may mga tukang kasarabay may kasubangi, talagang sabi nga ni mga tukang pagabot po sa dalagan kan politika, pagabot mga tukang kan mga taong yaon sa nasyonal, aram-aram niya takasarabay-sabay niya mga tukang. Kaya kita pag minsan kung anong nailing ka sa social media, kung anong nailing tang post, dumana kita. Pero mga tukang pag minsan na dapat ang aramon ng mga

Oh, sabi nga niya, katong mga nakapunaka, mga nakaoron ko, ano man daan paninindugan kang simbahan. Na pinagpangaranan ni ba, dating barangay Captain Alwini, mga congressman kang segundo de Sito Canalbay, na nasa likod kan operasyon kan weteng digdi sa probinsya. Ano daan masasabi ngunya ni Bishop, na arog kay ni mga tukang arog kay ni arog kay ni arog kayan. 54 barangay kan manwa ni Darga. Good morning tayo. Nagpapaabot ni good morning si Mayor Vic Parete kasama na po tayo ang gabos sa miyembro kang sanggunian. Kagawad ba magalon ang kagawad ang sulaminting araw ang ato kang magibuning karahayan para sa mga Darga. Kagadaraga asin mga ato kang magtaunin ayudo sa mga nangangaypong Darga niyo. Kagawad ba ba? Kagawad pilo di lumi na si Masi Attorney. Kagawad ba kasi inag-iba lang may alam. Pigiling ko mga tugang sa committee hearing duman mga tugang sa Dabanwan kan Daraga with regards duman sa nangyari mga tugang sa Daraga Community College. Igwa duman sa presidente kan college student council dinya mga tugang masyadong araman anti-bastos law. Madepensa pa kamo, madepensa pa kamo. Ano na tabi ang ebidensya na iling mo? Abo may man mag-usgar pero mga tugang well, may lay kita kaya mga tugang kaya po tabi. Kadakol-dakol. Sa kadakul-dakul mga tugang nalay sa Pilipinas, nagiging siyo nga ang Pilipinas.

0: Lord. Eh, siyempre, mga tugang sa Kuyang Panaba, sinamumot na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po sa Kuyang Birog na Pagiriba, Kagawad Ting, Kagawad Ajay, Kagawad Donad. Oh, good morning, Wantabi, kay Mrs. El Malyabore. Manoy Tami ulit, Kevin Soto, good morning. Asin sa mga special panyatong amigo na gantabay na pungo niya na pagaga, Morina, Kagawad Lumina, kan Barangay Matnog, Kagawad Oka Olivera. Asin man mga tugang si John Martin Lubag, sir, good morning, sir. And good morning, Mantabi, kay Kagawad Ryan Maliha, na mga tugang kan Barangay Nila pa. Amigong Dante Acosta, good morning. Ano na tabi, amigo? Nawara na naman, amigo, sa Bagyo. Cap Narsing Monreal, kan Pandan, siyempre po, ang may gusto matibay na kapitan. Kan Barangay Busay, good morning, tabi, kapitan. Moni Duwa, si mga amigong Richie Madrid, good morning. And good morning, Mantabi, kay Lich Espinas. And of course, good morning, Mantabi, kay Kagawad Lopamya, kan Barangay Salvacion. Si Kagawad Janil Rico Lofamia, good morning tabi Kagawad Mabini. Good morning po sa kabus sa mga taga-salbasyon kan banwanin talaga. Sabi kan mga igwa kong nakaurong pulang kaswapo ng mga taga-salbasyon. Ano kumo sa tabi kamo dyan amigong Jason Puyo, good morning. Sa oras mga tugang na 1 minuto na makalisa na lang 5 nin pagkagadagdagan tara po ang hit ang modelo kan imbutido. Ito sa sahig, sabay ang lalaking ipinaglihi mga tugang sa sabah. Ang lalaking pinagtitripan ni Laila de Lima. Nasa linya na si Manoy Alan Lopez Eto Nolan. Maray na aga, pasok.
1: Urago Live Reward.
0: Ano, naulog si Mbuti daw? Lan? Naulog si Mbuti dumulan?
2: Okay, maray na aga mo na Jess, maray na aga sa mga parantaba. Day na kadalik yung butido ka sa apong. Manoya, grabe sa bitbit din yung butido.
0: Jesus Mario, sir.
2: Pero ikaw na talaga ang idol ko. Believe na, believe mo talaga ako sa imo. Job well done ka sa apong sa interview mo kay Kapni mo.
0: Well, simple man sa nabagang buhay ta. Sabi ba ni SM Lord, baging simple siya na kita ang buhay ta. Kaya nga ni anapot niya ta takidya sa Magallanes. Ako maluya ako lang mag-post araw kay ni, araw kay ni, araw kay ni, araw kay ni, araw kay yan. Ako sabi ko gusto ko talaga actual.
2: Yes, very good. Pero talagang pinangaranan na talaga sa congressman na de.
0: Oho.
2: Ang tigalat-alat ta. So, dua pang darakulang kong contractor as in darakulang politiko na nasa likod.
0: Siguro, kung nadangog mo ka sa hapon, nadangog mo ka sa hapon, sabi nga ni, true, sa Radyo Uragon, iluluwas yan ka, boss.
2: Yes, yan ang dapat na pagdaw doon alat-alatong kantawo sa Radyo Uragon. Sa
0: abangan na lang nila, abangan na lang nila, mag-monitor na lang din sa programa ko. Taganing abangan na lang din sa Radyo Uragon. Ta, kita magalan, bako man sa pagamog. Sabi ko nga ni, mas mali pang simple sa ng buhay ta, na dahil kita masyadong karagkadagon, dahil kita mataraming salto, dahil kita mataraming nangiinot kita, ta makasupog na. Kung sabi baga, during the impeachment, unexpected day papaputokan mga witnesses, mga testigos, ba, aning ano, ito palang kwitis man sana.
2: Yes. Tapos ito, so na-interview mo, talagang halit talaga saya, factual talaga, natin sabi niya.
0: Oo.
2: May mga kapot na ebidensya pala.
0: Oo, abangan na lang din sa mga sunod na semana. Ang kadangagan ko ta, kasabanggi, may nag, after that, may nag-irimbitar man sa kuya. Di sabi ko, ning ano po, na deman kami, deman po kami ka nag-iilingan personal. Sabi ko, may nakasiguro kinualang niya ako sa number ko, nag-apot. Sabi ko, kita baga sa media, ano importante lang sa tuya, makakuha kita kibareta. Regardless yes. Kung ano pa man yan, ano pa man, kung ano. Kasi ano ba paano, pag interview ta kang tapos maagad kaya certain amount.
2: Mm-hmm.
0: Si Jess Magallanes iba. Kahito kan baguan ako lang sa media, ang training sa kuya, kahito kan sa kuyang mentor, the late Joro na, the late Bert Rialobit. Ang pinatusan kibalaw, pwede kang makakuha dyan kibareta. Ang pinatusan kan baduya, pwede ka dyan makakuha kibareta. Arog ka ng pig-adapter ko sa buhay ko. Kasi naglaug ako sa broadcast, bako na magpayaman ako, bako na magsikat ako. Tama Roger. Na ang sweldo ko, tama na ang accomplishment ko, oral daw, tama na yan sa kuya. Hindi naman kinakay po na mag-ambog pa ako eh.
2: Tama ka dyan. Ang trabaho talaga, maghanap kibarita.
0: Oo, inyan, ang trabaho
2: mag-ibo ta. Kibarita.
0: Oo, ang trabaho ta, public servant. Kaya nga nipigsabay ko ang politika tapos ang radyo. Kasi kung ano man ang kamabutan ko sa barangay ko na gusto kong daraw na dahil man ako masyadong dakol na connection, being a media man, may connection ka, magagamit mo, basta gamitin mo sa tama.
2: Correct. Kaya dahil dyan, bigyan ng jacket niya.
0: Mm-hmm.
2: Doang saludo ako sa iyo.
0: Kaya nga ni, pag may sabi nila, bigyan ng kalo yan. kapaguna ako talaga lang kasabago, nakailing ako kay, ano, nakailing akong gapo na lagit.
2: Nagkintab?
0: Oo.
2: Regaloy na nga ni Kikalo.
0: Maagad ako sa mga barkada kong kalo, kaya mabakal ako sa hong.
2: Nakulong baga dyan sa buri?
0: Yan, itong buri. Pambira na nagagamit kaya ito. Ang agi wala lang kinailing ko kanya sa baskaran.
2: Oh yan, yan, dyan ang mga paragibo. Oo.
0: Kaya ako ang sulam. Kaya ako ang sulaminte ng advice ko man sa iyo kung paano ka magtagal magkaloy sa profesyon arong sa nakalang simple kan buhay na taga kabuhay kan taga media, because saro sa mga idolo ko lang na simple hunon sa dang buhay, nagretiro sa broadcast naging manager si Art Osiya. Simple hunon sa dang buhay, kaya di man kinakay po na porkit naglaog ka sa media magpasikat ka. Naglaog ka sa media taga gamiton mo ang profesyon mo. Nagsikat ka sa media kung ano pa man na bagay. Kailing ha, I've been in broadcast for almost 2 decades. Ako hanggang motor lang ako lan. Masikaya ko hanggang motor lang ako. Mas maray pa itabang ko sa kapwa ko, sa mga kapamilya ko, ang kwarta ko. Tarangkilo ng pagmati ko.
2: Yes. Idol ko man ito si Sir Arta Siya. Matindi.
0: Nakasabay ko pa ito. Nakatrabaho ko pa ito. Yes. Kahit kang nag-black time siya kahit sa araw, si kang provincial government, nakasabay ko pa siya. Kaya araw lang kayo ng buhay ta, ilinga si SM Road, ah, may utak, may abilidad, may kredibilidad. Ilinga, simple hunon sa ng buhay, kita pa kaya ng mga taon niya na di kita magsunod sa iya?
2: Dapat lang talagang arugon ka. Tayo, matibay ang pagpadara niya sa tuya.
0: Ibaga, kaya lang pigasabi ko, taas doon akong mataram, araw kayo ng manager ko. Manager right. Yan, pero simpilo ng buhay ka yan. Pag minsan mataram yan, ngayon, kamunang yung attendant. Kung iba-iba yan ang manager, edi ako mainot. Bako?
2: Yes. Mapagpakumbaba. And talagang maray ang pagpadara sa tao.
0: Oo, kay araw kayo ng kabugtakan talig. Di mag-ibo ka pa ng kalukuhan. Kadangagan ta na yan.
2: Yes. Mm-hmm. Okay. Congratulations sa siyudad ka na Legazpi. Dahil kainot kinote sa bilog na Pilipinas.
0: Uh-huh.
2: Na nakuha kayo niya 95% na target para sa ining MRSIA o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity.
0: More than lang. 97.12%
2: ang 97.27% ang nakuang accomplishment rate sa siyudad ka na Legazpi. Kaya pinagpasalamat ni Mayor Hisham Ismail not sa pamayuka na Legazpi City Health kay Dr. Francis Gerard Gomez na iyo ana nanginot sa nasabing programa na malampasan na target na 95% kung kaya nga nakakoy ni 97.27%.
0: Imagina na lampasan mo sa target ikaw almost 2%. So siguro, bakulang siguro, siya number one yan si Doc Gomez. And I think ang pinaka number one yan si Doc Iyat, si Mayor Isham. Kasi pag abot kay Mayor Isham, nagpalo siya kay direktima kay Dr. Iyat. Naarog kayo na dapat ang gibuhon. And then after kay Dr. Iyat, bigagad man niya sa mga tawa niya, mga nurses, mga BHWs, mga barangay officials, na arog kayo ng implementation kang programa. Kaya na-meet din na itong 97.7%.
2: Tama ka dyan, Mano Jess. Siyempre, ang direktibang iyan, hali sa matibay tanga city mayor.
0: Uh-huh.
2: Sa tabang man ka na Sangguniang Panlusod, sa kay City Councilor Sunshine Imperial, na iyo man ang chairperson ka na Health and Sanitation.
0: Sabi
2: siyempre, sa sabi mga punong barangay.
0: Sabi nga ni kasumagulan ni Governor Bichara, talagang napakuakan mga taga-Legazpi ang tama, patama, tama na leader.
2: Yes, iyo yan ang pinakang bottom line sa Legazpi.
0: Mm-hmm.
2: Mga marahayan leader ka. Kaya ito, gabos na mga pigi-implementar na proyekto sa programa sa syudad, talagang napapakinabangan kang tao and the best, kumbaga.
0: Mm-hmm.
2: Mm, katabang siyempre, mga punong barangay ka na sa tintang barangay, tama ka sa mga BHWD, sa mga mga kagawad, I mean, na iyo na nagmobilize kana nasabing immunization na program.
0: Ang mga BHWs lang, mga maiguson, talagang asin mga maiguson, magapot ka kanya sa barangay, ang salamating makakataw sa makitamang informasyon ng mga BHWs. Oy, isin nyo sa mga parautang digdi sa purok na ini. Isin nyo sa nagtatago digdi kan mga parasingil. Aram yan kan mga BHWs kasi libot-libot din yan. Aram nyo sa babadosan. Aram nyo sa mga pabados.
2: Sindabaga nagkakapot kang survey sa bilog na barangay.
0: Yes.
2: Kaya kung may mga impormasyon na gusto mong maraman sa Sarong Barangay, maglani ka sa Sarong BHWD.
0: Yes. Kaya sabi ko nga nito sa taga PSA, nagkaigwasin na kay mga enumerators, makandak ng survey sa barangay. Ano daw niya ako, sir, kung imbis sama ako akamu kay mga enumerators sa pighair kandisdabkan ng PSA, ano daw niya ako kung kwao na lang nito ang mga BHW sa barangay, duman na lang kamu magtaon ng bayad, duman na lang kamu magtaon ng sweldo. Tanganin sabi ko, accurate ng gad ang lisang iba pa luwas kaan sa indo.
2: Tama, ta ini mga BHW, da ining kapagala na minaturo ka din sa kasulok-sulokan mga barangay.
0: Yes, ultimately.
2: Kaya na mga enumerator na yan na pigukuhan din da, minsan pigukuhan yan na mag
0: tama, exacto.
2: Salong.
0: Exacto, magpapartambay lang yan dyan sa barangay hall, matambay kung ano sa arong kan kagawan o kang ano. Kasi ang BHW talaga on the spot minatrabaho, kaya siguro sa ludo ako.
2: Kaya ako, iyo tama yan na pigasabit ha. Na ang mga BSW talaga accurate ang pagkuhanin ng detalye sa lambang pamilya sa mga anak sa barangay.
0: Kasi bawal kaya
2: maray na aga sa mga nagdadangog na BSW. Oo,
0: bawal sa ina na pag nagpaluwas yung nakisalto ng impormasyon, pigko-questionin na yan. O sa ini-ini-ini, sinda-sinda mismo nag-araputan niya. So, congratulations sa gabos na BSWs.
2: Correct. Okay, sa iba ta pang mga impormasyon na dahil na talaga na uubos ang droga. Saro na naman na high value target individual na na-arrestar ka na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isinagibong bypass operation Kasubangi sa Purok 9B. Sitwisan Isidro kan Barangay Puro Legazpi City
0: Sentro.
2: Sigon kay PDEA Albay Provincial Officer Noe Brigil binistuan na suspect sa alias na Mark nasa tamang edad at residente kan Barangay Bitano Legazpi City. Isinagibuan na nasabing operasyon ka na PDEA Regional Office No. 5 at katabang na Legazpi City Police Station kung sa'y nakuha sa suspitsado na poco mas o menos 60 gramo na pinagtutubudan na shabu na may standard value na 408 pesos na kuha pa sa nasabing suspect na 4 na gramo ni na liquid marijuana na nagkakantidad man ni na 10,000 pesos.
0: Ano yung itsura kang liquid na marijuana?
2: Day pa
0: ano
2: na
0: so parang daga so kung sa ano ba yan so parang ano na yan so daga na yan kang ano dagta na yan kang sumariwana
2: dagta na siguro daga liquid nga ni
0: ta
2: nakahiling kita sudahon
0: yes
2: liquid na mariwana dahil siguro pigproseso naman ni managers kasabay din yan apat na pidaso ni na cannabis vape cards sarong glass tube na igwa pa ninlaog na alang na dahon tapos yun iba pang mga draga para pernalya.
0: Grabe na ano
2: na pangunya na si Mark sa kasong pagbalgar kan section 5 and section 11 sa article 2 kan Acta Republica 91-65 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O yan tabi mo na
0: dyan. Lan,
2: mga dagdag po.
0: May ticket ka lamang si Iwalong?
2: Negative mo na dyan. Dahil mong bagatay ako naghahaga at biro na nga kita magbaba ngayon na si Mana. Dahil man lang ano kaya? Agad.
0: So tulo ko kayang duwa ko kayang pamangkin. Disini nun mag-ilingkan mo siya ng Ibarong dahil so host na artista. Taka Subanginan kung di lang ako nagdali-dali. Siguro naabutan mo sa mga artista ka Subangi sa Paperland. Kasi yaw na yata suma-host.
2: Yaw na nag-abot na iling ko mag-pig-post na ni Konsi Alan. Garo yaw na. Mugin ko ta mag-hiling-hiling man ang
0: kanila. Nailing ko talaga itong mga contestants. Oh, 20 sinda from 7 from Camnorte, 7 2 from Naga, 2 from Sosogon, Masbate, 2 ang Legazpi. So sabi ko, it's an honor. Kasi kaso lang din ang paano kaya sabi ni Councilor Sunshine, Gariso Gabus sa kandidata, may mga kanya-kanyang kapamilyang maaratin din eh.
2: Siyempre, may mga abit-bit yan ang mga cheerer.
0: Oo, tapos sabi nga, kada yata sarong kandidata, igwaki luang bas. Kasi ang pagkakaaram ko lang, ang karahayan lang niyan, ang gabos na LGUs malan, kung saan ma-represent itong kandidata, gari nagtaoning suporta.
2: Matindi, ano?
0: Oo.
2: Nagka-hiriling ko sinda ka na, so isinagibong opening parade baga. Kasabay sinda, magagayon talaga ng haralang kaubot eh.
0: Oo, kami kasubanggi.
2: Eyo, tayo nag-attender ka Subangi.
0: Ngayon mo na actually nag-attender. Nagkataon lang na dumanso na nag-stay. Ang saro ang people lang sa mga sponsors, gari dumansin na nag-stay. Yon dumana ilang ko sa 20 candidates.
2: Yes, mga gayon. Kaya good luck sa 20 kandidata sa Ibalong Festival, mucha nang Ibalong Festival.
0: Oh, igod naman. Igod naman lang kisarong kandidata, first time niya mag-join taga-Daraga. I think she is from Ateneo de Manila University. Talagang is English speaking. Naparaban man sa dila because ang course niya talagang sabi nga talagang kakaiba. So this is the first time to join the mucha nang Ibalong, something like that.
2: Nakipag-Englishan ka man.
0: Sometimes.
2: Oh, tapos po nga, nag-Tagalog ka baga?
0: Yeah.
2: Okay. So, ayan, dami mo naman, Jess, ang mga dagdag impormasyon na ikan digdis na po yung lokasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Ituno, basta Biculano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Salamat lang sa mga dagdag ng informasyon halian mga tukang sa lawas. Oy, good morning tabi sa mga balik na kapitan kan barangay. San Roque Candela, good morning tabi barangay Captain Gina Calyada. Asin, good morning man kay Kevin Soto. And of course, mga tukang ang pinsan ni Robin Padilla. Good morning tabi kay Dexter Padilla. Asin, mga tukang si Mac Abayan. Good morning daw tabi sa bilog ng mga tukang kilikaw. Malubago asin man na. Sa mga taga-Daraga nagantabi ng kanyang paggagaan, matibay na kapitan. Kan Barangay Burgos Candela, good morning tabi. Cap Henry Malyapre, and of course, Paitubing, good morning. Si Paitubing, si Cap Tita Padilla, si Cap Nilia Llantos, si Cap si Kapitan dati sa Canarom ni Neil Damanyo. Yan kay itong mag-best friend. Talagang pag-abot kayo mga tugang sa pag-asenso kan barangay, di makakadaog kan tibay kan mga kapitanay ni kayo yung mga pioneer sa barangay. Kaya kamo dyan tabi sa mga lugar na yan, kung igwa kamo kayo itong nailing na kadakul-dakul na proyekto dalyan mga tugang sa mga kapitanindo, Kapitan Nilia Llantos, Kapitan Tita Padilla, kaya ito mga tugang di mo na matitibay ng tibay kan mga tamong yan. Talagang yan kaya ito sa kuyang mga mentor. Pag-abot mga tugang sa public servant, kung nag-assumir na ako bilang kapitan kayto, ang primero kong pigduman kayto mga tugang, ang arong ni Congressman Papay Imperial, kasabay ako mga tugang ni Kapitan na Tita Padilla, ni Kapitan Nilia Llantos, kan Maupi, Kapitan Nil Damanyo, kan Canarom. Sabi na rumduman ko kayto, sabi ni Kapitan Tita, ngayon Papay, initabi ang pinakaki na Kapitan Kandaraga. Ayun ang nagkaarampan ko kayto, ayun ang kasarabay-sabay ko kayto, 14 kami kaytong kapitan na magkasarabay mga tugang. Kaya makaugma, ano?
1: DJ Pato.
0: Sabi kayong nag-text ako, ano daw tabi Jis kundara hunta digdi sa Legazpi si Claire Castro patindogon ta dyan sa bunganga kan Vulcan. Uy, baga ano kada yung supong nababaknit naan. Samantalang ako mga tugang nag-atras ako sa pagturo mga tugang because aram ko man sana ang ugali ko kayto when I was in elementary. Unribo ko kayto mga tugang Diyos ko na sana. Ang ribo ko kayo mga tugang grabe kailingan. Pag gusto niya apot ako kan mga teachers ko, ano tabi ang trabaho mo diyan? Sabi ko, ma'am, nasa radyo po. Ay, salamat, noy. Oy, so mga nagabang pulang tabi sa resulta kang STL Casabangi 11-6. Ano mo na yung offer? Dakul kang patama ko niyan? 11-6 mga tugang nagtama sa STL Casabangi. What am I may lalakawan kami ngunyan sa SSS? Ah, holiday pala, ano? Ang tanong sa akin kahapon, sir, dito ba, ito po ba si Jess Magallanes? Upo, sabi ko, ano po yon? Sir, gusto lang namin ma-confirm na ganito. Yes po, confirm. Kaya sabi ko kay Gawad Ryan, nakasave na niya ako sa interview taka so hapon. Ayun na ngayon, nakasave na. Ano po mo lang gibunin doon? Yao na, abangan nito mga tugang sa mga sunod na simana, tulo pa po. Nagkatulo apat pa ang pwedeng pangaranan.
1: Tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
0: Eh, magano? Kaipuhan ka yan eh. Basta kami po ligdi sa radyo, rago lang salaminting advice mo yan ni SM Road. Maging simple lang ang buhay mi. Di man kinakaipo na maging ma-erte kami. Iyo baga po, ano? Ano na daw sa t-shirt? Na-release na sa t-shirt? Na-release na tabi sa uniform? Kung nag-collecta ka mo kipang pag-ibok kay uniform, dapat tabi ipag-ibok nindo. Taday ka mo magparambog. Kung ka mo nakatungtong sa likod kang politiko, maging humble ka mo. Iyo? Araw ko nindo mga tugan lokal na gobyerno kan Legazpi, kaya sabi ni Governor Bichara Casabangi, nakuha kan mga taga Legazpi ang patama-tama. Sabi nga ni mga tugan, nailing niya kasi si Governor Albaga, naging co-governor siya for 15 years. 9 plus 615. Congressman siya for 9 years. And then mga tugang, kaya sabi ni Governor Al Casabangi, nakuha niya ang tama patama, tama kan mga Tagaligaspi. Maswerte ka mo. And DJ ulitin mo pa dyan. Clap, clap, taas kamay. Ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap. Ang motabi man ay Opel. DJ ulitin mo pa dyan. Kapag bumagsak ang huling pagbisan pa ano ray, abo ko magparalakaw, abo ko sumagparapakiampangan ka. Baga, mas maray pa ano mga tugang sa mga simpleng taong kaampang mo. Kasi kami po tabi sa profession may all walks of life, makakaampang may mga tugang. Iyo? Kundi man kinakay po na magambog kami, na ma-pretend kami. Basta po ang presscon nga na ipo, ah, pag sinabing presscon. Pag sinabi mga tugang na presscon, madagog kami duman sa mga speakers may. Sabi nga ni, kung di mong aram, mag-apot ka. Kung di ka kumisino kang pigtatara, mag-apot ka. Pero kung mapapansin ka, ay bako lamang yan ang training miligid sa Radyo Rago. Kaya I'm so happy and very proud na arog ka ang mga tugang an orientation miligid sa Radyo Rago. Kaya anapot ka sa hapon niya tatasay mo. Abanganin do dakulong pa. Na malulagog nindo mga tugang. Salamat tulong tabi ka sa sakuyang amigo. Ang nag-apot kong nag-ilingan na kami personal, sabi ko, day po kami nag-ilingan. Piling yung maagad ang number, sabi ko, day man po ako nagtataw kang number. Na dahil pong pagkaaramang persona kasi pigtiwala mo yan sa kuya tapos ipapasa mo sa iba, give mo yan mga tugang kan mga estupido.
1: DJ patunugin mo.
0: Good morning tabi, kikagawad bali na si Man Kisir PV Imperial dyan sa barangay Humapon kan Legazpi. Good morning tabi, Sir Tony Kalag. Ano Sir Tony? Dahil ka mong mga kinakaipan for kita kami jaka na mag-ambog ka. Kaya napot sa kuya kasun ba? Nyata ta sa imo. Sabi ko nga ni, maluya ako sa social media. Aram, tatawa kita dyan. Pero kayo po na ma-post ako na dahil ko pakiconfirm, makasupog na po mga tugon ang pigpo-post kumabilta na sa kuya. Yung magang cyber libel. Yung? Kaya sabi ko, trabaho lang kita. Kung lang ibo mo yan, hindi man kayo po na magparataram kita. Basta ako tinaram ko, sabi ko, gusto kong ma-interview. Eh, nagkataw lang mga tugang kasuhapon, yaon po sinda duman sa ano, yaon siya mga tugang sa Manila. Pagkababa na kang aeroplano kasuhapon, inapot ko tulo siya. Nakopwede na. Kaya good morning, tabi amigo. Thank you po sa pagtitiwala. Abangan na lang nindo mga tugang sa mga masunod pangala. Ubuso niya ang mga tawag nasa likod. Yo. Good morning, tabi. Akin ang Mila Lurilla, si Manky Maring Suling. Good morning. Ang pinakamatibay kong amiga, pinakamatibay mga tugang na teachers na sabi nga niya, kada kulang natabangan niya mga estudyante. Good morning, tabi. Kima Mila Lara, kan barangay isan sa Kanligaswi. Bako mamila, ano ka mo grabe ang sakrifisyo nindo kung paano ka mo magpaano mapakarang buhay kan sa idong mga estudyante. Kaya sabi ko lang, Ray, inuragan ako kan madangog ko na ini, kasubang kadakul pa. Kaya dapat ining mga senador niya ito ng mga ipokrito, yan ang tawanin do kay magkakanigong importansya. Tawanin do kay magkakanigong importansya ang itinaram kan abogadang dangag, abogadang syunga, Attorney Castro. Na ang mga mestra ay ang nasa likod kan pagturo pagminsan nasa likod kan pagtuklo kan mga estudyante dai mudo. Wow. Sabi ko ano daw ang laman kan utak kan isapal? Marasa pa ano basta sa namin na pugaw kan nguras pak. Na samantalang ngunyan ah, kung paano mga tugang ang pagbilang? Paano ang pagsurat? Paano mga tugang ang pag-add? Paano ang pag-compute? Now, din sa maestra mo, paano magbasa? Paano umamilbili ng mga letra? Bako sa may sa mula, na siguro tawon ta kay magkakanug importansya ang mga maestro mga to ang lalo po tabi ang nasa elementary especially ang nasa grade 1. Kaya good morning tabi kay Madam Tess Anyon kan kay ko integrated school si Madam Tess. Matibayo ni magturo galaw lang yan si Madam Tess kan kay ko integrated school saro ini mga tugang sa pinaka sabi nga pinaka mentor saro ini sa pinaka pasensyosang maestro because mga tugang pag ikaan estudyante mo na sa grade 1 imagine na saro kang maestro anong estudyante mo 48 ugali ang dapat mong adalan tapos ngunyan mga tugang rara utong sana kamo kan sarong Claire Castro na nagtuturo pa na maging daig mudo dahil lamang ako kinaaraman na maestro nagturo kay estudyante daig magkaigwan dahil lamang ako naaraman mga tugang na maestra na magtuklo sa estudyante para madaig mudo ayun baga kaya sabi ko ngunyan dapat siguro istriktuhan tananggad ang pagsulot ng uniforme kan mga estudyante pagsulot mga tugang KID sa mga estudyante. Thank you, Mamila. Sabi nga ni, kay puntang istrikton, kasi may mga bistado ako mga tugang ha, ang rason kay tokan ka klase may barkada kami kayo. Sabi, kunya tamaribukon ka daw, sabi niya, tabata ngayon, maluyan na ako sa klase, maski puro paano ngayon, magpapansin lamang sa alaw kang klase. Kami man kayo, iba man. Maski ako kay Turayan Maribokon, aram ko man ang abilidad ko inside the classroom. Iyo? Aram ko man. Kaya imagine ha, naging magtuturo pa, di man na siya maagad ki public apology. Di ka man pwedeng magagading tabang, tayo kapalmuks ka. Kaya mga tugang pagabot kan 2028, pagkatapos mga tugang kan 2028, dapat kayo ng mga salbatanang ini, bili tayo ng mga tugang na patawirik. Number one, Castro. Number two, Torre. Number three, magtugang na Rimulya. Number four, number five, Escudero, Recto. Number six, mga tugang, Anyo. So gabus pa, si Matibag, na mga daing supog mga tugang. Kaya ako personally, ang tawong nagtabang sa sakwa, hanggang ultimong minutong nagbubuhay pa ako, magpapasalamat ako. Kaya pag minsan baga, Madam Tess, minapasalamat ako, sabi ko, dahil ko pwedeng malingawan kasi naabot ko mga tugang ang profession ko, arog kay ni, nakapag-eskwela ako ng arog kay ni. Dapat yan, mga, dahil po yan mga tugang sa tabang sako, ni dating assemblyman, dating mayor, dating president ng Bicol College, Pete Marciliana. Kaya pag minsan minataram si Atilin, oy, maray ka pa ngayon. Yes, di mo nang gadalilingaw ng tinabang siya mo ni daddy. Yes. Kasi sabi ko, kung di si Marciliana, di ko man maabot, aram mo, tiyos man lang ako. Kung ba ko mga tugang sabi ko si Marciliana, di ko maabot, anarong kayo ng kamugtakan. Maski mga tugang sa pagiging politician, sa pagiging politiko, natandaan ko mga tugang kay Marciliana. Narumduman ko, 1992, estudyante kami sa Bicol College, college, he ran for mayor in Daraga, under mga tugang lakas tao ni Presidente Fidel Ramos. Yaon na kayo nag-volunteer kami, kasarabay sabi ko yung kayo magkampanya si Mamalo, si Ate Lynn, kanakulakul, nag-house to house kami mga tugang. Sabi ko, gari niya ako magayunon magtindog sa tao kan tao, sa tao kan sa kadakol-dakol na tawag. Kaya sabi ko, magayon magtindog, magayon nun pag-ilingon. Hanggang nagkagawa kayo itong mga tugang ki-election sa SKB back 1992 December 5. That is the reason why nalaog ko mga tugang ang pida politika. Kaya tapos arog sa lakayan, gigibuhon mo. Imagine ha, Matibag, Castro. Dapat siguro kayo ni pag-abot kang nurse, kang panahon kang magtugaw mga tugang si Digong, bako man siya bingador. So mga tawag kayo itong mga tugang na nasa palibot, iyan mga turo demonyo hon. Kaya kung kamutabi nakapalibot sa politiko, sometimes, magtultul ka mo. Kaya sabi ko baga, if you cannot be good, be careful. Kasi ang amunin do yan eh. Kung kamo nakatungtong sa likod kan politiko, di kamo mag-asa na kamo nang masusunod. Because every one of us, igwaman kita mga tugang kikaluyahan. Iyo? Kaya pag minsan, aro kang kaso hapon. Iyo kaso hapon ba yun? O kang nakaaging Miyerkules, naglibot-libot ako mga tugang Diyos ko na sana, gabos ni kamo, sabi ko, ano ang gibunta ka ini? Iyong nga tabi, Jess, ikaman sana ngayon makusagambot, Diyos ko na sana. Maski niya ako gibunta ang gabos. Kasabang, giyo na naman, pigapot ako, kansarong bang, giyo na naman, ano nga yung mga nagkakadarangog ko? Kaya siguro, maswerte kami, dalang tayaon mga tugang sa daraga, si Kagawad Bob, Kagawad Pino, Kagawad Ayan. Arog saan, kaya sabi ko, ano palawan mga susunod na kabanata? Kadakol-dakol pa sa pag-hair mga tugang kan mga job order. Sa Legazpi mga tugang ang mga job order, pigtawan kay magkakanigong importansya. Kag nakaaging sesyon regular, nagpasar mga tugang ang sanggunyang panglungsod through kagawad through Councilor Alan Raniola na mag-crear mga tugang kay 20 contractuals. Sabi nga ni para magdagdag lamang ang mga benepisyong pwedeng makuha. Kaya kamutabi, kagawad ni Milde Dato Andeskan Barangay Himalnod. Maswerte ka mo because na ako anino ang patama-tamang servidor, ang alkalde kan Legazpi. Kaya sabi ni Gobal, nakamaswerte ang mga taga-Legazpi dahil ang tanakakuasin na mga tugang kitultol na leader. Imagine ha, sa ratings po kan mga sa performing mayor sa mga city mayors, pang dua mga tugang ang Legazpi. Iyo? But lalo na ngunyan na si Lucy Robredo, nagpapalpak na mga tugang mga pigtataram. Siguro nakareceive naman mga tugang Kimaleta. Imagine, banat-banatan mo si Marcos, tapos kung yung garipig, didilot mo ng kinaon mo. Baka mga tugang pag-abot ka ng oras, mako ang mga tugang ni Mayor Isha Mismail ang pagiging number one na performing mayor sa bilog na Bicol Region. Iyo po? Kaya sabi ko, saludo kami, saludo ako. Kung masimapot sa'yo mga tugang, imagine na, mas maiwas ang Legazpi. Legazpi is composed of 70 barangays. Pero mga tugang niya tata every Monday, natatawan ng magkakanigong tiyansa ni Mayor Isha Mismail ang mga taga-media mag-apot. Bako mga tugang sa mga puro PIOs na day mo maram ng pigatram salto man sana, magibuan sana kibarita para sa iya. Bako? Kaya sabi ni Gob Almaswerte ang mga taga-Legazpi.
3: 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Malinagang mga tunga ko po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabareta, ngunyan pong alaw ni Biyernes ni Noy Aquino Day. Airlines kan mga bareta sa radar ka, Ligiel Gio Legazpi, asin City Health Office Kansyonad, numero 1 sa bilog na nasyon sa nalampasan ang 95% na MRICA programa. Implementasyon kan pagbabawal ng paggamit ng cellphone asin social media sa eskulhan na ipapasunod na. Mientras tanto, Juvenile Justice Act para una para revisaron, sigon kay Congressman Pino Garbin Kanako Bicola, dating barangay Captain Alvin Imo, daan ang pag-aralan ng mga persona pagnasa likod kan operasyon kan weteng sa Almaya. Apat na lugar sa Bicol nakapag-raise ng African Swine Fever, sigon sa Department of Agriculture. Mientras tanto, headlines man kan mga balita sa lado na siya, buta sa kaligtasan, proteksyon sa mga estudyante na bulgar sa school shooting incident, sigon kay Senator Bongo. System loss charges kan sa bill kan kuryente, dikit-dikit ang tatanggalon sigon sa Department of Energy. Minority members kan Senado, miyembro na kan komitiba. Interesanto, recantation ni Colonel Gotesa, isabay na sa pinapit ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pirang malita madawang na ako kayo ni Gotesa. Ano? Pirang milyon madawang na ako kayo ni para mga tukang balik na doon sa iyang payag. Ang problema katabi kayo ni Gotesa, pag na-acquit si BP Sara, pag nakatokaw si Sara bilang presidente, lagot ka. Hindi namin kayo tatantalan. Sama-sama tayong magiging taksil. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa lado international. Trump nagpatali na bubombaho ng Oman sa oras din huli sa kasunduan sa Iran. ICC President na si Monsignor Loyal tinawarin padusa kanis sa Estados Unidos. Yan ta santo sa lado rin karawat Carlos Yolo target na makuan enot na medalya ang Bulawan sa Asian Sea Games. Yan ta santo sa lado ni showbiz Aiko Melendez. Linayasan ang sa manager na si Ogie Alcacida o si Ogie Diaz. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ang unyan pong aldaw ni Biyernes. Ang detalis mo, pakalisin na kapir ang hanap buhay.
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kay Parambulan.
7: Parambulan ito.
6: Tapos nagpa-vlog cam ka?
7: Hmm.
6: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
7: Lir na gabus.
8: Ang main Simula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang main Simula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang main Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!

Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada. Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras mo mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 37 minutos na makalisa na alas 5 nil pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
1: Balik magkita mga tugang sa programa. Eksakto na pong 37 minutos sa makalisa na lasing ko ni Pangaga. Maray nagatabi kikagawad dahil magayani sa Loyola kang kilikaw.
3: Agon barra.
1: And kay Manay Belin Makinyana na naglamaw.
4: Katang lukal.
1: Local news. And kay Marlin Yanso dyan mga tugang sa barangay San Andres kan Santo Domingo. Albay Maray na morning. Ngunyo, sa detalis na kan mga barita sa lado lokal, nakuha kan lokal na gobyerno kan Legazpi, as naman kan City Health Office ang 97.7% na Mr. Sia programa na pig-implementar sa Manila Barangay kan Syudada. Ini ang naging payag ni Dr. ni Mayor Isham Ismaela. Sayang sinabi nagpapasalamat siya sa opisina kan City Health Office kan Legazpi sa pagingon ni Dr. Iyet Gomez para maging matarim po ang nasabi ng implementasyon na. Sabay kay ni, sinabi pa ni Ismael na palagos manamagi mo din magkakanigong paagi ang lokal na gobyerno kan Legazpi para maimplementara ang mga programo may kinaraman sa saluda. Apera kan Mr. Suya program, palagos mangunyan na nagigibo kay magkakanigong paagi ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pagi kan City Health Office na matawan kay magkakanigong bakuna kontra sa tugdasa ang mga residentes kan nasabi ng syudada. Sa detalis pa kan mga balita sa lado lokal, pinaglalauman kan Schools Division Office kan Albay ang magkakaiwaning implementasyon sa pagbabawal sa paggamit ng social media o cellphone sa mga estudyante sa klase. Dapat man po, kasi pag minsan may mga oras na nasa kasira mo kang discussion, nasa log kang klase, nagpipindot ka kang sayang cellphone. Ang elementary day, pa man nagagamit ka cellphone, ano? May elementary kang ake, pero nagagamit ang cellphone sa laog. Dapat siguro igpitan niya, lalo ang high school. Ina laging pag ni Mr. Proy Lantina ang tagapagtaram kan DepEd Almaya. Sayang sinabi na may guti lang i-implementar ang nasabi ng programa nin huli man sa panibagong shooting incident na nangyari sa Ateneo de Zamboanga, ipinaliwanag pa. Nitira na may gut man sila nakikipag-coordinate sa mga magurang para sa implementasyon kanasabi ng programa.

0: 39 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkaga sa may relasyon na Barreta panahuna para osarong nga proso peso ngayon ay pinabubusol sa Kamara de Representante ni Congressman Pilo Galvin Canaco Bicol na ribisaron ang Juvenile Justice and Welfare Act. Meraron kan House Bill number 10330 sigon sa laging paig ni Congressman Pilo Garbina kinakaipuhan na ribisaron na sabi ng Lenin huli man sa pagkakaimbuelto ngunyan kan mga isuminor di inanda. Sinabi pa kanasabi ng Kongresista na dapat pagadala ning mare na kapalaman sa Juvenile Justice and Welfare Act nga ning matawan man kay magakanigong proteksyon ng mga kaakian asin matawan kay magakanigong penalidad ng mga minor di inanda na nakakakomiter ng krimen. Sa iba pang detalis kan mga barita sa Rado Lucalanda, si dating barangay Captain Alvin Imo na pangaranan mga persona na sa likod kan operasyon kan weteng sa probinsya kang Almaya. Ini ang laging paig ni Kapitan Imo sa eksklusibong interview sa kan Urago Nusa. Kasod man o pinangaranan na ni Congressman ni dating barangay Captain Alvin Imo si Congressman Caloy Loria kan segundo distrito kan Almaya na nasa likod kan operasyon kan weteng sa probinsya. Ngunyang sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal, nagmaabot sa apat na lugar sa Virion kan Bicol ang kumpirmadong may kaso ng African Swine Fever. Inalaging paig ni Ms. Lubilia Guarin ang tagapagtaram kan na Department of Agriculture Bicol. Sayang sinabi na kabilang sa mga lugar na may kaso ng ASF, iyo ang siyudad kang Naga, siyudad kang Irigan na buwasin man kampili sa probinsya kan Kamarilisura. Kasabay kay ni sinabi pa ni Guarin na nagigibo naman si Daki magkakandigong pagi para mapugunan ang paglakop kan ASF sa bilog na Bicol Region. Sa liwat po, nagpapaabuting Maray Naga sa bilog ng mga taga San Roque si Barangay Captain Gina Calyada. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado nasyonal. Sa oras po na 41 minuto sa makalisa na lasing ko din pag-aga. Mabalik po kami. Pakalis po niya nakalisa yan na buhay.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Ano ras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 43 minutos sa makalisa na lasing ko nin pagkaagad.
2: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: Naibulgar kan pambabadil sa Raw Canateneo de Zamboanga University Junior High School Campus ang mas ararom na luhubo sa kaligtasan asin proteksyon. Kan mga estudyante na dapat taawan kay magkakandigong atensyon kan gobyerno. Inanaging payag ni Senador Richard, o inanaging payag ni Senador Lauren, inanaging payag ni Senador Christopher Bongo. Sayang sinabi na dapat mag-ibok yung magkakanigong pagi ang Kongreso para ano pang mapakaray. Anlay manunungod sa pagtataon ng proteksyon sa mga kaakiana. Sinabi pa ni Guna na mumudo siya sa nangyaring shooting incident sa Zamboanga Ateneo de Zamboanga na kung sa'y nagkapilang basis sa inyong nangyari sa nagkapilang eskulahan sa bilog na nasyon. Warenta 4 minutos na makalisa na lasing ko din pag-aga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal ipinagrekomendar kan Department of Energy ang dikit-dikit na pagtanggal kang ng technical systems loss o charge sa singil sa kuryente sa mga konsumidores. Ini ang naging payag ni DOE Undersecretary Yolita Innocencio. Sayang sinabi na nagigibo na kayong magkakanigong pagi ang opisina kang Department of Energy sa mga nakikipag-dinar na ang opisina kang National o kang Department of Energy sa National Electrification Administration para matanggal na ang dikit-dikit ng matanggala ang systems loss kang kuryente. Kung nariparo mo rin, kung ikaw nagbayad sa drive-thru kang Aleco, ang buffer fund mo is 20 pesos. Mas alang ko pa ang babayadan mo duman sa mga bayad center. Kasi ang bayad center 7 pesos lang. Pag-abot nagdi sa drive-thru kan alay ko, madali man kuta ng mga tukang. Pero ang buffer fund mo is 20 pesos. Parang 5 minuto sa makalisa na alas 5 nil pagkagang. Unyan sa detalis pa kan mga barita sa lado national inaprobora na kang Senado sa Pangilot ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nominasyon ni Senate President Senator Adan Peter Cayetano bilang Minority Floor Leader. Apere sa pagrecognizar kay Cayetano bilang Minority Floor Leader, nabilog naman ang komitiba sa manalain na komitiba sa Senado na konsaina. Kasabay digdi ang mga membership kan mga members kan Senado na nasa minority. Kasabay kay ni sinabi pa ni Cayetano na pala gusto man silang matoki magkakanigong suporta sa lindong kan-admin liderato ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga balita sa lado lokal kinaaw sa lado nasyonal. Kinakay po na mag-hire ang Department of Education deputy 48,000 school counselors associate sa bilog na nasyon. Inianaging payag ni Secretary Sani Angara kan Department of Education. Sayang sinabi na igwala kay magkakanigong pondo ang Department of Education kung kaya kinakay po ninda na mag-hire na kimaabot sa 48,000 na school counselor associates sa bilog na Pilipinas. So mga maurag ngunyan magdepensa, magprotektor sa nagkapilang senador. May nakomentaryo mga tugang pag-una mo siya ng mga maurago. No? Sige daw tabi, depensanin doon ang nangyayari mga tugang ng mga pagbabaha doon sa Metro Manila. Binataram ka mo, so nagreklamo mga tugang kahit tukang confidential fund. Binapod ka mong indelo style. Ilinganin doon mga tugang nangyayari ngunyan. Ito pala ng mga programang ipinapauto mga tugang para mamonitor ang mga eskwelahan. Lalo na itong mga eskwela na piglalaog mga tugang kan mga rebuilding MPA. Pagigibo mga tugang na infiltrated area kan mga rebuilding MPA. Minabi na at banat ka mo. Kaya sabi ko mas maray pa si Robin Padilla maski mako mga tugang abogado may laog ang pigataram. Arog ilinganin doon, grabe ang pagsalo nindo sa magtugang na tulfo. Ito pala ng mga tugang agang maleta man sana.
2: Hakon Barreta Express. Mga Barreta sa ibang nasyon.

0: Pagkatapos sa magluwas na informasyon ng kagwanin pag-uulay ang duwa para sa namatawan kay magkakadig ang proteksyon ang mga barkong nagagay sa Strait of Hormuz. Good morning man kay Bet. Bet, good morning as in good morning man kay Mardi at 2 on down. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado international, nagpataon ang Estados Unidos ng sanction laban sa International Criminal Court or ICC President Tomoko Akani as in ang senior trial lawyer na si Abdullahi Seye na taga Senegal. Sigun sa naging paigno US President Donald Trump, pang-abuso na ang pigigibong niyan kan ICC kung kaya dapat ini matawan kay magkakanigong padusa, magigirumduman na inut ng inagad ni US President Donald Trump sa nagkapilang nasyon. Natugto supporter na siyang pangapuri na rum paguna ang ICC. Si Tilio Imamansanan Mauragong kayo ni sa Terliane, sa administrasyon ni Marcos. Iyumansanan ni mga tugan mga Mauragong nakikipagkodi na kayaan mga ang mga Pilipino, mga tugang ipinagkalulong kan mismong mga opisyalis kan sa tuyang gobyerno. Mga dakilang hudas.
1: Express Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunya sa detalye saman kan mga barita sa lado rin siya karawat, maabot ngunya ni two-time Olympic Championship Pinoy Gymnast Carlos Yulo na makakuha din medalyang bulawan sa nagraning SEA Games. Nagigibon ngunya na buwan Nobyembre sa Nagoya, Japan. Sigun sa naging payag ka nasabi ng Pinoy Volta, sinabi kang Pinoy Gymnasta na maabot niyang makakuha ng medalyang bulawan ng Pilipinas pag-abot ka ng SEA Games. Sayang sinabi na palago siyang nag-iinsayo para liwat na makasamay sa gigibon na SEA Games Camp Pilipinas. Good morning, tabi sa kuyang amigo, ang sa kuyang idolo. Good morning, Kisir Oliver Cugasa.

0: Yes, sir. What can I do for you? Ano po? Sir, holiday tabi mo niyan. August 21, bilog na Pilipinas. Bakulang po tabi de gaspe. Okay po. Sige po. Sige po. Sige po. Ngunyan sa detalis na kanbareta sa Ladonin Showbiz.
1: Buragon Barreta Express. Barretang Artista. Showbiz News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga bareta sa Lado Nasional o sa Ladonin Showbiz. Tinuldukan na ni Aiko Melendezan sa ang relasyon na sa iyong manager na si Ogie Diaz sa sayang Instagram account. Sinabi ni Councilor Aiko Melendez na formalmente na siyang nagpaaram bilang talent kanso sabi ng talent manager. Sayang si magigirumduman ang magkaibaning opinion ang duwa o magkaibaning pinagtutubunan na politiko ang duwa. Si Ogie Diaz bisadong kritiko kan pamilya Duterte samantalang si Aiko Melendez bisado mo na suportadores kan mga Duterte. Sa sayang payag sinabi ni Aiko Melendez na maski nagkabulagan na siya kan sayang manager, di masubot na ngaulugan ang sayang, di masubot na paputol ang sayang pag-amigo bilang mga tabo. Yan mga tugang ang katelepunan kan mga pagbabalita. Good morning tabi ki Ibigkas Maruseliana Emma. Yan mga tugang ang katelepunan, detalis kan mga pagbabalita. Ngunyan pong alaon yung Biyernes, 21 kan bulan Agosto 2020 sa isa. Saliwat po sa ngarang kan mga nakasabay nito sa programa sa luwasan si Manoy Alan Lopez sa Saitono. Sa lalo technical, si Manoy Alan o si Manoy Ryan Salcedo at si Duman sa Tower, si Manoy Tupi Adalia. Sa ngarang po kan mga nag-text sa like sa Facebook, salamat tulong tabi ning Marhay ako po sa Saitono. Nakasabay si Jess Magallanes, minawalat kan tataramon na mano ka man sa daraga na pangluho sa bulsa, mas maray pang manong may nasikaso. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano, Uragon.
3: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
0: Adios, maray na aga Bicolandia, happy weekend.
1: Basta Bicolano, Uragon.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silima rin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a

0: Forever Lover. Mahalagang paalala, ang Live Red ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Red para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
1: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe. Hello, Mami. Good morning. Ano pangalan mo?
3: Lady Lane po.
1: Taga saan ka, Mami?
3: Santa Cruz.
1: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
3: Hika po.
1: Tapos?
3: Ano yung po, yung puso po.
1: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
3: Madalit lang.
1: 2, 3? Nagigising ka agad? Ilang taon na yung maming hika mo?
3: 2 taon.
1: O, saan ka na po nagpagamot?
3: Ayun yan, sa doktor ko.
1: O, kumusta, gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
3: Yung beses.
1: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan pa ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
3: Yun po. Isang tatlong beses.
1: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
3: Masarap ng tulog.
1: Mga ilang oras na?
3: Mga 5.
1: 5, pataas. Oh, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you nanay.
4: Hello mommy, good morning. Anong pangalan mo?
5: Maria Montaliana Surugurio.
4: Taga saan ka mommy?
5: Santiago or...
4: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
5: Nahihilo ako. Tapos namihina. Pagkatapos...
4: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
5: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
4: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
5: Hindi.
4: Ano masasakit mo?
5: Yung tuhod, tumuhon, mahihina.
4: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
5: Isang buwan.
4: No? After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
5: Lumakas na po.
4: Lumakas ka na? Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
5: Normal na. Araw-araw na.
4: Yung pagtulog mo ba? Nag-normal din?
5: Nadadagan yung oras ng...
4: Dati ilan lang?
5: Ay, kaminsan, nakalimang oras
4: na. Ngayon?
5: Anong ganun.
4: Oo. Tapos, ano na, kamusta na yung mga masasakit mo?
5: Okay naman.
4: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
5: Okay na, tuhod ko.
4: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
5: Bumagsik ako. Sabi ko, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayari ito, aura mo ngayon. Makamuan na.
4: Anong iniinom mong kape?
5: Anong kape?
4: Saan mo tinitimpla?
5: Sa, ano?
4: alkaline. Masarap. Gusto mo lagi magkape?
5: Ayun na, parang na-addict na.
4: Oh, sige, nanay ha. Hello, mami. Good morning. Ano pangalan mo? Ma'am, kumusta po kang day ka pa nagiinom mo kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana?
5: Dua
4: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR? Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang means kape, pero ang beses ka na mag-CR ang aldaw?
5: Minsan, dua. Ang aldaw.
4: Maayos sa pagmate, magayon.
5: Nakatagin na ako tabi. Sita.
4: Oo.
5: Ano mo yung ano ko kaili?
4: Ang sit pag-CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
5: Ano? Duwang yuti, ada na nga po.
4: Masira mo kasi ano. Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang means kape sa imo? Ayan, naliog mo.
6: Ay, pagparain ang kukuki. Ano po?
4: Means kape. Oo, nagsaditso waiter mo. Oo, pero ara mong may goiter ka, nahihiling mo.
6: Pero madam, kito ka nagpamanila ako, nagpatsikap ang kaini. Sabi, ugat da ang nasore.
4: O, kaya nagbutog.
6: Kaya nagbutog. Pero kaso nagparain mo kang kape. Iyon, nagsalit.
4: Nagsalit na siliog mo, ano?
6: Kaya, salamat po ako sa kape mo, ma'am.
4: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
5: Angelina po.
4: O, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Ano mga sumasakit yan?
5: Bawa, doktor. Angat ako din lang nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol ko, no?
4: Ah, namarad ni damgitis mo, buda kamay mo?
5: Opo, yan.
4: Haloy na yan?
5: Uugas pa lang.
4: Oh, ngayon, mataas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
5: Doktor, basta tinda.
4: Hindi, nawala. Nawala. Yung manid, hindi. O, sige. Anong binili mo sa akin?
5: Kape pa lang.
4: Kape. Ilang box pa lang na inom mo?
5: Ano pa lang, kasi mayroon pa doon apa.
4: Anim na sa shake?
5: Bumili na.
4: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
5: Nawala sa kamay, sa paa, mayroon pang kamitid.
4: Konti, ilang sa shake ka pa lang?
5: Naka ano pa lang ako? Anim
4: na sa shake? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos, may pagbabago na, ano?
5: Tapos doon, ano ako ng katong basta din sa high blood. Parang labi kong lasing.
4: So ano, iniinom mo pa?
5: Nagiinom pa ako, Dok.
4: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox para mag-ano ka lang, natural. Ano, oh, nanay, kumusta? Ano po ang patotoo mo sa kape?
7: Ayun, sa kape po, maganda po.
4: Ano na, anong?
7: Masakit-sakit yung tuhod ko. Ido, umano, gumagaling-galing na siya.
4: Oo, tapos ano pa?
7: Yung eye drops for pangpatak sa mata, nagliwanag po ang mata ko, malamot.
4: Bakit? Malamot na?
7: Paglan.
4: Babasa
7: ay, ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
4: Ngayon?
7: Ngayon, nababasa ko na.
4: Very good na, ano? Okay, sige.
8: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi at umarin. Kung ba kayo din nakaping means kape na talagang marayin pag-inumon. Kaya kaninok nga ni, nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa rambak. Kang nainom kang agon ko, nawara ang pag-ano niya, ang pang-ingal niya, maski nga ang mga parang papagasin, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga yung kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kiyan. Ito lang ang gustuhan ko na kape. Aprobado.
4: Hello, sir. Anong pangalan mo?
9: Si Jeff Parmaldo, barangay San Agustin, Wakali.
4: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
9: Ano kong maganda sa ang pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako,
4: naging... Ka. Anong maganda dyan sa'yo?
9: Nakakatulog po ako.
4: Nang maayos? Yung pag-CR?
9: Yun po. Yun ang maganda nun. Kala araw-araw na akong CR.
4: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
9: Tatlo.
4: Tatlo lang sa isang linggo?
9: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga. Minsan nakakadobli pa.
4: Ay, wow.
9: Nakakadobli pa.
4: Ano, so, masarap ang tulog?
9: Dire-diretso na po yung pag-CR.
4: Thank you.
10: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
11: Ang Means Rural Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Rural Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Basta Bicolano o Lagoon!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Oras eksakto na, 5 minutes lampas alas 6 nin pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy na ang daina sisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Rimati na. Rimati na. Ano ang reaksyon? Ayan ang bigalat, ang reaksyon. Ano ang reaksyon ni Kong? Ala, aber daw. Alat-alatong ta ko na nung reaksyon ni Kong. Kaya po ang sendong lingkod, Manilito Sanchez at your service. Keep away. August 21, 2026. You know Ika 43 na death anniversary ni Ninoy Aquino. Narumduman ko ining pitsang ini Kuya Ryan, August 21, kan taon 1986. Kunday ko napapasala, tayo ni so panahon kay to na nauli pa sana ako kay to sa Naga digdi sa Bicol ta kay to sa Naga pa baga kita na ipamang kita sa radyo kay to na nag-re-examine man ako kay to Kuya Ryan sa kuan sa anpod kani pag enlist sa US Navy nako at least medyo naka-experience lamang ako kay to maski dai nakapasara. makonswilo man ito. So, kaya ako dahil kumalilingawan ining pitsang ini mga tugang tabi. August 21, 1986. Pero, iyo tama, pero 1986 ito eh. Tama ba? Pakikwinta nga, Kuya Ray, 1986 saka 2026. Kung pirang taon man ang gad na yan, 2026 minus 1986. Kung 43 ang resulta. Is equals to pirang taon. 43. Difficult ang mga masa 40 lang. Di gustong samihon kung 43, di ba kung 1986 nangyari? Anong taon? 1983. Ganun ba? How you pwede? Ta 1986 palang su EDSA. Gadana ka ito si Ninoy, di ba? Kaya nga ni nagkaigwan ng EDSA dahil susaro pa niya sa naka trigger sa EDSA People Power ka ito. So pagkaganan nino, iyo pwede. Bakong 1986 man agad. 1983. Yan. 1986 palan mga tugang kaya. So EDSA na ito. So nasa isip ko, pambira. So kuyan ito, 1983. Yan. Tama. And iyan tabi, Agosto 21, 1983. Gustong sabihin, 1983 man ako kato nag-take exam sa for enlistment sa US Navy. Duman sa, kung kaya ito, may subic base pa sinda kaya ito duman sa Angeles, sa Pampanga. Kaabot ako duman Kuya Ryan, duman ko na experience na itong kalabaan, kumbaga digdi sa Toya, ang pinaka main road ta digdi, Rizal Street, duman sa Longapo, ang pinaka main road man duman Kuya Ryan na ang tumbok mo, so pinaka gate kan subic naval base, so US Navy base ninda duman, itong Magsaysay Avenue, yan ang Magsaysay Avenue duman mga tugang, straight yan, straight na tinampo, tapos sa pagirilid kan tinampo, ang street light niya pagkabanggi, so di colores, bakaw sa nakasumanga para krimat-kimat, kundi di colores siya, so pero rainbow color, mailing mo yan dyan pagkabanggi, rainbow color and street light, bakong sarong ilaw lang nang iarog kaning digdi sa to na warm white o kaya daylight ang ilaw duman, di color, rainbow color yan. Kaya pagkabanggi duman, tapos sa mga pagilid pa ibong-ibong, puro mga bar at saka mga, ay Diyos ko po. Kaya duman, pag naglakaw-lakaw ka kaya ito duman, Kuya Ray, ang feeling mo, garibako ka sa Pilipinas, garo ang pagmati mo, yaong ka sa US, tapuro duman mga kano, puro mga Black Americans, mga kano, mga Navy, mga militar. Kadaklan duman, ang nailing mo duman ng mga Pilipino sa mga girls. Hey guys! Wanna have fun? Yeah! Diyos ko tabi, rimati ka doon. You wanna have fun? Yan. Pero mamagay nito experience ako ito duman, Kuya Ryan, ta an pag-examine ko kay ito duman, ako iba man ang examination ninda, puro kwintada. So mathematics bagang di ko maintindihan niya ako, gari di talaga ako mapasarig din ng mga sa mathematics. Iguaman sindang ko yan, apod ka ini, reading comprehension, reasoning, pagkatapos yun, ang problema, so pag-abot sa mathematics, ta an kukwintahon mo, iba man, dahil ko aram niya ko, ano daw ining problema, ini mathematic problem na ini, dahil ko man nagkasirimbagan, tinya ko, inda. Siguro gaya sa mga barko gaya dito. Dapat kayo ito pala niya ko, mga engineer na nag-exam duman. Dahil ko talaga aram, patal-patalon talaga ako sa math. Maski kan high school ako kayo ito, nakikiarog sana ako duman sa kataning ko. Kaya dahil ko duman nag- nagsusuway, pirmi akong katanin ko, tunya ako, chuduro, katayin siya na kita pirmi, tanya ako, dahil ako tatao dyan, paarugon mo ako pirmi. mabuton man ito si chuduro, sige siya naman ang paarug sa ko, arug na ngayon, ito bago kong i-submit, arugan na ngayon. Hindi kita, malaw, wag ka nakatarapos mag ito sa pag-eskwila, pag para pangarug sana. Ay, buhay talaga, oh. Pero dahil katong baradilan, sa mga eskwilaan, dahil katong baradilan. Ngunyana sa noy baradilan. Kahit to ang style kato, pag nag-iriwal ang mga estudyante sa eskwilaan, suruntukan lang. Ah, sige daw, ngayon suinot nga, makaduta nga, digdi. Ang mga arog kaya, mga tentasyon, puro man sana purma. Ngunyan, iba na, baradilan na talaga, iba na ngunyan, ano? Kahit itong panahon, kahit itong mga tugang, dahil yung mga siring po kaya na eh. Kahit ito, kuhaan lang, karaputan sa talinga. O sige daw nga, kung sige nga makainot niyang kapot sa talinga, yung nga maurag. O nata, ikaw man, mapakapot ka man sa talinga. Bago akong pakapot sa talinga, sang-sangon mo na tayo na yan. Yan, buruntulan ang luwag. O di pagkatapos, sa Sarawayon, ang makuha mo, bukul, black eye. Ngunyan, dahil na, iba ng klase ngunyan, talagang baradila na. Matindi mo niyan mga kaakian na tabi, ano? Kaya medyo iba nang maray talaga. Rimati na! Ano ang simbag daw kayo ni Kong? Yan ang alat-alaton ta, baad lamang kung magsimbag ngunyan, aratsyan, sa aga, sa masunod na simana, o kunwari. Alat-alaton ta. Bata, medyo kumpalan, sabi ni Kuya Jess, pigapot ko bago nag-luwas digdi sa studio. Nako, Kuya Jess, anong kuando man? Ito palan, gari by chapter, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part lamang. Oh, yun yan ang mangyari tabi, kaya ito kasuod ma, part 1. Ha? Masunod abangan taan part 2, kuno arin. Ito na, abangan kong part 2 ito. Kabagay, gabos na part, puro maurag, puro pampasabog ang kuyan. Mga bubutasan na paag ni Cap Nemo. Kasuod ma, mga tugang sa exclusive na interview sa programa ni Kuya Jess. Na programa pagkaunto, nagpigbuyagyag na ni, Cap Alwin Nemo na saro po dumanda sa duwang politiko na pigasabi niya na nasa likod kantingway si Kung Kaloy. Pangyayari Kung Kaloy. O kaya alat-alaton ta kung ano ang reaksyon and masisimbag kay ni paliwanag ni Kong Kaloy. Ta siya supig banggit tabi ni Alwin Nimo kasuudma sa Radyo Uragon. And duman may kadugtong duman sa enot baga na pigpalwas niya na video message na may duwa ngayang politiko, duwang kontraktor ang nakaprintira sa waiting digdi sa Albay. Yan. O kaya kinta sa iso ibabaga, ngarani na ngayon. O pero relax lang daa. Ta maabot sa punto na yan na chapter nga ni, kumbaga by chapter, by part, part 1, part 2, yan. Part 3, part 4, part 5, part lamang. Indaw, barita muna kita.
1: Buena mano, barreta, headline.
0: Pangyayari, ano? Oya muna ang headline kan mga nagkakalagagatang mga barreta ngunyan na Biyernes Piesta Official. August 21, 2026 sa headline sa lokal high value target individual takma na sa ginibong bypass operation ng Digdi Legazpi City. Bagong classroom building na i-turn over na sa Rawis Integrated School. Barreta National Nationwide School Safety Drill papanginutan kan Deep Ed. Mientras tanto mga tugang sa satuyama na Barreta sa lado international, minahan nin Bulawan duman sa Central African Republic narumpag. Grabe ang gada na digdi, duman sa Twitter news, pigiling ko kasubago, grabe na talagang natambunan. O at yan, kuanon taman, alang aramong taon update pa kay ni, sa pangyari man ni ano. Yan po ang headline kan mga barata. Ay, alat mo na ano ni Tanaglaug, so intrada ta. Alat mo naman o, at siyang kanata, ma-detalye na kami kan mga barita dami.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sendong pampabuinas sa pagatudkan mga barreta. Detalye na kan barreta sa lado lokal sa police report. Arestado ang sarong konsideradong high-value target individual matapos na ikasakan mga personahe kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang bypass operation kasubanggi sa sitio San Isidro, Barangay Puro, Legazpi City. Segon sa pamayokan PDEA Albay, Provincial Officer Noe Brigel binistuan suspect sa alyasana na Mark asin na naka-star sa Barangay Bitano, Legazpi City. Ikinasakan mga personay kan PDEA Regional Office 5, PDEA Provincial Albay saka Legazpi City Police. Ang operasyon konsena ko agikan sa suspect ang maabot sa 60 gramos na gayo na pigtutubuda na shabu na may katampad na value o kaya kantidad na 408,000 pesos. Nakumpiskar man ang 4 na gramo ng liquid marijuana. Igwa pa lang kaya na liquid marijuana, Kuya Ray? Ako na aram ko kani palima sa inusinti kita kan mga druga-drugang ini, so mga pinaalang lang na daon. Igwa pa lang kaya na liquid, ano? Kung ano-ano na sinaman talaga, ano? Ene po da 4 na gramo kan liquid marijuana na nagkakantidad nin 10,000 pesos, 4 na pidaso pa nin cannabis vape cart sarong glass tube na may alang o pinamarang dahon as in may fruiting tops as in iba pang non-drug paraphernalia. Sa presente na ang pangining si alias Mark sa kasong pagbailal Section 5, Section 11, sa erarom kan Article 2 kan RA 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Formal naman ay sinagibo kasun ma ang inaugurasyon tsaka turnover ceremony kan bagong duwang eskalon na edifisyo na may walong classrooms sa Rawis Integrated School sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sigon sa DPWH 2nd District Engineering Office, umilabot sa labi 39.7 million. Ang kantidad kang proyekto na may obyekto na masimbaga ng pangangaipo sa classroom sa kamaparahay and learning environment kan mga estudyantes. Tilawan doon ni Ako Bicol Partyless Congressman Alfredo Garbin Jr. na ang mga bagong classrooms na iniyan magsaserbing dalan, tangarig na maibusol ang mga kamautan asin man ini para sa mga kakian, mientras padagos niya na ipigbubusol ang mga proyekto para sa sektor kan edukasyon. Nagpasalamat man si IR o kaya RIS School Head Romel Bachelier sa gabos na mga nagtrabang sa proyekto asin nagtuga na papangatamanan kan eskwelahan. Ang bagong edipisyong ini, tangaring mapakinabangan nin Maray, sagod pa sa mga masurunod na mga taon. Alas 6.22 na naman tulos. Duman muna kita sa Barabaktot na report. Formal nang binuksan ang motorized assistance sa Banuaan kan Bato sa Kabanuaan kan Lupi. So tabang gayud ini sa mga apektadong nasa transport sector. Abi daw, Your Honor, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Formalmente nang binuksan ang motorized assistance sa Banuaan nin Bato asin sa Banuaan nin Lupi Camarinesur kasuhapon mismo si Police Director Ericito Miranda ang nagbukas sa Banuaan nin Bato sa motorized assistance. Si Regional Director Ericito Miranda pinagsabi na ini makakatabang sa police operation lalo na sa pag-maintener kan trapiko sa kalabaan kan Maharlika Highway asin kan Anday Highway na makukuha duman sa Lupi Camarinesur. Mismo man si Regional Director Miranda ang nagbukas kan motorized assistance sa Banuaan in Lupi Camarinesur digdi sa Andaya Highway na konsain yun ini ang maserbi na police assistance sa Banuaan nin Bato asin sa Banuaan nin Lupi Camarinesur. Mga tugang-dugan niya ito informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Sige, mabalos, Joy Boy, Your Honor. Sa Barabaktot na baretang yan.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal, pigbubusol kan gobyerno probinsyal Canalbay and tourist-oriented police, community order and protection o kaya TAPCAP program. Iyan tangarig na na mas pang mapabaskog ang siguridad sa kaproteksyon kan mga turista sa mga pangenot na mga tourist destination. Pag-urulayan ang programa sa committee hearing sa Provincial Board Committee on Tourism, Culture and Arts sa pangyayon man ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Badesar Medillo. Obeto kan top cap na mapakarayan tourist assistance sa kasiguridad sa paagi kan tourist police unit sa mga assistance facilities. Tulong tourist police assistance centers ang plano na i-crear sa Hiraya Madawari, Tabaco City. Diyan sa Legazpi Boulevard, Legazpi City. Sharing man, dumanman sa Kawakawa, diyan sa Ligao City. Anom ang napili na pilot area para sa Tourist Police Assistance Desk o TPAD sa presente. 106 na mga pulis ang pinairarom na sa Tourist Police Training. Mientras 42 man na mga naka-duty. Pigulayan man ang kada... Kadungangan? Ano nang gustong sabihin ka doon? Pigurulayan mandaa ang dagdag. Yan, muna ko kaya kung anong kadangangan. Muna kung ano kadangangan eh. Pwede niya ako gari bako man. Kadagdagan palaan. Yan. Madali pang kadangangan. Jesus Maria. Pigurlayan po databi ang dagdag na mga pa-training, asin man mga dagdag man na mga gamit, kagamitan, importante yan talaga. Saka transportasyon para sa nasambit ng mga personahe. Sa iba pa mga bareta, matrayong pumana na isagibo ang opisyal na pagpaparehistro kan mga PDL o Persons Deprived of Liberty sa PhilHealth Yakap Program. Yan po yan sa Pulanggi Municipal District Jail. Pinanginutan ang inisiyatiba ni Franz Lenica Obias, J. Adrian De La Cruz, saka Jose Velia Martin Jr. hali sa PhilHealth Regional Office. Kay Basinda GO3 Mark Joseph Asusina, J1 Christian Michael Fernandez, NUP Louis Antoinette Salando, saka Jail Nurse SG1 Ariel Kausapin gikan sa BGMP. Segon sa Pulanggi Municipal District Jail, obeto kanina masyerto ang regular na health monitoring saka access sa mga pangenot man na benepisyo medikal na pinag-opresir kan PhilHealth sa mga PDLs. Formal naman na pinirmahan ni Municipal Mayor Giselle Salceda ang Executive Order Number 61 Series 2026 na inipuan opisyal na pagmukna sa Municipal Safer School Zone Task Force tangarig masyerto ng gadang kaligtasan sa kaproteksyon ng mga estudyante dyan sa Banuaan kan Pulanggi. Susog sa provision kan DILG Memorandum Circular Number 2026-037 ang nasambit na task force yun mangingenot sa kamaorganisar sa pagpapautob kan safer school zone sa pagikan safer framework and survey and coordinate asin man ang deploy, facilitate safe movement, escalate urgent concerns sa ka-report and review. Gagamiton sa kanlokal na gobyerno ang mga estratikong lockdown kabalian sa pagsagibo ng school zone safety adults sa risk assessment sa pagpakaray sa mga pedestrian crossing, road signages, street lighting at iba pang traffic management measures.
1: Baretang lugar, local news.
0: Iyan tangarig man ang mamantiner ang katanusan sa palibot sa mga eskwelahan, ibubugtak ang asin i-deploy ang mga barangay tanod, asin traffic personnel para sa marikas na referral sa mga safety concerns, pati naman mga regular na pagsubaybay sa pagikan school zone safety report. Sa ultimo tambareta sa lado lokal, nagpagiromdom ang Department of Agriculture sa Bicol sa mga nag-atamanin urig. Dangog kamot, gari apiktado ng maray ang mga paratamang kaning urig, tabarato ng maray. Grabe na ang bagsak presyo. Ini po da sa mga nag-atamanin urig na maigot na sunodon ang mga biosecurity measures, tangarig na malikayan ng paglakop sa ASF na naman. O ini pong African swine fever, ay pag-arog kayo nila, lung mabarato pa yan. Kabali sa mga panginot na pagiromdom kan DA na ang sulamenting dapat na bakalan in urig ang mga accredited na mga bunuan o kaya slaughterhouse as hindi kaya hindi ang pagbakal sa mga lugar na may kompirmadong kaso ng ASF. Pagsadol naman ang hog raisers na day pagbunoon o pagkauno ng mga urig na may helang o gadan, huli sa day maaraman na rason.
1: Buena Mado, Barbareta, mga bareta sa Laugang Nasyon. National News.
0: Bago sa mga bareta, siyempre, time check muna. Alas 6:30 na eksakto. Sabagay, piyesta official ngunyan, nyan, so ibagay yun, dahil managayang importanteng lakaw. Pero yung maglarayan sa tuyang pataratara, so may mga kuyan dyan, arasikasun pa. Saka siyempre, so may mga lakaw talagang importante na maski pista official, may mga lakaw na importante. Ha? O, si kaso na, tangarig kuyan, ha? May oras na awad-awad. So dahil naghihidali. Tignan na kita sa mga bareta nasyonal, papanginutan ka Department of Education a nationwide school safety drill sa maabot pong petsa 25 ngunyan na Agosto. Nasa mit na lakdang, kasunod dyan kanangyaring pambabadil sa Laugan Eskwelahan at Sambuanga. O ba ito kanina mapakusugan siguridad sa katulos na mapugulan na nanuman ng mga biyolensya. asin mga insidente nin baradilan o kaya shooting incident sa mga eskwelahan. Iyo, marinit na may mga drill na tanganig. At least aram kan mga estudyante kung anuan mga gigibuhon sa inmaduman. Tanganig may mga kanya-kanyang drill. Ta difícil na. Iba na ngon yan eh. Sa Saropang Barreta, nagbuganin abu ang Volcan Canlaon kasunmang agar. Rason tangarig na makakriarda ininin 200 metrong langkaw o kaya ash plume gikan sa crater kini. Basa record ka Nature's View Observation Station, duman sa Old Fabrica La Castellana, nangyari ang ash emission bandang alas 5.24 in Amaynaga. Sekon sa Fibox, nagdulot ininin na color abong aso na uminabot pa sa 200 metros ang langkaw. Antes na ini nagbaba o nagkaigwaning asphalt sa may sirangan na parte kan vulkan. Sa laog sa 24 oras na monitoring, nakapag-record ang Fibox dinapat na volcanic earthquake sa palibot kan Mount Canlaon.
1: Buena malo barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labisang gatos katao na naman ang binawian ng buhay matapos na inipo marumpag and sarong minahaning bulawan inipong artisanal gold mines duman sa Zomboyi, Western Central African Republic. Nangyari ang insidente ini kan Martes mientras dakol na mga minero ang nagatrabaho sa Irarum. Segun sa lokal na mga opisyal duman, padagos pa ang sendang pang search and rescue operation, tangarig na makutkot ang mga posibleng nagkatarambunan as in mga missing na natahuban kan nagbagsak na minahan. May pirang survivors naman ang kuha sinagsapar nin matinding mga tama, lugad, bakros, malalata sa lawas. Sa sendang mga lawas, kaya insigida na dinara sa mga ospital. Sports Balita.
1: Buena mano, Barreta, Barretang Sports.
0: Target kan naging two-time Olympic champion niya to, Pinoy gymnast Carlos Yulo. Namakamitan niya ang pinakaenot na bulawan na medalya sa Asian Games na gigibon niyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini po sa maabot na bulan kan September. Masabak sa Men's Artistic Gymnastic Competition. Kunsen makakasabay niya ang tugang niya na si Eldrew Yulo. Sinagapira pang mga Filipino gymnast na sina Justin Ace De Leon, Miguel Bisana, saka Zachary Cortines Nunez. Sa ibong kaniguana nin 12 gold medals sa Asian Championship, mayo pa siya nin bulawan ng medalya ining si Yulo sa karawat. Lalong-lalo na sa Asian Games.

0: buena mano, Barreta. Barreta ang artista.
1: Sa Chicago niya napagkaaga kinansilar kan organizer ang musical festival duman ini sa United Arab Emirates ulian sa ininganing nangyayaring mga burumbahan duman sa Middle East. Ana sambit na concert ang papaginutan ko tana kan US singer na si Christina Aguilera, siring man ni Shakira. Nagigibon mismo duman sa Abu Dhabi. Yan, ini si Shakira, Kuya Ryan, crush ko ini. Magayunon baga si Shakira, ano? Tapos magayunon, marayon, magparaikul-ikul. Yan, si Shakira. Napag-araman na padagos ang pag-atake kan Iran sa mga Emirati ships na nagaagi sa Strait of Hormuz. Kaya kanakaagingal daw sinapig anong Sherman kay United Arab Emirates UAE na sa indapong isinususpinderan gabos na trade and financial dealings sa Iran. Kung kaya huli ka ni, temporaryo na pinag-oktaba na sa mit ng concert o show para man yan sa kaligtasan kan gabos. Sa Barreta at Tasalud, nangapudad ang City Health Office Ligaspi sa gabos ng mga Ligaspenyo na makisumaro sa kamakibagtabangan sa mga lakdang kontra sa palagos man na paglangkaw kang kasukan dengue. Iyo, ah, nakakahadit na ini. Sigon kay Health Officer Dr. Francis Gerald Gomez, day kayang simbagan kan City Health Office sa sinlokal na gobyerno sa problema sa dengue, kaya importante ang kooperasyon, partisipasyon, kolaborasyon kan bilog na komunidad sa pagpugol sa pagdakol kan mga namok na igwapo kan helang na dengue o kaya virus na inipo kan helang na dengue. Kung kaya huli ka ni pigsadol ni Dr. Gomez ang kada pamilya digdis sa syudad asin mga barangay lalo na supirming matubig, ha? Naglami-lami dyan sa palibot, ay Diyos ko. Naimantiner ang malinig na kapalibutan sa kahalion ang mga pwedeng pag-istaran mining mga namok. Ang pangapudang kasunod yan kang palagos manapaglangkaw kan kaso kan dengue digdi sa syudad ngunya na taon 2026. Yan na tabi ang sa tuyo mga Barreta naman ngunya na amay na pagkaagabay naman ng Barreta ngunya na Friday, August 21, 2026. Sa pangarap ka nagpanday kan mga Barreta niya to just director na Linsilada sa pangarap po ni SM Rod Perez. Technical side, Kuya Ryan Salcedo sa tower, back-to-back, Chip Manitope Aydalia, saka Rain Bartolo. Ako mang puan sa edong naging tagapag Barreta, Manilito Sanchez. Salamat, magbabalik po kami.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451.
6: Laban. Umagtext sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
8: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
7: Lumiit ba talaga siya? Kung sa yung menstruation niya, bumalik na?
8: Opo, monthly na siya.
7: Oh, naging normal na dahil sa Mens Fit and Beauty.
9: Ang Mens Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Mens Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita-kits po tayo!
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
14: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Eksakto na alas 6:44 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
6: Hoy!
1: Hoy!
6: Hoy!
1: Hoy! Medyan na kamo, ha? Welcome na, yaw na kita sa ikaduang kabtangkang programa. 15 minutos pa natatada, iribanan kita sa good pang 7 o'clock today. Ay, salamat, Biyernes na naman. Tapos na naman ang semana, no? Last week na lang, tabi. Sarong semana na sana. Tapos na ang Agosto. And sa Martes, next week. Tapit sa 31, Lunes.
6: Maharaya, boy!
1: Martes, pizza uno na. Kan September.
6: We gonna rock on to...
1: Bare months na.
6: And then we...
1: Mahalat-halat na sana naman kitang perang bulan. September, October, November, December. Anak ko.
6: And then...
1: Pasko na.
6: Oh no! Oh no!
1: Sige, and restorya lamang kita kan mga issue digdi sa second part kan programa. Pero batiun ta mo na, shout out ta mo na sa mga nakaantabay na sa tuya ngon yan. Tapos magka-relief ngang ko na naman ining napapasiram pirman urulay-ulay ta. Pagkatapos kikapos na ako dahil na ako nakaka-shout out sa mga nagantabay lugod minsan. Kaya inutun ta na mo na sa mga naka-view sa programa, Rad Uragon FB page, si Ati Arsenia Domingo.
6: Get to the one.
1: Na inot-inot subago, good morning tabi.
6: Vacation.
1: Si Leo Labadan.
6: Eat everyone, oh no. We...
1: Marhay na aga man tabi.
6: Electric Avenue.
1: Medyo magayon talagang aldaw tango niya, nan aga no. Magayon ang sirang kansaldang, maliwanag sa sirangan, maaliwalas.
6: And then we'll take it higher.
1: So ibang day man na trabaho ngon yan, tapis-tapisyal, magtaga i-re-exercise. Magtaga-balad, painit, importante yan sa lawas. Lalo na sa mga nag-uropisina baga, amay pa, dahil paning saldang, mapalaog na sa opisina, maluwas, hapon na, wala naman saldang.
6: Electric.
1: Kaya harus magbilog na si mana dahil na naiinitan.
6: Ho!
1: Mga mapusaw na ang kulor. Kapag-arog ka ning pista opisyal, maray ang panahon, magtaga-balad-balad, importante mabagaan saldang sa lawas. Kung ani aratyan, pag uli ko, mabiribisiklita man muna akong diit. Tangarig at least maunat-aunat ang satuyang mga kasu-kasuan. Saka di darada plus. Yan ang gusto ko pagkagaso, nagtatarag doon na yung tiro ang da plus. Joseph Neri, good morning tabi. Kuya Joseph, always nakatutok sa program.

Go Ate Marlene, ano? Si Madam Unica Iha, good morning man tabi, Madam. Hi na to si Manong Erning. Karon nag-chat na di si Manong Erning aday pa. Manong Erning! Ah, kapi na kita! Oh, ano ang mga tema tadig di tabi sa Albay? Iniso, nagputok kasudma. Ako nga ni nakikig man akong bigla kasudma kan sa interview na kinundukta kan Radyo Ragon sa pagi po kang programa ni Kuya Jess na Magayani. Kaya ito mga tugang, kuya nito, kumbaga part 1 sa napalanda ito. Music, where... Nyako, Kuya Jess, ano so sistema? Anong kuya? Day man nga yata. Siya nga yan nag-upload sa kuya eh. Day ko man nga aram. Nga ko ano ikutok ko eh. Just nakikuang ka. Naki-schedule ka for interview sa iya. Day man nga tanay ko man nga nga aram numero. Yung pariyo nga nga kami. Day ko man aram ang numero niya. Kundi hindi nga kung paano niya man ako aso number ko. Basta nga yan nag-upload. Una ko nga nga kung sisay. Kaya lang, medyo may feedback lang kaya so interview. Kaya... intirong duwang bisis o tulong bisis ko ganito pigga otro na pigdangog tanya ako medyo may feedback ah. Pero malinaw duman sa naging banggit ni dating Kapitan Alvin Nimo na igdi mga tugang so ako ngaya so video message ko ba ngaya na pigsasabi ko duman na may duwang politiko ang imbilto sa waiting saka duwang kontratista kasudma, nabanggit na po susaro duman sa pigasabi niyang duwang politiko. And ang pigpangaranan niya, si Kung Kaloy. Na Luria. Nyako, ano nangyari? Kumbaga, iyo yan. Siyempre, naturalmente mga tugang, tas siya nagbuyagyag kayan, ay presume na igwa siyang pugol na mga ebidensya kayan. Tas sa bagay, sabagay ni si Alvin Nimo baga. Gari kumbaga talagang handa man siya. Day man siya basta minapugawak o kaya mina-expose ning kung ano man na bagay. Lalong-lalo na siguro involving mga high-profile personality na mga politiko araw kayo nipig sasabi niya. Naturalmente aram niya magiging konsekwensya kayan once na iyan po iladlad niya sa publiko. And aram niyan, magiging konsekwensya kayan. Sa bagay, kunya na, kumbaga kabisado niya na, takan-inot nga ning mga panahon, iyo bagay ito so naging mitsa, na nagladlad man siya sa publiko, preskon nga ni ito eh, ta kadakol mga taga-media. Ang presente, and duman niya pig wa-wa, so intirong naaraman niya, asin man mga ebidensya. Na ini ngayang politiko ngayang ini aram ta na yan dayta na pagpara urutruhon aram na yan kan mga tagalbay kun si sa ining politikong ining dati bako ini ngunya na hindi su dati na pigkakarawan mi pangani kan tudig di sa istasyon na kun baka pwede man na pati su sa moyang bank account itaumi man sa iya tagari pagtagahulugan niya man. talagan man ito na sanaan maray pala na politiko na naglalagapak duman ang laog-laog duman Kuya Ryan, so sabi niya mga 50,000 pesos de ko aram kung simana every 15 days o monthly lingaw na ako basta ayo yan ang kantidad and then nagpaimutik man so politiko naturalmente taba, digdibaga sa Pilipinas de ka man naamin digdi simana nag-amin digdibaga sa Pilipinas sabi daw. So kaya digdingani sa pagkakabanggit niya kang pangaran ni Kung Kaloy, ako ay assume na yung manan mangyari. Hindi man maako gayan gayon si Kung Kaloy, pero yan manigar, given na yan. Tapos isa yung mabagaan maako kayan, di lalo kang nagkagumrimati na dyan na biyo dyan. Kung naaminon mo yan. Inamin nga ni Aro kanin, hindi man yan maamin. And naturalmente, denial yan, ang biglalauman tang mangyari dyan. So anyway, so yun na ni, to pigasabitan na niya ko kung araw kaya na piglaladlad na saro-saro ni Kap Alvin Nimo ang mga personalidad sa waiting digdi sa Albay,

0: By chapter, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part lamang. Abangan ta ang bawat kabanata. Ta grabe ang suspense. Ako ang pigalat ko digdi so mga ranan, so mga pigsasabi niyang duwang politiko sa kaduwang mga bistadong kontratista. Ha? Nako si Mary Grace! Baka kung ano ni, may nadangog kaya ako kay ni sabi si Seto sabi si Pading Adrian gayud o si Aka na bata ini ngayang saro nga digding na babanggit nga ni Alvinimo. Pirmida ang nagsisimba. Religyoso. Grabe pati ngayon paluhod-luhod dyan sa simbahan. Kung pwede pa sa nang may mga kuana, anong apod nga ni kayan, so may mga kubal-kubal na dyan sa tuod kaluluhod. May fading. Grabe man, may fading. Pantal. Paluhod-luhod pala. Grabe man ka mo maka-istorya. Grabe dang paluhod-luhod. Baka ngayon kun may mga pantal ng tuhod sa kapal kaluluhod. Ay nako Mary Grace. Malapit na. Malapit na. Left and never looking back. Cyrus ay kaya ini. Rings on your fingers. Susaro, gari... susarong kontraktor, ang dangog-dangog ko, gari kuha na ini. Medyo na... nababarabanggit-banggit naman ang pangaran, apelyido sa mga controversial na proyekto tabi. Mga maray pa ka mo. You can win. Ako, ano kaya't niya ako palita masasapog na ang mga kontraktor sa araw kaya officer nga niya ako kaya tubaga dahil ka man kaya nababanggit ng mga kontraktor nagpaparasaw-saw dyan sa mga waiting na yan. Aram mo kaya nga pa di baka nga maluya na ang Panama ta baga nga mga project ma stricto nga muray nga maringon yan ang DPWH si Diso sa mga patrabaho sabagay baka nga ako siguro sa ro na yan tapati unwitting kuha na pigga iinteresana. So anyway yu yan tabi ang laman pinakalaman kan wala ko nga ni kasunma niya ako didiridiritso na. Tapos sabi ni Kuya Jess, ngayon sabi ngayon, Congress, ay ano ni, Kapitan, Cap, natangayat, yan sa road. Sabi mo ngayon kaninot na mga bayag mo sa video, duwang politiko, duwang kontratista. Si Isay Pangaya. Yan. Si Isay Pangaya. Ay, duman ako naghalat-halat ko ta. yun na, rimati na! Kundi sabi ni Cap Alvinimo, iyan ngaya, duma naman ngaya, sa masunod naman ngaya, Jess. Amigong Jess ang apod niya, di ba? Amigong Jess. Dahil mo na ngaya, iyan na mo na ngaya pansamantalaan sa kuya ngayang babanggiton sa programa mo ngaya, Manoy Jess, ay ka Amigong Jess ba yata? Amigong Jess ang sabi niya. So, iba ngaya na mga nabanggit ko ngaya duman sa sakuya ngayang video message na duwang politiko, duwang kontratista sa masunod naman ngaya. Yan, talagang aabangan, ano? Yung nabagay na bigay sabi ko na part 1, part 2, part 3, part lamang. You can win if you want. Kung di data aram ko na rin ang parto. data man aram ko na rin ang parto eh. Kaya maabang-abang na sana ako sa programa ni Kuya Jis. Tapata pag alas 11 Kuya Ray, nagduman ako kipading Adrian, ta alas 11 man ito. Tamin sa pigpapasin sa Kuya so sa iyang bilog na programa sa Messenger. Psh, pipadara niya. Yan. So, minsan, nagla-live ako, nadadangog ko, ta minsan may pigigibo ako, kaya medyo nadadangog ko sana. Yan. Kundi kun arog na kaini na may pigalat-alat kitang sunod na chapter o kabanata. Kaya pwedeng mag-ibong-ibong ako tabi na pagdangog pag alas 11, takasabay ni Kuya di si Pading Adrian eh. Oh, kaya anong malay ta baka sa Lunes? Fines. Anong malay ta baka sa Atyan? Oh, na alas 11. Kaya abangan ta mga tugang kung mga sairisay pa ining nabanggit niya duwang politiko, although saro na sanat, kasood maangani sa programa ni Kuya Jess, pigsambit niya na inipong pangara ni Kong Kaloy. Kaya pigalat-alat na sana ano ang reaksyon tabi ni Kong Kaloy dyan sa kwa na yan, payag ni Kap Alwin Nimo. And maaraman ta sa mga masunod na aldaw, inipong pigsasabing, who are the partners in crime? Kung baga-arog ka yan eh, partners in crime. Na babanggitun po ni dating Kapitan Alwin Nimo sa programa ni Kuya Jess. Kaya abangan ta, abangan ta. So anyway, yun yan tabi ang mga iristorya digdi sa tuya sa albay, manungod yan sa bagay na yan. Kundi ang pigalat-alat na digdi, kasunod ba nga ni iyo, pamanso sa tuyang medyo pigalat-alat man. And gusto taman na maaraman sa lado kan PNP sa mga awtoridad, tara mo mga arong kanibagang mga issue, we expect na ang mga awtoridad insigida magibunin magkakanigong lakdang. Tapiroon mong kung mag-arong kaya na imbuilto ang mga ralangkaw ng mga opisyal, mga politiko, hindi ko sana kung pag-arog kaya na mga issue and inbuilto ang mga may katungdan, may mga nasa posisyon sa gobyerno, kung ang polis nagdadua-dua o ano, nag-aalangan ka muna mag-imbestigar ka yan. Tabaan siyempre, nag-continuar ka mo. Pero dahil dapat, tapag mga arong kaya, dapat iyan baga ang pigapod na nanoodan taman sa mga tataramon kan mga abogado na ngaya moto propio. Gustong sabihon, insigida, napag-arog kayo na may mga controversial na issue, especially sa illegal wetting, gambling, and then involving mga pangaran, mga opisyal, lokal, mga politiko, nagtutubod kita na dapat ang PNP na magpaudyan, tirada na kamo. Ano na yung isyong ini? Mainit na isyong ini. Ano na yung sasabing ini? Sige daw, imbestiga rin nito. Rarom na imbestigasyon dyan. Paita. Panganig dahil kita pagdudahan kan mga tao. Warong kayan dapat. Pero kung dahil ka muning girong-girong dyan, napakasilensyo naman ninyo. Anyari? Kaya pag-arog kayo na silensyo ka mo, siyempre ang mga tao, ang publiko maduda. Ano ba nangyari sa mga otoridad? Ha? Ano ba kayo? Ano na nangyari sa endo? Natataho ba na ang mga mata nindo? Nabubungog na kamo kan talingan nindo dahil kamong nadadangog lamang? Ha? Natatakpa na ang mga mata nindo nin kung anong nakatakop dyan? O ano, yan ang naghahapot kami ang publiko kung natata pag-abot sa isyong inigari. Dahil lamang kitang nababaritaan, baga dahil lamang advisory, dahil lamang anunsyo, dahil lamang mga pataratara sa maski social media, libre man siya na baga dyan. Na kung ano lamang ang immediate position, ano ang action kunigwa. Ano ang sendong position on this particular issue? Ano, igwa lamang kamong pigs inisyar na lockdown? O ano na? Yan ang hapot kan publiko. Nagpupurutok na ang mga isyong inisa waiting, involving politician, involving contractors. Ano na? Negative. Gari natatakpanan sa endong kaning mga mata. Ano natatakpanan sa endong mga ngimot, sa endong talinga, nagaribara kamong nahiling, nadadangog, na para kayo bang manhid or what? Data aram eh. Kaya nagahumapot kita sa Arog kani pong mga pangyari sa ladukan mga awtoridad to wala lang. Pati nga nitong duman sa pagpaputok duman sa hampangan kan sa Bibulang kan STL, dahil pakitang update naman. O malat-halat naman kami pong update ka iyan. Ano na ang update? Kaya nga ni sabi ko kan Sarong Alda, pig-follow ko na. Tangarig kun may mga posting sinda sa social media. In sigida, mina-appear sa Wulta. Tapig papalo ta. Taro mo yung mga arog kaning mga official Facebook page, kan mga lalo na sa PNP, digdi sa area ta, importante yan. Tanaaraman ta ko na noon sa inyong mga piga papapublish dyan sa social media, naaraman ta tulos, ta follower kita. Arog kaining ki Attorney Jesus Palsis, follower ako kaini. Pigpapalo ko yan, tako na noong gabos na mga riparo, arog kaning ki Orly Gutesa, kan panahon nga kay ito, pig-uumaw ngayon kan mga didi si Orly Gutesa, na si Gutesa ngayon, may kukonsider ngayon sarong hero. Ta arog ngayon kanian sa iyang mga deklarasyon. Ngunyan ngayon na nagbalintong na si Gutesa, kalaban na. Kaya sabi ni Attorney Palsis, Jesus Palsis, ituhay na ngayon sa mga DDS ngayon kahit ito, kamungayang tunay na kain suka. Kaya niya ako hindi makonsuelo. O basta nagpapalo na ako tabi sa Legazpi Police, saka sa Provincial Police. O pigpalo ko na, tangarin ko may mga update. O lalong-lalo na may mga matitinding issue mo niya. Digdi po sa tuya sa albay. Yan. Alat-alat kita kung anong anunsyo. DILG. Saru mang kamu dyan. Palan, DILG. Ano lamang mang kamu? Involving mga kumbaga ni official, lokal. Sa mga bagay na ini. Sige, tamalat-alat lang kami kan mga pwedeng mangyari sa masunod. Siguro, dahil man mabibitin kitang maray, dahil man kita bibitino na maray ni Alwinimo, lalong-lalo na sa pagbanggit niya kan mga pigyasabi niyang duwang politiko and duwang kontratista digdi po sa isabit sa illegal na waiting. Nako, mga anak ng waiting talaga kayo. Bago kita mag-survive sa programa, pag-iromdong ta, importante pa ini sa mga taga-Legazpi kababayan ta, maski sa inang lugar, bako lang sa Legazpi. Ta maglinig kita, taarog kaning panahon, nag-uran init. Talagang magulpipuan mga namok kayan, pag-arog kayan tayo na niyang panahon na arog kayan na kursunada kan mga namok. And ining mga dengge-dengge na ini, medyo nakakagadan ini, bako ining karaw-karaw na mati. Kaya nakaipuan mo digdi pag nadali ka kan dengge, gulping blood transfusion ang mangyari ka ni Kuya Ray, karabakong karaw-karaw ang gastos dyan. Pero kung nalimbawa man ihaputa, ano yan, sakop kan coverage kan yakap? Di ko aram eh. Kung sakali, pag mga araw kayo, kaipuan ta, mga benepisyo ta, mga coverage na sakop kan PhilHealth yan. Taba na masakit na naman kani, kakapiranggut man sa na. Sus Mariusip kita. Dahil man lugo, di para yo. Kaya maglinig na sa nakitapirmi, aral daw, aga hapon. Magreparo sa mga tabo-tabo dyan kung may mga sabulod, so may mga niyog dyan na buruklak, baka nakatirihaya para laubunta, nagkakaralaw ganyan ng tubig lalo pag sa uran. Yan, pigi-istara niyan kan mga namok-namok na iniyo. Pirming magsulo-sulo, magpaaso, tangarig mawaraan mga namok-namok. Pagkabanggi, maghaplas ning ointment. Tangarig, igwabaga kaya ng mga panghaplas, barato man sa ng panghaplas. Maghaplas ka mo, tangarig ang mga namok, kuldas dyan sa kublit nindo na magtusok. Sumanga pagkabanggi, pighaplas, tangarig, dahil pagtugdo na ning namok. An sa tuyang mga flawless na mga kublit, kanigawa. Sige na, abangan ta na si Alwinimo naman kuno arin, dahil kuharong kuno arin ang parto kaya. Ito ang pigalat-halat ko digdi. Interesado ako duman sa duwang kontraktor saka mas lalo na duman sa sarupang politiko. Naiko po. Gari magagabaan. Magagaba. Nako. Iyo to an talagang kunsa pasabog. Gariman sa napagtinaram na ni Alwinimo na ini ngayang politiko ngaya ini. Iyo ini an saro pa na nasa likod kan wedding. Gari atomic bomb na masabog ano. Wagas digdiang gabus. Sigurado yan. Kaya abangan ko ini, abangan ko. Si Ringman, katong duwang kontratista. Ano, kuya, paning Adrian at saka Kuya Eric. Kuya Eric, magpuray ka na ha. Dapat siya mo magprograma na. May kumpada siya, may trangkaso. Ako pareho ka muna isya man, natra-trangkaso man. Iyan ang panahon kay Angunyan, uran init eh. Kaya magpara pa uran-uran, ta difícil. Kaya bad lamang da ako makaprograma na tuloy siya, baka recover na, na medyo natra-trangkaso man. O sige na, paaram na ako sa programa sa aga na, ay sa aga, sa Lunes, tabiyonis pala nyo niya. Sa Lunes naman kita tabi, mag-iribanan, giraray. Abangan ta, ang part 2. Kung may part 3 pa, di sige. Sagod sa kung ano pang part yan. Si Ate Mirna Almeida, humabol, good morning. Salado Technical, Ryan Salcedo. Chip Manay Tupi sa Tower, Ryan Bar... Oh, Ryan Bartulo na pati. Rain Bartulo. Pangarang kaya nindugari magkagid ah. Ryan saka Rain. Rain Bartolo! Ini man po ang sendong lingkod, Manilito Sanchez. Mabalos na naman tabi, kansendong bilog na sima ng pagtutok sa programa. Salamat, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.
1: Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano, Oragon.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Dave, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga no, parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
9: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. Umag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi. Gaspi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
11: Tarambulan ito.
10: Tapos nagpa-vlog cam ka?
11: Hmm.
10: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
11: Lir na gabus.
12: Ang main Sinola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
13: Ang main Sinola Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
14: Ang main Wellness Center Federan branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Besides beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
17: Aba,
16: hindi pa!
17: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
16: Oo!
17: Tamang narinig ninyo!
16: Mas pinahaba!
17: Mas pinabongga!
16: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
17: 20 winners na tag 20,000 pesos.
16: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
17: At siyempre, ang grand prize.
16: Isang maswerteng mananalo
17: ng 500,000 pesos.
16: At hindi lang yan,
17: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
16: Kaya't huwag palampasin
17: dahil extended na,
16: mas marami pang araw,
17: mas marami pang entries,
16: mas marami pang chances
17: para maging winner.
16: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
17: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
16: sa programang Kasangga at Kalusugan,
17: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
16: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Pakita mabukan sa inyong mga orasan. Saktong 15 minutos na magalihi sa nalasyete.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Live, halis sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Urakon. Marreta, marreta, marreta, alasyete. Urakon, marreta, alasyete headlines.
2: Kanot sa pamayokan mga nagbabagang istorya. Sa lado lokal, pagkakaiguanin public utility electric vehicle sa Bicol, Lauman, Punggunya na taon. Temporary road closure dyan sa Legazpi Boulevard, ipapautob ngunya na Aldaw. Sa mga barata man sa Laog Nasyon, active threat drill gigibuhon sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, military exercises sa tahogan South Korea asin Estados Unidos, pupunan man ngunya na aldaw. Ang detalye sa taon-taon sana.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
6: Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang good drinks at good food, perfect combo.
6: Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Urakon, Marreta, alas 7. Marretang lokal. Local news.
2: Aldo na po kitanin, Biyernes, petsa 21 na kan bulan in Agosto taon 2026. Ini po ang Radyo Ragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Posibleng magkaigwanin mga public utility electric vehicles o EV sa Bicol Region bago pa matapos ang taon. Sigunin ni sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol. Sa pahayag ni LTFRB Bicol Regional Director Joel DeFeo, kabali po naman sa mga pinaglalaoman na electric public transport at mga buses, modernized public utility vehicles, maging mga taxi. Sirigman, sinabi pa ni DeFeo na daipaman andam ni Marhay ang rehiyon sa kinakaipon ng support infrastructure para sa operasyon kan mga electric vehicles, kabali ang mga pasilidades na sa indang gagamiton, alagad posible subot na ma-realisar ang nasabi ng plano ngunya na taon. Biantos tanto Congressman Caloy Loria kan segundo distrito kan Albay saro sa mga nasa likod kan operasyon kan weteng digdi sa probinsya. Alaka dyan, Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
0: Urago Live Report.
8: Lantada nila kung sarani dating punong barangay Alwin Nimo kan Maraga ni Salag kan Banwaling Daraga si Congressman Caribaldo o Congressman Caliloria kan segundo distrito kan Albay na nasa likod kan operasyon kan weteng sa probinsya. Inalaging payag ni Nimo sa ginibong eksklusibong interview kan umaguro sa programa ng bagong normal na sayang sinabi negosya at magkakanig ang ebidensya na nagpapatunay na iguan din kinaraman si Loria sa operasyon kan weteng sa probinsya, particularmente ang mga video text messages at iba pa mga dokumento sa nagpapatunaya. Sinabi pa ni Nimo na bago nagpunan ng operasyon kan STL digdi sa probinsya kan Albay, naging parte naman siya, naging pakalisi nagkapirang bulala na medyo maray na nasabi ng operasyon, bigla na siyang iginilid. Isinabi pa ni Nimo na sa pagi kan Radyo Uraguna ipapaluwas niya ang pangaran pa kan mga natitalapang persona na yung nasa likod kan operasyon kan weteng sa probinsya kan Albay, particularmente ang sarong politiko at sinagkapirang construction firm. Dagdag na baritang lokal, ako si Jess Magallanes, Mas Tabikulado, Oragon.
2: 21 minutos na magkalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Mapautob ng temporary road closure sa nagkapirang parte kan Legazpi Boulevard punpung niya na aldaw Agosto 21. Katakod kan practices and familiarization kan mga partisipante sa competition o competition venue sa Ibalong Park, Barangay 59, Puro. Sigun sa Public Safety Office of Legazpi, mapunan pagsasarakan tinampo bandang alas 2 din hapon at tiyan asin madurar hasta alas 9 din banggi. Kabali po sa isa sa daan mga junction sa Puro Road, Tourism Mega Highway asin nagkapirang partikan Legazpi Boulevard na Haraningayo sa Ibalong Park. Piksadulan mga motorista na halipa sa Legazpi City Center na maagi sa Embarcadero Road, pasiring po naman sa Legazpi Boulevard, partikular sa Obelisk asin Mayon Point View na paramentas magamit din alternatibong ruta. Biyantas tanto nagkapirang establishment ni negosyo dyan sa syudad din Tabaco, tinauan ni Notice of Violation kan Social Security System. Makontrobersyal ang istorya man ni Manoy Andy Mardigalejo.
9: Urago Laki Reward!
10: Liwat na naman na nagkundusir nin pag-inspeksyon ang mga personahis kan Social Security System o SSS sa mga establisimento di negosyo sa syudad nin Tabaco. Kasug mang aga, parte ini kan pigapod na Run After Contribution Evaders Program o RACE, sigun kay SSS Manager Susan Malubag, na unsing establisimento di negosyo ang daipa nakaparistro kan sa indang mga empleyado. Apat ang non-remittance ang mga establisimento na tinawan nin notice of violation, iyoan duwang funeral parlor, duwang pharmacy, duwang food stall, sarong pet shop, sarong dental clinic, sarong glass aluminum supply, sarong bakery, sarong machine shop, buda hotel. Gabos ini nasa syudad kan Tabaco. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragong.
9: Urago Laki Reward.
2: 23 minutes makalibas mo ang kapito ng umaga. Pinagbubusol ngunyan kan lokal na gobyerno kan Daraga sa pamamayo ni Mayor Victor Peretti ang mas pang pagpapagusog kan turismo sa paagi kan pagbusol asin pagbisto sa manaylay na magagayo na destinasyon sa nasabing binuan. Ipinag ni Alcalde Peretti, obeto po naman kay Nina masadol ang mas dakul na turista na diskubrihon bako sana ang mga bistong pasyaran kundi ang maging ibang mga potensyal na tourist spot sa manaylay na barangay kan Daraga. Sigun pa sa Alcalde, importanteng mapahiwas ang tourism offerings kan Daraga, nganing mas pang mabisto ang banuan bilang sarong destinasyon na mayaman sa natural ng mga tanawon, kultura, asin iba pang atraksyon. Matrayumpong nadakop ang sospetsadong paralugos o rapist sa banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Testigo si Manoy Joey Sarsha.
9: Urago Laki Reward.
11: Matrayumpong nadakop ang sospetsado ng panggagaha sa orifis sa banuan in Calabanga, Camarines Sur. Kanakaaging Martes, pinagsabi kan kapulisan digdi sa banuan in Calabanga na naging matrayumpo ang sa inang pagdakop sa pinangaranin ng Joshua na may kasong panlulugos o rape na pinagsabi na deimpiansa na pinagrekomendar ang korte sa banuan in Calabanga, Camarines Sur. Si Joshua na taga barangay Kumagingking ang nadakop na konsain yaon ngunyan naka-detain sa custodial facility kan banuan nin Calabanga, Camarines Sur. Mga tugang dugan niya to impormasyon sa lado lokal ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
9: Uragon. Reward.
2: 25 minutos na magalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Isinapinal na kasud manghapon kay Albay District Fiesta Executive Committee ang mga aktibidad para man sa paabuto na Albay Fiesta sa Chichambre 2 hasta 3. Pinagpanginutan ni ex-officio Councilor Attorney Amory Rex Reyeses, ang chairman kan Executive Committee, ang pagtilipon kay iba po naman sa Ex-Secretary General Darlito Perez Jr. asin impang mga stakeholders. Obedo ka nasabing pagtilipon na masyertong matanos na mayaan damasin may papautob ang maaktibidades para man sa nasabing selebrasyon. Biantas dato, labiman sa 200 na mga deputized traffic enforcers ang pinagpasairarum sa refresher training course. Ngani pong mapagusugan pagpapatalubo o pagpapautob kan mga layasin polisiya sa trapigo kan probinsya ni Albay. Isinagibo ang training sa Albay Astrodome na pinagatindiran kan mga traffic enforcers gipagikan po sa manilain na grupo. Kabali na ang Philippine National Police Highway Patrol Group as inagkakasarong bantay bayan ng Pilipinas Incorporated. Sigun kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Bobby Cristobal, pabito po naman kanasabing training na liwat matawan doon ang tamang pagpapautob kan Provincial Traffic Safety Code as in iba pang traffic management policies. DSWD Bicol, tulos man na nagkatunin tabang sa pamilya kan nasuluan dyan sa banwaan ni Daraga. Detalyes kan baratang yan na sa linya live si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
9: Urago Live Report.
12: Tulos na naghatod ni na tabang ana Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa pamilya kana biktima ka nangyaring kasulo sa banwaan kana Daraga Albay. Ipinagatod ka na sabing ahensya ang anong nakahona nin family food packs as in tigturulong kitchen kit, hygiene kit, sleeping kit, family clothing kit as in yusmetros na tapal, kaibahan na purified na tubig inumon na may kabilugan na kantidad na 8,659 pesos. Makakaresibi pa ang mga biktima nin cash relief assistance as in burial assistance para sa pagpapalubong kansarong miyembro kan pamilya na nagadaan sa nasabing insidente. Kasabay kayo ni nagpasalamat ang pamilya ka na biktima sa marikas na pagpapaabot ng tabang ka na DSWD Bicol. Nangyari ang nasabing kasulo kasuhapon na maagahon, Agosto 22, 2026 sa Purok 3, Tagas, Daraga, Albay, kung sa insaro ang nagadaan sa nasabing insidente as in halos wara ni na isalbang gamit ang mga biktima matapos na matumpos ng kalayo ang sendang harong. Mga duwang na balitang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano. Dragon.
9: Dragon Live Report.
2: 28 minutes makalibas buwan kapito ng umaga. Pinagsadulman ni Councilor Attorney Butch Lucila ang mga senior citizens sa siyudad po ni Legazpi na maging bukas sa paggamit ng teknolohiya, particularmente sa mga digital payment services. Ang pahayag kang konsyal, katakod kang nagtaupagtato ang pensyon sa mga senior citizens sa pagigan GCash card. Sigun kay Attorney Lucila, parte kan pag-urual daw upang urual daw na pagkabuhay, ang teknolohiya kaya dapat nakuahon kan mga senior citizens ang pagkakataw na ipigtataw kan mga programa kan gobyerno, siling kan GCash, G-Exchange kan lokal na gobyerno. Paliwanag pa ni Butch Lucila, ang itinaong card sa mga beneficiaryo bako sa na ATM card kundi debit card na pwede siya magamit sa mga tindahan sa Legazpi as in maging sa ibang lugar. Ani pa mga istorya, barata impormasyon sa anum na probinsyas o gikan po naman sa anum na probinsyas kan Kabikulan. Sa pagbabalikan Radyo Uragon, barata alas 7.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Probinsya.
2: Sa tuyo pong isyon, naramod pa ang mga nagkapirang istorya, barata impormasyon, gikan sa anum na probinsyas kan Kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Silada.
15: Bilang parte kan padagos na pagtataonin paglawom asin kabuhayan sa mga persons deprived of liberty, binding detainees gikan sa Daet District Jail sa Camarines Norte, ang tinukbuan asin sinanay sa pag-ibon ng mga produktong gikan sa Siwida. Isinagibo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, Mercedes Pilot Fish Processing Plant and Skills Training on Seaweed and Rich Products kung sain itinukdo sa mga PDLs ang pag-ibonin seaweed photo cheese as in seaweed pickles. Sigon sa Before Bicol, obheto kan programa na suportaran ang pagpapautob kan pangkabuhayan kan mga PDLs, ibusol ang inobasyon sa pag-ibo kan pagkakan as in pakusugon ang paggamit kan mga lokal na produktong pandagat. Yan restanto bastante pa para sa 2 hasta 3 bulan ang supply kan ulig duman sa probinsya ng Katanduan sa ibuong kan ipinapautob na temporary ban sa paglaog kan mga urig as in pork by products huli sa benta kan African swine fever. Siguran kay Provincial Veterinarian Dr. Ramil Evangelista, mantenido ang ban hasta sa may ASF sa mainland Bicola. Hahaliyong sa naini oras na makonfirmar na ligtas na sa helang ang mga apektadong lugar sa nasabi ng mainland. Mantang padagos ang National Food Authority or Sugan Branch sa pagsasagibonin ugnayan sa mga magsasaka as in Municipal Agriculture Offices bilang parte ng pag-aandam para sa paboto na main cropping season o anihan season. Ubeto kaining mapakusog ang koneksyon sa mga paraoma as in mga lokal na katuwang gani na maging ang mas matanos na pag-aandam sa mga paraoma as in operasyon kan National Food Authority sa panahon nin anihan. Ako po sa analyst Lata ka 90.7 Radyo Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
16: Marami na ang nakasubok.
17: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
16: Marami na rin ang nagpapatutuo.
18: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
16: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
17: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
16: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
19: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
20: Ang batang lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Uragod Bagreta alas 7.
24: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
23: Uragon Barreta alas 7.
25: Barreta National.
2: Pupo na lang ang Department of Education o DepEd ang pagsasagibunin active threat drills sa mga eskwelahan sa Bilog de Nasyon poon sa Agosto 25. Gigibun sa training kung baga paano marikas na marespondehan, may babalyuasin marireunite ang mga estudyante sa idang pamilya sa kasagsagan kan human-induced threat. I-apply man sa nasabi ng drill ang mga adal na nakuha gikan sa nangyari sa ng insidente gin pambabadil sa mga eskwelahan duman sa Tacloban asin sa Zamboanga City. Biyatos na ito ng apudan man si Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Christopher Bongo para sa mas mahigot na pagbabautob kan pagbabawal sa inapod na hospital detention o ang day pagpapalwa sa mga pasyenteng day pa fully paid sa saindang hospital bill. Sigun sa Senador, day man dapat maging rason ang kawaranin pambayad ng ipong urugpang pasakitan sa lawkan hospitalan mga may kamatehan na sinkapo sa buhay. Tinaman doon panigo na bakong karaw ang pagkakahelang urug na para sa mga pamilyang isang kahig isang tuka. Kaya kay Puan subot na matawan si Danin Patas Matanos asin makatawong konsiderasyon.
23: Uragon Barreta alas 7.
25: Barreta sa luwas kang nasyon.
23: International News.
2: Binawasan na ang bilang kanal daw sa gigibuhon na joint military drills kan South Korea asin US. Sigun sa South Korean Defense Ministry, gigibuhon sa naining anum na aldaw basi naman sa kagadan kan Estados Unidos. Ang 2026 UIC Freedom Shield Exercise ang gigibuhon na sa naman punong niya na aldaw hasta 27 kan presenting bulan. Sinabi man ni South Korean Foreign Minister Chu Yun na nag-uyo na sa naman sinda manunungod sa nasabing kagadan. At baretang sports, showbiz, sa iniba pa, masunod na.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
0: kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: 7. From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
1: Ganon?
2: Ganon yung nakita ko sa kanya sa business.
0: Urahon, Barreta, alas 7. Barreta Sports.
3: Let's get ready to rumble!
4: Liwan pong nakakuan, kapang-unakuan, kapangganahan, kantrasi anyo sa si Kirstine Fernandez. Matapos siyang masugitan ni kaduwang gold medal sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy duman sa India. Nangyanot si Fernandez sa Junior C Girl 777-meter event. Matapos may record ng oras na 1 minute and 19 seconds kung kaya nadaog ang pambatukan Australia na si Rachel Yi Lin Tan at si iba pang mga kabali. Kadalaw po ni Miyerkules na kuha na ni Fernandez ang gold medal sa 1,000-meter event. Sa parehong age category na nagtauman sa Pilipinas, din pinakaenot na bulawan na medalya sa kasaysayan kang nasabing torneo.
0: Urahon, Barreta, alas 7. Barretang Artista.
5: Showbiz News.
4: Inimpound na kang Land Transportation Office ang Porsche 918 Spyder na nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey. Matapos ining mahiling na nagagamit nin baku otorisadong license plate. Sigun kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao, personal niyang nahiling ang luxury sports car sa EDSA na may plakang AGV0918. Kan beripikaron kan LTO na pagraman na mayo ining existing license plate sa sarong Porsche digdi sa Pilipinas.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Barretang Salud.
4: Uminabot na sa 11 ang kaso kan dengue sa barangay Baligang kan Banuanin Kamalig, Albay. Sigun kay barangay Kapitan Jocelyn Ventura, nagsagibunanin lecture ang Municipal Health Office sa barangay nga nipong magtaunin impormasyon punong sa dengue asin kung baga papaano ini maibitaran. Masagi bumuan ang MHO Kamalig din fogging unyan pong aldaw sa bilog na barangay kasabay po ang mga eskwelahan. Nagapunan man si Ventura sa mga residentes na imantinir ng God ang malinig ang sa inang kapalibutan asin haleon ang mga posibleng istaran nin lamok.
0: Uragon, Barreta, alas 7. Tutuo daw ini?
4: Nahali po kan mga doktor sa Sri Lanka ang nasa 3.1 kilogram na bladder stone gikan po naman sa sarong lalaki. Ibigo konsiderang kan mga doktor na inian pinakadakulang bladder stone na sa indang nahali sa kasaysayan. Ang nasabing operasyon ni sinagibo sa sarong hospital duman sa Trincomalee kan Eastern Sri Lanka. Erotang na-confine ang 55 anyos sa lalaki matapos ma-stroke at sinadiskubri kan mga doktor ang bato sa sa iyang urinary bladder kuring nasasakita na ini sa iyang pag-ihi. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang barata ng inyong bungal daw nin Biyernes. Agosto 21, taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang barata, News Director Annaline Celada. Nakaiba ng taman si Damanoy Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, asin Alan Lopez sa Itudo. Sa ibong nagkwanto si Manoy Ryan Salcedo, si The George Baldirama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati din po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 878766 691. Hanapin si Manager Noel San Juan. Juan or i-contact ang kanilang general manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790 or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Gerard E. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
4: Mga tugang, ang tamang patama-tama. 17 minutos pa. Alas 8 na.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
6: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikiligan. Iksususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kanpanwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

0: Bicola.
1: Sabi ang nagtama. 3:32.
0: Uragon, kulturang Bicol non. Tatak uragon.
1: May tinamaan na tulos.
0: Tatak uragon.
1: Amay na amay pa, nagpahalata na si Kong.
0: Ipagurgulyo.
1: Ay inda.
0: Ngayon.
1: Ini ang pigsasabi mga tugang na minsan huli po kan sobrang pagkagahaman sa pirat.
0: Turos ang sapo.
1: Gabus na sa nang klase nin pag-iiligal. Gigibuhon.
0: Tulos na balon.
1: Pero siyempre pa bago ta tukaroon ang mga isyong yan. Pasadahan ko muna ini mga nagkapira nagsusuro si Irip. Akan sa tuya pong FB Live. Number one viewer tangunyan ang mga taga-barangay 27 Victory Village South. Sa panginutkan sa tuyang barkada, si Mami Emmy Abundabahoy. Ang magayuna ina ni Kaamin Kagawad and soon to be Kapitan Ramir Bahoy. Kap Marina Agatabi. Nakatutog man si Manay Eden Daria. Good morning. Kaya bipad, masunod man na kapitana kan barangay Orosite. Unika Gracia Grace Bitara Iha.
2: Good morning.
1: Si Don Ernesto Mular Jacob kan barangay Gabawan. Yan po sa Purok 5. Nakaantabay man. Salamat tabi Manoy Erne.
2: Good morning.
1: Sirig man sa pamilya Diana. Kasubago na agihan ko sa Ruradyo ni Manoy Joel. Baana, nagkukurara talaga?
3: What?
1: Yan kay Manoy Joel, kay Manay Arlene or Marlene. Marina agatabi sa inyo. Salamat kang pag-antabay.
2: Thank you.
0: Tatakuragon, Bicol.
1: Yaon man si Madam Marlene Yanzon. As in mga pag-iribata dyan sa barangay San Andres, kan Banua, anin Santo Domingo. Reina Agatabi, Ati Marlene.
2: Good morning!
1: Siyempre na iman mapahuri mga pag-iribata dyan, mga stall owners sa Albay District Public Market. Sarusan ng istasyonan, pigdadangog dyan.
2: Thank you!
1: Puan dyan sa ngaangaan, kantindahan ni Manoy Renan, ni Manoy Joel, ni Ati Bing, Manay Josephine, danga ni Nanay Edna, ni Manay Nitz. Asin man ni Manay Joe, I mean, Juliet. Marina Agatabi, sino salamat kan pag-antaba. So, bali mga tugang, kuana, lantad na talaga. Although, sabi ka ni dating Kapitan Alwinimo, luway-luwayon ta sana. O, kasuod ma, duman sa programa ni Manoy Jess, baga pinangarana na. Oh, kasud bang bandang alason si Oldo, nagpaaram na sa kuya si Manoy Jess. At kakaulayon niya si dating Kapitan Alwinimo, and that names will be revealed. Oh, yan ang sabi ni Manoy Jess. Oh, kaya kasuod ma, nagdangugman ako. And saro nga ni mga tugang duman sa mga

napasaadan in a sense siguro, in my own opinion and point of view, garo pighiling ko kaya kung kaloy, napaduman ka sa salangkampo, kung baga napabarkada ka, duman sa mga bad influence. Bata okay siya nakuta so nagkikwintada ka bagakan kung baga pirang siminto ang maluwas dyan sa budiga, o bagaman pirang angul bar ang babakalunindo, o kaya mga CHB and, you know, so mga tipikal na mga babarakalunin sa rong kontraktor, tanganing ipag, tulod ang sa iyang proyekto, bakong nagkaurula. Although mga tugang sabi ka sa lay, there is always this presumption of innocence. Kumbaga, di taman pwedeng sabihin na talagang iyo, imbilto man ng God si Congressman Caloy Loria sa operasyon kanweteng digdis albay. As this was merely an allegation o kaya accusation on the part of former Barangay Kabitan Alwi Nimo. Kumbaga, ang sabi nga ni Kap Nimo, apart from Caloy Loria, igwapang duwang politikong imbilto and then duwapang kontraktor. Darakula, pating kontraktor ang imbilto, Manoy Ryan. Medyo magabat-gabat ang araw kining akusasyon. Pero sabi ka ni Abanganta ang teleseryeng ini. At tabagaan sabi baga ni Kap Nimo duman sa interview ni Manoy Jess. Taon-taon sa nangaya. Dengi masyado pa kasibot. Laylo ayun ta. Kaya medyo, I don't know kung baga pigaarog man ni Kap Nimo ang mga teleserye duman sa Senado. Kung baga pichi-pichi, lailuway sana muna. Huwag niyo muna ang parte na gusto kong ibiklad. Saga naman sa iba. Although may mga dangog-dahog ako na, baka man ngaya, puro man sana ngaya, yan hangaw. Tapos eventually, arog ka nangyari kay dating Vice Governor, Gobernador, Greg Slagman, ma-back out man sana. Sana naman, Kap, kung baga may paninindugan ka, ako ay salute you for doing so. Ako baga, Kap, barkada mo man. And come to think na kita, we came from the same school. Daro mo barkada ko man inikan panahon dyan sa Bicol University. Kabatchmate ko po ini. Maray man atawo. Kundi, ang pakiulay ko kay Kap Nimo, ano daw kung this time around, tindugan muna talaga inikap? Bakong araw kan panahon kay ito ni Grex, makalihisan ang pirang bulan, iba na ngun yan so naging impresyon tuloy sa imo, kan publiko. Baka, abo ko nang banggiton, pero you know what I mean, Kap. Maray na po itong kumbaga nagpapakatotoo kita. Kumbaga talagang ang akusasyon mo, na si Congressman Caloy Loria kan segundo distrito kan albay imbuelto sa nasabi ng illegal na wedding, then so be it. After all, yaon sa imo, sabi kan mga abogado, nasa sa imo ang burden of proof to prove what you claim against Caloy Loria. Although wala pa akong nahiling na nakapost or bagaman pahayag ganyan ni kong Caloy unong po naman sa allegation na ni, but let us wait a little while siguro, and maintindihan ta kung baga ano ini, admitiron garong imposibliman or syempre as expected i-deny ni Congressman Caloy Loria ang mga araw kayning klaseng akusasyon because this will surely damage his reputation. Anyways, bukas po ang linya kan Radyo Oragon tabi kung Caloy. Just let me know about it. Kung gusto mong dumigdimis mo personal sa sakuyang programa, pwede man. Or bagaman duman sa programa ni Manoy Jess Magallanes, bandang alas 11, so much so that your name will be cleared once and for all. Because siyempre, knowing na saro kang legislador, saro kang politiko, at this point in time, siguro mantang mainit-init pa ang isyo kung Caloy, if I were you, sunggaman mo na ang pagkakataon tanganing maklaro ang sa imong pangaran. Kasi difícil yan eh. Kung di kang girong, sabi baga kan mga politiko, sabi kan mga pantas, kan mga pilosopo. Pag ang sarong makontrobersyal na isyo nagbutwa, imbwelto ang pangaran mo, and naging silensyo ka, sarusan ang pakahulugan ka yan, pwedeng inaako mo. Ding, ding. Bata bagaan.

0: sabi. Sukat kaya nga yan. Bali-bali na sa day niya man niyang kaya. Bata aram tabaga mga tugang sa bida politika, dyan kampi-kampihan. Halimbawa, sisibagangayaan mga kakampi ni Congressman Caluiloria. I don't wanna name names, but the likelihood mga tugang ang papangaranan ni dating kapitan Alwin Nibo in the succeeding days or weeks or months na itaaram, ang mga papangaranan pa ni dating kapitan Alwin Nibo sa mga masunod pong aldaw, si Mana Bulan, aram ta mga close associates ni Congressman Caluiloria. You know who they are exactly. Aram ta kumbaga sa irisay ang mga ini. Pero mas interesado akong maaraman mga tugang, gurano katotoo ang enot ng mga nagbutwang pahayag na baga may duwang dakulang kontraktor, may duwang dakulang kontraktor na imbelto man, and in fact iyo ang mga nagpupondo kan illegal na sugal digdi sa probinsya. Bata, sabi man sa naini, istorya ko na lugod man yung rayan. Ang sabi mga tugang, ang saro sa mga dakulang nagpupondo, sarong kontraktor, na baga, may aki man na politiko. Iyan subig siya sabing, totoo daw ini. Pag nagkataon mga tugang, dakulon kay papapuduman sa Kongreso, dapulong baka nga ni makantos pa sa Senado. Kung di anday ko man masabutan kay Kung Kaloy, assuming all these allegations are true, anday ko man masabutan kay Kung Kaloy, asinduman sa mga pag-iriba niya. Ang sabi nga ni Kasubago, nadanggog ko si Manoy Lito, mga partners in crime, ay pag-iraray ka mo nararaya. Aram ta aram po nindoon na ang mayor menteng dahilan ko nata napalaya sa pwesto ang dating vice governor na naging gobernador kan probinsya, Attorney Rex Lagman. Iyo po ang illegal na sugal na weting. And yet, the issue never died. Dahil man po natigbak ang issue. Iyo na naman! Nabuhay liwat. Indas na, pero ang sabi sa kuya mga tugang kan sa kuyang maestra kan panahon dyan sa Bicol University, the very logic reason behind kunata ang mga Pilipino, day man po nakakabangon sa grabing kapagtiusan, huli kan day kitang karayaan. We repetitiously undo the history of our past. Kaya abay pa, Manoy Ryan, sabi kan maestra ko dyan sa Bicol University kan panahon, amo kaya ngayaan problema sa tong mga Pilipino? Di kitang kararayaan, huli ta da ita nanunudan ang leksyon kan istorya di Onamor. Ay, mapagalon kita digdi sa albay. Kaya kung ako sa imo kung Kaloy, magtaga-isip-isip ka. O bata, minalutsada ka pa sanakan sa imong bida politika. O tapos yan, imbilto na tulos ang pangaran mo. If I were you, again, utruhon ko ini, pangapudan ko ini kay Kung Kaloy, baka konsisi na barkada mo dyan. Open po, kasi we practice fairness and justice digdi po sa Radyo Oragon. Open po ang Radyo Oragon. Tanganing magpaliwanag ka, kung baga, admitiron mo or bagaman i-deny mo ang nasabi ng allegation kontra sa imo kong Kaloy, ako na po mismo ang masabi. Bumadigdi ka sa Radyo Oragon and clarify your name once and for all. Tanganin kung baga, di ka man po malagar to. Because I do believe, bilang sarong student of law, partikan sa kuyang obligasyon, itama ang sala. Di man pwedeng sabihin na, porke inakusaran ka, guilty ka na, kaya nga ni akusado pa sana. Di man nangangahulugan na, although pinangaranan ka na ni Alwin Nimo, guilty ka na. abuhukan, habuko yan patulan mga tugang. Nata, masupog. Unless and until kung kaloy-lorya, the Honorable Congressman of the 2nd District of Albay is proven guilty by a regular court, perhaps, then, saka lang ako masabing, Nem, aya utruon ko tabi kong kaloy. Bukas po ang Radyo Ragon. Bukas po ini sa ambos lados. Habo ko paano mag-unabi kung dae man kaya. Maray na po itong kumbaga mas nagiging fair kita sa pagtatarkan mga issues. Pumaligdi ka po kong kaloy. At yan pong mga bandang alas 11, kaulayon mo man si Manoy Jess. And you also clarify your name. At siyempre, difícil man bagaan Manoy Raya. Kung sarong side saan ang madadangog mo, paano mo mabilog ang istorya? Diba? There are always two sides of the coin. Sabi kan mga pilosopo, difícil mga tugang magdesisyon sa sarong klase ng impormasyon na saru sana o sarong angulo sana ang nadangog mo. Kaya dapat so sa ibong naangulo, dangugun taman. Naganing masabutan ta ano, totoo ini o bako? O ta kung totoo ini, dilimati ka. Pero kung bako totoo, di dapat, kwanta. Maging sabi ka yan maging vigilant kita sa mga bagay-bagay na yan. Okay po, itamatan, kung baga dapat itama. Eh, pwedeng aramta na nga ning sila, kung baga papasiparaon mo sana. Kasi the moment kaya magsilensyo ka, dahil mo yan kung baga patulan. Well, sarusan ng pakahulugan ka ang tabi kong kaloy. Kung baga sabi ka ng mga pilosopo, utruhon ko. Silence sometimes would mean yes. Gato man baga yan, Manoy Ryan, pag mailusyon ka, bako. O, mailusyon ka. Bebe! Labta ka. Ano? Love mo man ako? Huh? O, ngunyan, so ipig-ilusyonan mong babae. Iniling ka. Di mo nagsimbag kumbaga yes or no. Silensyo. Oh, no! O, sumang-araw ka na mga, pwede mabaga kaya sabi, ayaw ko sa iba! Pero kung silensyo, Dumana daw ako. Sa pangarap po ni Manoy Ryan dyan sa ibong na kwarto, ini po si Papa Rod Rod Perez. Salamat tunon, marina pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.